0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Lunch na tanawin. Explore na natin! Love of the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine.
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
0: Radyo Magazine 1278
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
6: Agahan!
0: Six Information GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
8: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
5: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!

0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon.
10: Sa Philippine Sports Podcast.
11: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
1: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
16: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
9: the first and the only
16: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
9: Rainbow Radyo.
16: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo, sama-sama. Dahil belong ka rito.
9: Rainbow Radyo.
10: Hello, hello, hello! Magandang umaga! Happy Saturday, everyone! Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream namin on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Now mga ka-Rainbow, kung meron kayong mga nakaligtaan, mga episodes before, ay makikita nyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page na kung saan naka-live din tayo now. Pero lipat din muna tayo sa Radyo Magazine Facebook page para sama-sama dahil dito sa Rainbow Radyo, lahat tayo belong dito. O, bago natin simulan tong araw na to, kumusta na ang lahat, diba? Nag-leave na ba ang lahat dahil may holiday daw next week? Abay, bago kayo umalis, samahan nyo muna kami dito today dahil masaya at makabuluhan ang pag-uusapan natin tungkol sa nalalapit na pinakabonggang selebrasyon ng LGBTQIA+ community. Abangan mamaya! Pero bago natin puntahan yan, dito muna tayo kagaya ng dati. Simulan natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Bahaghari. Good news para sa mga LGBTQIA+ couples na nakatira sa Mandaluyong. Inaprubahan ng City Council ng Mandaluyong ang ordinansa ukol sa Right to Care Card na nagbibigay pahintulot sa mga LGBTQIA+ couples na gumawa ng medical decisions para sa kanila mga partners na hindi kailangan ng presensya ng immediate family members. Ang mga beneficiaries ng Right to Care Card ay ang mga LGBTQIA+ couples at mga common law partners provided walang legal impediments sa kanilang partnership. Ang nasabing ordinansa ay naglalayon na makapagbigay ng equal na oportunidad at trato sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community ng nasabing lungsod. Abay, mabuhay ka Mandaluyong! Maraming salamat sa pagsuporta sa aming komunidad. And excited ako kasi parami na ng parami, di ba? May QC, may San Juan, may Iloilo, may Dasmariñas, Cavite. And now, hello, hello Mandaluyong! Maraming salamat dahil tsak, maraming matututunan itong Right to Care Card na ito. At speaking of matutulungan, tulungan ko kayong i-widen ang inyong vocabulary for the day dito lamang sa pinaka-inaantabayanan, ang pinaka-masaya at pinaka-educational, well, para sa amin ha, na segment sa balat ng radyo, ang Baklavolary Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, learning is fundamental. So tuturuan ko kayo uli ng bagong gay lingo for today. At eto na nga siya, ang word for the day natin ay... kuda! Okay, narinig niyo na ba to? Kung hindi pa, ang ibig sabihin ng kuda ay sabihin with flair or arte or bonggang-bonggang pagkakasabi. Okay? Nowadays, nakikita natin yan, so gamitin natin in a sentence. Mars, ang daming kudaan sa gobyerno natin ngayon, no? Iba-ibang mga pasabog. So pwede niyong gamitin yan kapag sobrang intense ang, alam mo yun, gusto niyong sabihin. O kaya may nag-aaway sa inyo, ang dami mong kuda. So, alam niyo na ang konteksto, pwedeng-pwede nang gamitin mamaya at tuloy ang kudaan natin dito sa Rainbow Radio. Oh, ayan, di ba? Usapang kudaan, bay, kudain na din natin 'to kasi naman, di ba, bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, may karapatan din tayo maghayag ng ating mga opinyon ukol sa mga kontrobersiya o kaya trends na nandito sa lipunan natin. Kaya naman, pakinggan natin 'yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo, te? O, eto na ang tanong ng bayan na very timely and relevant dahil kagabi lang, no, mga ka-Rainbow, napansin ko, ang daming sale, hindi naman payday. Ang daming mga tao sa mall at puno ang mga sanggiupan. Mukhang meron yata nagbigay ng biyaya somewhere out there at balita ko, naglabas na nga daw ng half ng 13th month pay ang ibang mga, ano, kumpanya. Sana all merong half ng 13th month pay, pero para doon sa mga wala, ang tanong ng bayan ay... dapat ba na i-mandate na ibigay na ang kalahati ng 13th month pay ngayong May, whether nasa government or nasa private institution ka? So malalaman natin yan kasamang ating ka-Rainbow. Pasok!
6: Para sa akin, need i-mandate yung pag-release ng half ng 13th month. This may, kasi may mga magulang din naman na need ng pera for the tuition ng kanilang mga estudyante and yung mga supplies nila na need bilhin. Then, need din siguro ng mga for payment, like for credit cards na need din bayaran for this month eh. Thank you, yun lang.
10: Maraming salamat, Ka-Rainbow na Andrew, no? Ako, ang take ko dyan, I win. Yes na yes na yes, no? I-mandate na yan kahit ano, private or public, ano, siguro, company. Bigay na natin yung kalahati ng ano, 13th month pay. Kasi bukod naman sa pinaghirapan niya ng mga tao, eh, feeling ko naman eh, timely and relevant. Lalo pat ngayon ay may mga pagtaas ng bilihin o di kaya naman naghahanda sila para sa coming school year. Magastos ha, bumili na mga gamit pang school at magpa-enroll, hindi lang po napupulot yan. At bukod doon, meron din naman mga pang-araw-araw na gastusin. On the other hand, pwede rin naman natin silang bigyan ng, alam mo yun, makakapagpasaya naman yun sa mga may pinagdadaanan, lalo na nitong first half ng year na sobrang dami naman talaga ang nangyari. Pero mga ka-Rainbow ha, paalala lang kapag naman binigay sa inyo ang half ng 13th month nyo, eh huwag naman tayo one day millionaire. Ipunin din naman natin at pag-isipan natin ang ating gagastusin. Well, life is too short to not enjoy what you worked for. Eh, alalahanin natin, marami pa rin naman kayong years na itatagal at kailangan nyo din mag-ipon. Ayan, speaking of ipon, abay, mag-ipon tayo ng knowledge at inspirasyon sa ating susunod na segment mamaya after ng break natin, no? At pag-uusapan natin gaya nga ng nasabi ko kanina, ang nalalapit na selebrasyon nating lahat na miyembro na LGBTQIA+ community, ang Pride Month. Pero sa atin naman dito sa Rainbow Radio, everyday, di ba? Parang Pride Month na. Wala nang month, Pride everyday. Kasi nga naman, tuloy-tuloy ang laban natin para sa equality and allowing ourselves to take up space as we are, regardless of gender. Pero mga ka-Rainbow, ang tanong ko naman sa inyo, eh, alam nyo nga ba ang ibig sabihin ng Pride Month at bakit nga ba tayo meron nito? Because beyond the rainbow flags, diba, at kung ano-ano pa mga parada na yan, eh, merong mas malalim na reason kung bakit nga ba natin to sineselebrate. At kung sumasali kayo sa mga Pride March, eh naiintindihan nyo rin ba ang pinaglalaban nyo at bakit nga ba may ganito? Bakit nga ba tayo nagtitipon-tipon at nagmamarcha, di ba? Malalaman natin yan sa ating pagbabalik kasama ang ating special guest na isa sa mga tao behind the very successful Pride March dito lamang sa QC. Huwag kayong aalis, magbabalik po kami dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
12: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
20: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement. From PBS,
8: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
14: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
27: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Again, kung hindi pa kayo nakatutok, eh tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream namin on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. O mga ka-Rainbow, balikan natin yung nasabi nating topic kanina, no? Month na ng June, parang isang linggo na lang, eh go, go, go na. At marami ang excited, not just because marami na namang rainbow na item sa magkakalat, but because matutuloy na naman ang ating pag-take up space as we are sa mga kalsada as we celebrate Pride Month at mag-join ng Pride March ngayong June na gaganapin sa June 27 sa Quezon City. To tell us more about that, ay makakasama natin ang isa sa mga tao. Maraming salamat sa iyo, kapatid, no, na nasa likod ng very successful na love laban sa Quezon City. Siya ay isang inclusive leadership strategist at DEI consultant. So walang iba, makakasama natin live and alive via Zoom ang nag-iisang Don Mendoza. Wow! Magandang umaga sa iyo, ka-Rainbow na Don.
29: Magandang umaga, Coach Mike, at sa buong Rainbow Radio family at sa ating mga televiewers at listeners, wherever you may be joining us from today. Una sa lahat, Coach Mike, maraming salamat sa pagkakataong kasama ninyo.
10: Kami ang dapat magpasalamat kasi taon-taon nyo kaming binibigyan, di ba? Lahat tayo binibigyan nyo ng platform para maipakita ang ating mga real selves sa kalsada, di ba? So, simulan na natin yan doon. Ang tao, tinitake for granted kasi madalas, di ba, pag sinabi June is Pride Month, ang naiisip lang nila is that, ay, ayan, marami mga rainbow, may mga brands na susuporta dyan or puro kabaklaan, katomboyan, ganyan. Pero in reality doon, para sa mga listeners and viewers natin, para saan nga ba ang Pride Month, ang celebration ng Pride? Paano ba itong nagsimula?
29: So, unang-una, gusto ko umpisahan na Pride Month, no, is a celebration of identity, authenticity, resilience, and community, Coach Mike. No? Ito ay oras or time para ma-recognize natin ang contributions ng LGBTQIA+ individuals in every sector of society, whether they're teachers, nurses, artists, entrepreneurs, public servants, parents, students, and community leaders. Pero tulad ng sabi mo kanina, Pride Month is not only about celebration. No? It's also about remembrance. It reminds us of the generations before us who fought for the freedom that many enjoy today. Kanina natutuwa ako na banggit right to care card.
10: Yes.
29: No? Bago yan, no? Years ago, people risks rejection, discrimination, and even violence, Coach Mike, simply for being themselves. So Pride Month, allows us to honor their courage while continuing the work of building a society where everyone can live openly and safely.
10: Ganda nun, no?
29: In short, pride is a celebration with purpose.
10: Oh, ay, ang ganda niya. Hindi lang beauty ang may purpose, di ba? Pati pride ngayon. Pero doon, ang question ko doon is, meron ba, hindi ko alam ha, curious question to from, alambawa, a third person na hindi alam to. Bakit June? Meron bang significant ano yon kung alam nyo lang? Or nakasanayan ba siya? Has it been a tradition?
29: Pagbabasihan natin yung history, June kasi nag-start yung movement, no?
10: Meron. May ano siya. Okay.
29: So yun. So doon natin siya binubuo. Medyo mahabang history siya, pero baka kailangan natin ng another segment para...
10: Correct. Hindi naman to ano, history class. Malayasan tayo. Magulantang sila. Pero at least, di ba, alam natin na yun naman pala talaga yung nakasanayan ever since. And sa totoo lang naman, bukod naman sa Pride Month, ang ina-associate lang naman sa June is, halimbawa, June Bride, di ba, yung mga weddings. Isipin nyo lang, ikakasal kayo sa amin, sa community namin. At may commitment din kayo. Ayan. Now, Don, bakit nga ba mahalaga na i-celebrate natin tong Pride Month?
29: Oo, mahalaga to Coach Mike because Pride Month is all about visibility. You know? Visibility matters. No? When people in our community see themselves represented, respected, and valued, you know, it tells them that they belong. No? Marami sa ating mga LGBTQA+ individuals lumaki, no, na feeling isolated or different. Iba na experience nila yung bullying, yung discrimination, yung iba family rejection or exclusion from opportunities. So, ang Pride, you know, gumagawa siya, no? It creates spaces where people are reminded that they are not alone. Beyond the LGBTQIA+ community, Coach Mike, Pride is also an opportunity for education. No, it helps with education, schools, families, and communities understand diversity better. No, ini-encourage nito yung pag-uusap about respect, about inclusion, about human dignity. So at its core, Coach Mike, Pride is about creating a society where no one has to choose between being accepted or being authentic because
10: ganda
29: everyone ayan may pang-quotable quotes na tayo for
10: correct ang ganda nun, no? Ako din eh, I've always wanted, sabi ko nga, a world where no one gets left behind, diba, for whatever reason there may be. Hindi lang naman about gender yan. Pero doon, di ba, ang nakikita ko, ito pa pala, kailangan ko lang i-bring up kasi sabi mo dito, Pride is all about representation. Pero, meron din tayo mga naging guest dito sa Rainbow Radio na nagsasabi na kulang ang representasyon nila, not only sa media, but sometimes even sa, ano, sa Pride Month celebration, example dito, ang mga kapatid natin na intersex, ang mga kapatid natin na trans, even ang ating mga lesbian, ano, 'di ba? Brothers na nandiyan. Kasi lagi pag sinasabi Pride Month daw doon, parang laging para sa mga ano, mga bakla. Parang ganoon yung oo, 'yun yung mga ano, 'yun yung mga impression ng tao. How can we address that with this year's celebration? Kaya
29: that's true, no? Coach Mike. Marami kasi, no, mahuli ang segment ng LGBTQIA+ community. Kaya in-acknowledge din natin yung mga pagkukulang na yan. And that's why there are a lot of activities, even pocket activities, whether in the workplace, community, or elsewhere, na nagbibigay ng platform for our siblings, no, in the LGBTQIA+ umbrella, to have a voice, a platform to speak, you know, to share their lived experiences. So pagdating dito sa Pride Month, binibigyan natin sila na ng equal opportunity. Tuloy nga nang sabi mo, akala natin pang Becky lang siya.
10: Correct. Diba? Oo.
29: Yun, tinatry natin as much as we could. Maraming mga NGOs na nagbibigay ng separate platform. At gusto natin silang tawagin, imbitahin, at i-welcome dito sa Pride March sa June.
10: Siguro yun yung maganda, no? Yung awareness doon sa part na may iba't ibang platforms naman na binibigay. Baka ang tanong dyan is, paano nyo mamamaximize sa mga miyembro ng particular na community? Kasi meron naman palang platform, so baka dapat mag-initiate din tayo diba? That we want to be part and don't just wait for you guys to be called. Diba? Mm-hmm. Lahat tayo may ambag dito regardless naman of our gender. And speaking of platform doon, no, isa sa mga pinakamalaki at pinakamagandang platform ay ang Love Laban ng Quezon City. Can you tell us more about that?
29: Totoo yan. So, Love Laban as a movement started actually 5 years ago.
10: Wow! So,
29: yung back for Love Laban 4, kasi yung una natin is A Love for Love. And then, on the second year, we decided to, okay, diba? Siguro mas maganda, mas malakas kung medyo catchy, no? Yung ating Love Laban siya. So ito yung pag-uusap no ng isang coalition as tayo ang tinatawag na Pride PH coalition. Mm. Binubuo yun ng 12 founding organizations at nag-usap at nag-decide na baka napapanahon na nabuhayin natin muli ang ating movement no, ang Pride March no dito sa Philippines. Kasi marami namang Pride March in the past.
10: Correct.
29: Pero saglit na nawala because of the pandemic. So, pinilit buhayin ng Pride PH Coalition yung pag-asa no at yung visibility, ika nga.
10: Ayun.
29: Kaya binuo natin ulit siya.
10: Linawin natin yan doon, no? Ang Love Laban, even though QC based siya, open siya sa lahat, kahit sa angkapad parte ng Pilipinas o ng mundo, to actually That's join true. For as long as you support the cause.
29: That's true. At ang masaya nito, Coach Mike, no, yung Love Laban natin ay hindi lang sa QC. Meron tayong mga simultaneous.
10: Ay, ang bongga! Oo.
29: Regional provinces and areas in the Philippines. So may mga kasabay tayo. Like Iloilo, Mandawi, yan, Zamboanga, etc.
10: Sino yung organisasyon na pinaka may nakatie up ng Quezon City government para dito, Don?
29: Yan yung Pride PH. Okay. So ang Pride PH ay isang grupo, no? Coalition siya ng 12 organizations na ubuo ng movement na ito. So tayo ang tumutulong sa Quezon City government para mabuo, masiayos at mapasaya yung ating Pride event every June. So this year gaganapin siya sa Idiliman. So excited yan ang mga Becky at ang ating mga allies na to join that event.
10: Ayan. And ang isa sa mga highlight ng nasabing event na yan doon, 'di ba nga, ay ang Pride March. Bakit nga ba Pride March ang ginawang parang pinaka main event dito? Kasi syempre ang dami naman choices, 'di ba? Pero year on year, ito yung pinaka inaabangan. Bakit nga ba Pride March at para saan ito?
29: Alright, so magandang katanungan yan, Coach Mike, no? Pride March is one of the most visible expression no, of Pride Month. Historically, nabanggit ko kanina, Pride Marches began as demonstrations, no? Advocating for equal rights and protection against discrimination. So today, they remain powerful acts of visibility and solidarity. So naniniwala tayo na when thousands of people gather in a Pride March, no, they send a message that every person deserves dignity and respect. Pride March is where stories meet. Kasi dito sa ating event, Coach Mike, hindi lang yung Pride March, marami-raming ganap during this event. So you will find young people from finding community, parents supporting their children, allies standing beside advocates and organizations committing themselves to inclusion. So it's both a celebration and a statement, no? A celebration of who we are and a statement of the future we want to build.
10: Ang ganda naman yan. Para ang saya-saya, well true ha, sa Pilipinas, ito, correct me if I'm wrong, ang Pride Month ang isa sa mga pina-perceive na napakasaya bukod sa Pasko. Diba?
29: Yes.
10: At napakakulay. Not just because maraming mga pa-rainbow o maraming mga pagimik dyan or mga pasabog, but because people are just allowed to be themselves. Diba?
29: Of course. course. Mm-hmm. It's a safe space where everyone can be their most authentic selves. At natutuwa tayo, Coach Mike, year mm-hmm. on year, palaki ng palaki yung uma-attend. At hindi mm-hmm. lang yan, no? Because yung pride natin today intersects with many sectors, no? Magugulat ka na hindi lang ito for the LGBTQIA+ community.
10: Correct.
29: Mo dyan yung iba-ibang sectors. Nandiyan ang education, nandiyan ang business, nandiyan ang government, nandiyan ang tourism, health, arts, sports, and community development. So, it has become a platform where different voices come together, no, to create positive social impact.
10: Ang ganda nun, no, yung parang the diversity. And gusto ko lang idagdag doon, ha, hindi lang yung mga organizations na yon, but ang pinaka-highlight siguro para sa akin at para sa atin na miyembro ng LGBTQIA+ community doon ay ang presence ng mga allies. Diba? Yung mga straight people who genuinely support us. I think yun na yun. E bawing-bawi na tayo.
29: Totoo yan, Coach Mike. So, you know, support begins with respect, no? So, you do not need to be an LGBTQIA+ to support inclusion. You simply, as an ally, need to believe that every person deserves dignity.
10: Ang ganda. Diba? Totoo yan. Para ang ano, ang perfect-perfect na ng Love Laban 2027. Pero mga ka-Rainbow, huwag kayo aalis, magbabalik po kami. Eh, sa likod kasi ng preparation itong Love Laban na to. Uy, hindi naman mina-magic lang to, di ba? Marami mga trabaho and of course may challenges din na hinaharap ang komunidad

0: Yung link, may logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo
3: Magazine,
7: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Nagbabalik po tayo sa Rainbow Radyo. Again, tutok lamang sa inyong talapihitan, Radyo Magazine 1278 AM o di kaya naman manood ng live stream sa Facebook, YouTube or PBS Receiver app. So balikan natin, kasama pa rin natin ang pinakabonggang persona sa likod ng Pride Month celebration ng QC, ang Love Laban, Don Mendoza. Ayan, nandiyan pa rin siya. Okay, Don, balikan natin yung kwentuhan natin kanina, no? Napakalaking event nito at sabi mo nga year on year ay dumarami ang umaattend nito. Ilan ba yung umattend last year na mga ano, kapatid natin?
14: Right. So all in all, no, pag isama natin yung mga regional attendees natin at dito sa QC, more than 400,000
13: yung wow.
14: Natin.
13: Wow. Diba ganun? Oo. Buti nagkasya sa UP.
14: Yes, actually, 'di ba, kung maalala ng nakakarami, normally we celebrate it sa Quezon City Circle.
13: Correct. Oo.
14: We have kasi si Quezon City Circle, so we had to find a bigger space and we're very happy with UP. At nagpapasalamat tayo sa kanila sa support nila at pinahiram nila, no. At pinapahiram nila year on year ang UP campus dito sa Diliman para pagdausan nitong event. To your question na buti nagkasya, yes, actually, no. Nakakatuwa, Coach Mike, last year kahit na umuulan or inulan ng event. Padami pa rin ang padami. Naalala ko kahit gabi na dumadagsa pa rin ang mga tao.
13: Nakaka-overwhelming support na ganun, no? Pero at least dun pa lang parang bawi ka na dahil alam ko hindi madaling mag-stage ng ganitong event doon, no? Ano yung mga ano, challenges na pinagdadaanan nyo as organizer ng ganitong event?
14: Siyempre, to your point, Coach Mike, it's not an easy task to organize mm-hmm. a huge

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Respira la gas. Respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Público. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Radio Filipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon.
9: Sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
12: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
12: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
7: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
0: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Impormasyon.
27: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
29: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
30: Good morning to everyone. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin ngayong Sabado. Ako po si Dr. Maddie Malilin. Ako po ang magiging host ninyo para sa ating episode 55 ngayong umaga na ang tatalakayin natin ay ang emotional distress as the sixth vital sign in cancer care. Ako po ay isang psychiatrist, isang psychosomatic medicine specialist, at ang aking focus of care is mostly for medically ill and cancer patients. Thank you, Radyo Magazine, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services Director General Dindo Amparo, Radyo Magazine Acting Station Manager Ms. Marinella Texon, Technical Team Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali, Executive Producer Jared Moreno, Stinger Voiceover Mitzi Colin Aguinaldo. Kapag pumupunta tayo sa ospital o clinic, lalo na kung may pinagdadaanan tayong mabigat na karamdaman tulad ng cancer, nakasanay na natin ang routine, di ba? Kukuhanan tayo ng temperature, i-check ang blood pressure, pakinggan ang tibok ng puso, at tatanungin kung saan ang sakit. ito ang tinatawag nating vital signs. So, ang kinukuhaan tayo ng nurse or yung secretary ng clinic minsan. Palatandaan ito na buhay at lumalaban ang ating pisikal na katawan. Pero sa likod ng mga numerong ito, may isa pang aspeto ng karanasan na hindi nasusukat ng makina. Yung bigat sa dibdib na hindi dahil sa ubo. Yung kaba na hindi maipaliwanag ng laboratory results. At yung mga tanong na tahimik nating kinikimkim, bakit ako? Paano na ang pamilya ko? Sa larangan ng cancer care, may tawag tayo dito. Ito ay psychosocial distress. Ito ay isang multifactorial at hindi komportabling karanasan, maaaring emosyonal, mental, social, espiritual, o kahit pisikal na maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na harapin ang sakit, ang gamutan, at ang mga pagbabagong dala nito. Maaari itong magsimula sa simpleng lungkot o takot, ngunit maaari rin itong lumalim sa mas matinding paghihirap. Mahalagang tandaan, ang distress ay maaaring magsimula pa lamang sa unang senyales ng sakit. Halimbawa, kapag may nararamdamang sintomas na hindi maipaliwanag, katulad ng isang ubo na hindi gumagaling, o kaya ay bukol na hindi inaasahan. Kaya ngayon, inaanyayahan namin kayong pagnilayan o talakayin paano kung ang emosyonal na karanasang ito ay ituring na kasing halaga ng ating blood pressure, pulso o paghinga. Dito pumapasok ang konsepto ng emotional distress bilang sixth vital sign. Isang paanyaya na sukatin, kilalanin at alagaan ang nararamdaman, hindi lamang ng katawan. At bahagi ito ng mas malawak na kampanya namin na maisama ang maagang screening at agarang pagtugon sa distress sa lahat ng antas ng cancer care upang walang pasyente ang maiwan o hindi mapansin ang kanilang pinagdadaanan. Kasama ang ating panauhin, haharapin natin kung paano naging posible ang ginhawa kahit sa gitna ng pinakamabigat na laban. Samahan ninyo kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live. I-comment lang sa Facebook page ng Radio Magazine 1278 AM to participate in today's discussion. Let's make this a meaningful conversation together. At ngayong umaga, napakalaking karangalan na makasama natin ang isang tao na matagal nang nagbibigay ng liwanag sa larangan ng mental health sa ating bansa. Siya ay isang clinical psychologist, guro, naging guro ko siya, mananaliksik, at higit sa lahat, isang tagapagtaguyod ng malasakit at ginhawa. Marami sa atin ang maaaring hindi alam, ngunit ang ilan sa mga proteksyon na meron tayo ngayon sa mental health, tulad ng Philippine Mental Health Law, ay hinubog din ng kanyang tahimik, ngunit makapangyarihang kontribusyon. Siya rin ang nagbigay buhay sa ginhawa framework, isang paraan ng pag-unawa sa kagalingan na malalim ang ugat sa karanasang Pilipino. Ngunit, higit pa sa kanyang mga titulo at parangal, siya ay kilala sa kanyang mahinahong presensya. Isang presensyang marunong makinig, umunawa at magbigay daan sa paghilom. Samahan ninyo kaming makinig at matuto mula sa isang tunay na gabay sa larangan ng psychosocial care, si Dr. Bollett. Good morning po.
4: Ay, magandang umaga, Doktora Madi. Look at that, ano? Estudyante pala kita many years ago.
30: Yes.
4: And you still look as young.
30: Oh, thank you po.
4: At salamat sa napakainit at napakagandang pagpapakilala mo sa akin.
30: You're welcome po, ma'am. So, Doc Bollett, bilang isang clinical psychologist, sanay kayong makinig sa kwento ng iba, di ba?
4: Oo.
30: Ngunit, sa isang punto, kayo rin po, dumaan kayo sa karanasan bilang pasyente na may cancer, no? Maaari niyo po bang isalaysay ng konti o ibahagi, paano nagsimula yung, paano niyo na-discover yung inyong cancer?
4: Okay naman, Maddie, ano? Actually, serendipitous ang pagka-discovery na meron akong blood cancer, no? Kasi dalawa yung cancer ko, isa yung leukemia, no? So I was having some kind of general assessment, health work lang. And then they noticed na mababa ang aking, mataas ang aking white blood cells. Sabi nila sa akin, meron ka bang impeksyon? Meron ka bang sakit na pinagdadaanan?
30: Consistent, sa, mataas.
4: Isa pa lang. Ano? Sabi ko, wala naman. O sige, baka nagkamali ang test. So, pinaulit, it still was high. Ano? So, sabi sa akin, magpa-assess ka na. Ano? E di sa mind ko, oh my God, ano? Baka leukemia nga. Ano? So, yun, serendipitous yun, hindi inaasahan. The second one, dahil nga, when you have leukemia, you're prone to different kinds of physical conditions, ano? Kaya 2017 ako na-diagnose ng chronic lymphocytic leukemia. By 2020 naman, naliligo ako katatapos pa lang ng isang panahon ng pandemic, ano? At saka nagkaroon ng malaking typhoon, no?
30: Yes.
4: Tinamaan kami noon, ano? So while I was taking a bath, may nakapa ako sa aking dibdib.
30: 3 years apart, no?
4: Oo, years apart. Mm-hmm. Ano? So sabi ko, baka. So I went to an oncologist and I went through the process.
30: Okay. So nung time na may nakita doon sa lab test na mataas yung WBC, ano na yung unang pumasok sa isip nyo? Tsaka ano yung naramdaman nyo na, nung nagsabi ka na baka?
4: Malaking kaba yun, Doc Maddy. Kasi may history kami ng cancer sa family. Oh. And my brother, the eldest in the family, died of leukemia.
30: Oh.
4: And one of my best friends also recently died of leukemia.
30: Oh.
4: Kaya very real sa akin na peligroso ang cancer. So, unang dating sa akin, kabog-kabog ng dibdib talaga, no?
30: So, talagang kinabahan din kayo, no?
4: Ay, for sure, talaga. Oo, ano kaya ito, no? But then, of course, I shrugged it off and said, let me go through the process and see, baka naman hindi.
30: Oo. So, sabi nyo, you shrugged it off. How did you do that?
4: Kasi, kung iisipin mo lagi, di lalong titindi ang nervyos mo, no? So I said, wala pa namang final diagnosis. So huwag mo munang isipin, pakaisipin. Wait for the results and then let's see what will happen.
30: Oo. So kasi marami mga pasyente na, kayo kasi psychologist, no? Ako psychiatrist.
4: Oo.
30: So more or less, alam natin kung paano i-fine-tune yung damdamin natin at saka yung how we think, no? Pero paano kaya doon sa mga ibang pasyente, no? Naka-encounter na ba kayo na nagsabi sa inyo na, "Doc, hindi ako makatulog kasi natatakot ako." May mga ganung pagkakataon ba?
4: Oo naman, ano? Kasi yung maganda nga yung diskurso mo tungkol sa 6 vital signs, ano? Na pagka may pinagdadaanan ng tao na matindi, meron tayong mga normal na reaction. Kaya napakaganda na maging malinaw, no? Pagka may pinagdadaanan tulad ng possibility na may seryoso kang sakit, normal lamang na magkaroon tayo ng mga matitinding emotional reactions. And the reactions are not only emotional, kasama ang pag-iisip, kasama ang katawan na tumutugon. Halimbawa, nararamdaman mo yung katawan mo, very tense. Yun ang mga kinikwento sa akin ng aking mga clients who go for counseling. Doc, sakit ang katawan ko. Siguro sa kaiisip, nagiging tensionado rin ang muscles ng katawan ko. Hindi ako makatulog, hindi ako masyado makafocus sa aking trabaho. So, yung mga ganong cognitive disturbances, ano, yung mood disturbances, nalulungkot nga ako, Doc, kaya nawawala ako sa mood. Ano? So, those are what you're referring to as psychological distress, 6 vital signs,
30: yes.
4: Pero napakagandang sabihin.
30: Napaalala
4: natin sa ating mga tagapakinig, ano, they are not symptoms of mental illness.
30: Yes.
4: They are normal reactions to challenging situations.
30: Yes, normal reactions to abnormal situations, no? Extraordinary situations.
4: Yes.
30: At lumilipas ito kadalasan, no? Pero importante, pinag-uusapan. Kasi pag kinikim-kim, lalong tumataas yung tension, lalong nagbi-build up sa katawan.
4: Totoo.
30: So during this journey of yours in cancer, no, paano or sino po yung nakita ninyong mahahalagang tao na nakatulong sa inyo sa pagharap sa sitwasyong ito?
4: Ah, okay. Talagang isang pinagpapasalamat ko sa Diyos, ano, na nakatira ako sa Pilipinas. At ang kultura natin ay kulturang mapagkalinga, ano. Kaya nagsisimula yan sa ating pamilya. Andun ang aking asawa, ang aking anak, mga kamag-anak. Sabihin nila, pinagpe-pray ka namin, kinukumusta ako. Tapos andun ang circle of friends. Yung mga kalapit loob mo, kinukumusta ka. So, dun sa part na hindi ka pa sigurado. Basta sinasabi nila, i-update mo kami, bolet, ha? Oo. Pero syempre, nagpo-progreso ang karanasan. Then, there is the diagnosis. Iba ang hamon na nun. May diagnosis ka na yan, no? Pagkatapos, you go through the treatment, surgery, o ibang hamon ibang na hamon naman na yun. Naman. At andun sila. Mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Mga kasama sa iglesia.
30: Yes,
4: kasama sa trabaho. The presence is there.
30: May mga tao, no, na hindi sila sanay. They're introverted. Hindi sila sanay mag-express, no? So, paano kaya natin sila i-encourage na magsabi para lang magabayan sila, matugunan early on in their journey kung halimbawa na si stress na sila?
4: Well, the truth is, medyo may pagka-introverted rin ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko meron bang psychologist na introverted?
30: Marami, actually.
4: So, sanay tayo na nakikinig, nagbibigay ng tulong, pero yung tayo ang magbukas ng ating sariling pinagdadaanan. Hindi tayo sanay doon, ano? At saka, syempre, pangalawa, alam mo naman yung Pilipino, ayaw nilang makabigat.
30: Ano?
4: Kaya ang initial reaction ko, hindi talaga magkwento. More or less, kaunting, very, very few relatives and friends lang, ano? And then, eventually, then you realize people care for you. Talagang gusto ka nilang suportahan. So, nakakatulong sa akin yung mga phone calls, kumusta ka na, o narinig ko na may pinagdadaanan ka daw, can I help? So, non-intrusive, caring ang tono, hindi namimilit,
30: importante, no?
4: Oo, at saka walang sermon.
30: Ayun.
4: Oo,
30: walang sermon.
4: Kasi yung iba, sobra ka naman kasi magtrabaho, bolet
30: Usapan niyo po ba yung stress niyo?
4: Alam mo, what's amazing, nagpapasalamat ako, no? Kasi binigyan ako ng team ng napakahuhusay na doktor.
30: Okay.
4: Mahusay sila sa larangan ng management. Kasi sari-sari ang cancer. Nagkaroon ako ng breast cancer, di ba? At meron akong blood cancer. Pareho silang magaling. Yung aking hema, parang touch of angel ang kanyang intervention sa akin. Ano? Sabi ng mga, when I have to go through assessment, di ba? Sabi ng mga kakilala ko, both medical as well as lay, naku, bullet, ang sakit niyan. Yung procedure na yan.
30: Bone marrow aspiration yan.
4: That's
30: ano?
4: It.
30: Yes.
4: Walang sakit.
30: Oo.
4: But that's the physical. Yes. Pero yung psychosocial support nila, napakasarap. Kasi ang tingin mo, ang pakiramdam mo, ang trato sa'yo, hindi pasyente lang. At tinitingnan ka, hindi lang yung sakit mo. Pero tao. So nakikinig sa'yo, nakikipagkwentuhan sa'yo, nakikiramay sa'yo. Kung malungkot ang dating mo, binibiro-biro ka para mag-lift ang spirit mo. Pinapagalitan ka rin minsan pag sobrang nagiging paranoid ka. Ay, Doktora Bolet. That's being too paranoid na. Meron rin ganun.
30: Malaking
4: ano?
30: Bagay yung relasyon ng pasyente at doktor, ano? Yung real relationship talaga na may care, no?
4: Definitely.
30: So, syempre dumadating din doon sa time na may monitoring, no? Kasi ang tinatawag natin dito yung nai-stress kapag malapit na yung monitoring. Ang tawag natin dito, scansiety. Yung scansiety, yung kinakabahan ka bago ka sumailalim sa isang scan or CT scan o kaya PET scan. So, sa ganitong sitwasyon, paano kayo nakakope sa ganun, no? Para maunawaan din ng ating mga tagapakinig ngayon, ano yung pwede nilang gawin pag nagkakaroon sila ng scan anxiety?
4: Oo. Siguro, ang dahil kong karanasan yan, kasi pagka meron kang chronic lymphocytic leukemia, yung sa akin, it's the kind of leukemia na hindi kinakailangan ng gamot. Chemo.
30: Oo.
4: Monitoring lang.
30: Yeah.
4: Tinitingnan kung nagbabago ang blood chemistry mo na kailangan mo na ng major intervention.
30: Mm-hmm.
4: At saka dahil meron akong ibang klaseng cancer, minomonitor rin kung bumabalik. Di ba?
30: Totoo.
4: So, serious yun. So, every time na due ako for this set of tests, what you call scanning, syempre, meron pagkabahala,
30: mm-hmm.
4: pag-alala.
30: Mm-hmm.
4: No? So, what helped me? One is to tell myself, ay, normal na reaction ang magkaroon ng ganito. So, hindi ko dinideny yung aking nararamdaman. Hindi ko pinapagalitan ng aking sarili. Eh, bakit ka ba nerviosa? Ano? Kinikilala ko, it's a normal reaction. Una, pang hindi ko siya dinideny, tinatanggap ko siya, at tinutulungan ko ang sarili na i-manage siya para hindi siya tumindi at makaabala sa aking buhay. Mm-hmm. Halimbawa, pagka naramdaman ko, kumakabog ang dibdib ko, so I recognize ay kumakabog ang dibdib ko.
30: Oh,
4: okay?
30: Oh.
4: So let me just do my breathing exercise para maipanatag ko ang aking kalooban.
30: Oo.
4: At saka pagka naisip na pumapasok sa isip ko na oh, baka kung ano na naman yan, so ikakalma ko ang sarili ko. No? So it's amazing. You know? I was reading the Bible and in one of the passages there, it says, sabi ng psalmist sa Diyos, teach me how to calm myself. Sabi ko, wow, amazing. Even during the time of the Old Testament.
30: Meron yung ganun.
4: Yeah, ang tao, tinutulungan ng sarili para kalmahin.
30: Oo nga.
4: And there are several strategies of calming oneself.
30: Oo nga. So, importante na natututunan natin yun early on, ano, sa tinatawag natin cancer trajectory of the illness. Kasi, ang cancer, hindi siya yung one time lang nangyayari. Yung journey is mahaba, no? So, at any given point, certain points, no, nagpipik yung distress, kaba and all, nagpipik yan at certain parts of the cancer journey. So, minsan, umpisa is habang nag-work up ka pa lang for a diagnosis. Tapos, pag na-diagnose ka, pagka sasabihin na sa'yo ng doktor doon sa clinic na ito ang diagnosis mo, siya abot langit ng iyong ano, stress, no? Tapos pagka nagginagamot ka na, so either chemo or surgery, tataas na naman yung level of distress, di ba? So, importante na along the way, matutunan ng bawat pasyente kung paano pakalmahin yung sarili nila. Pero gusto ko rin ipaalam sa iba na minsan kasi hindi lahat ng pasyente kayang gawin yon, so they will benefit from medications. Ang medication naman po sa cancer ay binibigay para tugunan na kumalma yung katawan nila. Kasi nga, di ba sabi natin, pagkakalmado yung katawan, mas kayang labanan ng ating mga sundalo yung cancer. No? So, pakalmahin, pasayahin, no? May ganon. Huwag ho kayong matatakot pumunta sa inyong doktor o sa psychiatrist kasi tinitimpla naman po yung gamot na ibibigay sa inyo. At hindi po lahat kailangan ng gamot, no? Katulad ng sinabi ni Doc Bollett. So, isang paalala lang po, huwag ho kayong mahiya kung kinakailangan kayong maggamot. Parang isang ano yan, advertisement. So, anyway, punta po tayo sa ano, sa kultura, sa konseptong Pilipino. Mayaman tayo sa mga konsepto, di ba, tulad ng ginhawa, kapwa, kalinga at malasakit. Paano po ninyo naunawaan ito given your personal experience going through cancer?
4: Ay, nakakatuwa nga, Doc Maddy. Kasi alam mo naman, mahilig ako sa pananaliksik at yes. pag-aaral tungkol sa sikolohiyang Pilipino.
30: Toto.
4: At ina-apply ko to sa aking pagtulong sa kapwa, mm-mm. sa therapy. Mm-mm. And then I realized there's now the opportunity to appreciate, understand more deeply, and experience the reality of this very important Filipino values, ano? Mm-hmm. Na bahagi na siguro ng ating DNA, ano? Yung una, yung kapwa, ano? It's really yung kapwa ay yung pagpapahalaga sa kapwa mo bilang hindi iba sa iyo. Ang kapwa mo ay fellow human being. Kaya, kung ganito nga ang ating pananaw sa kapwa natin, edi napakadali na magkaroon ng malasakit ano,
30: oh,
4: at pagkalinga. So, na-experience ko yung katotohanan nito eh. Ang halaga ng mapagmalasakit na kalinga. Talagang niyakap ako ng mga kaibigan ko at mga mahal sa buhay. At naramdaman ko, mahal nila ako. Ano? Walang paghuhusga. Kung ano lang ang kailangan mo, Bolet, sabihin mo sa amin, makikinig lang kami. At tumutugon in their own creative ways. So yung kapwa, yung mapagkalingang malasakit, at yung halaga ng ginhawa. Na napakasarap nun eh. Kasi yung ginhawa, translated in English, is well-being. Ano? Yung kabuuan ng kahusayan at kagandahan ng buhay.
30: So, hindi lang po siya physical na ginawa.
4: Oo. So, na-realize ko ang katotohanan na pagka may cancer ka, ang objective mo ay hindi lang mawala yung cancer cells mo. Hindi ba? Pero, magkaroon ka ng nakakaginhawang buhay.
30: Oo.
4: At yung nakakaginhawang buhay ay yung mayroong sikla, mayroong gaan, may gana, gumagana ka sa buhay, at may ligaya. Yung bang ligayang mababaw lang, as in, nanood ka ng K-drama, nakipag-chika ka, at yung malalim na may halaga ang buhay at mayroong kang misyon sa buhay. So, na-realize ko, ang cancer ay hindi sentensya sa buhay. Na pagka may sakit ng ganito, nawawala ang ginhawa.
30: Oo nga.
4: Ah, hindi. Pwede ka palang makaranas ng ginhawa, ng iba't ibang antas.
30: Oo nga.
4: And even deeper.
30: Yes.
4: At certain times, ano? As you go through the journey.
30: Yes. Sabi nga natin, it's a journey, no? So, what you're saying also is, hindi dapat i-define ng cancer yung pamumuhay mo. Ikaw ang gagawa ng definition kung paano mo gustong mabuhay.
4: Oo, sa totoo lang. It helps a lot, ano? Hindi naman natin niroromanticize ang

0: Mm-hmm. I remember there was a time medyo naglilo kayo. So, paano niyo po ginawa yun?
1: Ah, oo. So, siguro i-encapsulate ko sa several letters yung mga natutuhan ko sa buhay. Okay. Ano? Para makatulong na siguro sa ating mga listeners. Ayan. And viewers.
0: Pakinggan ninyo.
1: Oo. So, yung apat na K at saka dalawang P.
0: Okay.
1: Ano? Yung isa, yung kumpiyansa sa mga doktor.
0: Okay.
1: Nakatulong na nahanap ko at dinala ako ng Diyos dun sa mahuhusay na doktor. Mahusay sa larangan nila at alam nila ang lugar ng psychosocial health sa pag-recover.
0: Okay.
1: Pangalawa, napakalaga yung karunungan. You need also wisdom tungkol sa nangyayari sa buhay mo na nanggagaling dun sa mga doktor mo, nanggagaling sa mga kausap mo, nanggagaling sa iyong sariling pag-aaral at reflection tungkol sa pinagdadaanan mo sa buhay. So, pangalawa, karunungan. Yung pangatlo, pagtanggap. Very basic sa akin sa coping yun. Eh, no? Kasi ang daling i-deny, ano? O ang daling takasan ang katotohanan na may mabigat kang kakaharapin sa buhay. And that is a cancer diagnosis.
0: Mm-hmm.
1: So, very basic na tanggapin mo, yakapin mo ang katotohanan. Well, you were diagnosed with leukemia and then eventually, that means may ibig sabihin yun. Kung tinatanggap mo na merong kang ganitong kondisyon, ano implikasyon nun, ano?
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin nun, tinatanggap mo na pwede kang vulnerable sa ibang klaseng diseases.
0: Mm-hmm.
1: Oo, maaring wala akong symptoms ngayon, pero suppressed ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwede ka magkaroon ng cancer.
0: Mm-hmm.
1: Mabilis ka makakuha ng infections.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung tinatanggap mo yon, di alam mo kung paano alagaan ang sarili mo.
0: Mm-hmm. No? So, hindi takot, more of alam kung anong gagawin.
1: Exactly, ano? Kasama rin sa pagtanggap dun sa emotional reactions ng dulot ng cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, there's a whole range of emotional reactions depende sa estado, stage ng iyong buhay. May stage development, may developmental stages rin sa pagkakaroon ng cancer, eh, di ba?
0: Totoo po yan.
1: Oo. Mm-hmm. So, yung pasimula, mas matindi ang uncertainty, pang-aalinlangan, mm-hmm. nervyos, ano? Pagtapos, pagka nagkaroon ka na ng diagnosis at na-discover mo na ang implication nun, maaari kang mainis, magalit sa buhay. Pagtapos, maaaring na-realize mo, ang daing mawawala sa akin. O di, malulungkot ka, no?
0: Yeah.
1: And then eventually, you learn to accept those realities, ano? Now, acceptance does not mean wala ka nang gagawin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Tinatanggap mo lang ang katotohanan. And it's what is so amazing is pag natanggap mo, mas lalong lumiliwanag, ano pala ang pwede kong gawin para matulungan ang aking sarili?
0: Mm-hmm.
1: No? So, yun, ano? So, coping, ano? So, kalinga sa sarili is the next K, ano?
0: Okay.
1: So, yung ibinabahagi ko sa aking mga clients in therapy, ina-apply kong mas intensively, purposively sa aking sarili, ano?
0: O, kasi tayo, tendency natin, di ba? We have to remind ourselves to walk our talk.
1: Na amazingly, yung kalinga sa sarili, it becomes challenging sa cancer, eh, ano? So, ibig sabihin, mas mindful ako sa katawan ko. Mas psychological intelligence ako sa pag-unawa ko sa gawi at galaw ng katawan ko.
0: Mm-hmm.
1: No? Mas alam ko ang mas natututuhan ko ang ibig sabihin ng limitasyon ng katawan ko. Kasi before I will work so hard, no? Pero ngayon mas nakikinig ako sa sinasabi ng katawan ko.
0: Mm-hmm.
1: O masakit na ang likod mo.
0: Was it hard for you to accept that?
1: To a certain extent. Kasi type A personality ako eh, in terms of work. So, work yan, ano? Rah, rah, rah, which I enjoy. And then you realize part of acceptance is slowing down a bit.
0: Mm-mm.
1: Yung pagdisenyo, no? Sabi sa akin ng doktor ko, Dok Bolet, mabilis ka makapick up ng gamot. So, you see 8 to 10 clients 1 hour

0: a day. And you hold workshops of 300, 500 people. Lahat na nangyayari sa workshop place na pipick up mo.
1: Yes.
0: So you have to slow down. So yung number ng kliyente ko, pinawasan ko. Yung workshops ko at saka mga lectures ko, ay, hindi na ako tumatanggap ng 1,000 ang...
1: Hindi po ba kayo nalungkot? Kasi nabawasan.
0: Ay, of course, ano? Oo, syempre you react to those. Mm-hmm. Tanggapin mo yon, ano, and then realize kung merong nabawasan, meron namang nabubuksan.
1: Oh,
0: it's so
1: okay.
0: Amazing, ano? Mm-hmm. What closes, okay lang, tanggapin mo. Pero there are things that open up na hindi mo ina-imagine. Mm-hmm. You know what's so amazing, sabi sa akin, subukan mo kaya ang telepsychotherapy.
1: Yes.
0: Oh my God, I'm not used to that. I like it face to face. And then the pandemic came.
1: Laking bagay ng pandemic.
0: Silver lining. And then it showed us that therapy and counseling can be equally effective as face-to-face. Marami kong mga clients na nasa South, ano? Dinadayong nila ako, nasa North ako. Doc, salamat na lang, may Zoom, ano? So ngayon, hindi na kayo magdadrive sa traffic ng South or ng roads, ano?
1: Totoo,
0: so these
1: yan.
0: Things, ano? So calibrating, negotiating, redesigning, and then I have more space ngayon. So now I also write more. So nagsusulat ako ng mga libro, ng mga handbooks para yung mga karanasan sa therapy, mga kwentong naririnig ko sa mga clients with their permission na ibabahagi sa aklat.
1: Mm-hmm.
0: At marami ang naaabot.
1: Oo, ito yung ginhawa rin, ano? One of these is ginhawa.
0: So you become more strategic in making ginhawa happen in your life. Creative.
1: Yes.
0: And open. Yung isa, yung isang kepa, kabukasan ng kalinga sa iba.
1: Okay.
0: Oo, kasi sasabi, tutulungan ka nila rin eh. No, sabihin nila kung ano makakatulong, ipapaalala. They're like mirrors to you eh. O bolet, nakalimutan mo na naman ang pangako mo sa sarili mo na 2 assignments a month lang, naka-4 ka na ngayon. And then lastly, P. Remember 4K and 2P? Very basic yung pananalig.
1: Yes, no?
0: You know?
1: Spiritualidad.
0: Pananalig sa Diyos. And so beautiful, inihanda rin ako ng Diyos kasi may mga lessons na ipinakita siya early on in my life that He is present in my life.
1: Yes.
0: So it's such a beautiful thing to remember that God will walk with you even through the valleys of death. Miski madilim, miski nakakatakot, kasama mo ang Diyos. Di kanya iwanan. Uh-huh. And that's a beautiful message to me.
1: So, 1P, 2Ps.
0: And 4Ks.
1: 2Ps and 4Ks. Kung pwede po nating banggitin ulit yung 4Ks and 2Ps para sa ating mga tagapakinig.
0: Kumpiyansa sa iyong mga doktor, sa mga tumutulong sa iyo, karunungan galing sa mga tao sa paligid at galing rin sa iyo, pagtanggap sa iyong pinagdadaanan, kalinga sa sarili, kabukasan sa kalinga sa kapwa, at pananalig.
1: Ayan, tandaan niyo po yan ha, yung 4Ks, 2Ps. Okay?
0: Yes.
1: Para paghalimbawa po, medyo na ko-confuse na kayo or na overwhelmed na kayo sa pinagdadaanan ninyo sa cancer o kahit kung ano mang sakit, no? Magandang balik tanawin or balik-balikan yung sinabi po ni Doc Bolet. Ngayon, alam niyo po, sa usually, no, sa treatment, sa healthcare, minsan nawawala na yung dignidad na sinasabi natin. Ano? Kasi nakafocus na lang doon sa physical and symptom management. Even kaming mga doktor, no, na pag nagiging pasyente kami, nararamdaman namin yun na parang, ay, napaka-impersonal naman, no? Sa inyong pananaw, bilang taong dumaan sa ganitong karanasan, ano ang nakakatulong para sa isang pasyente upang mapanatili yung kanyang dignidad.
0: Ah, yeah, that's right. Nasa saloobin natin yun eh. It starts with what is in our heart and mind.
1: Yes,
0: ano?
1: Yes.
0: Nasabi ko nga, ang cancer ay hindi sentensya. Natitigil ang ginhawa at halaga ng iyong buhay. Ang paniwala na mahalaga ka, gayong may cancer ka, ang buhay mo ay hindi iikot sa cancer.
1: Mm-hmm.
0: At hahanapin mo kung ano yung landasin na mahalaga at makahulugan sa iyong buhay na kasama ang katotohanan ng cancer.
1: Mm-mm.
0: So, napakahalaga yon.
1: Mm-mm.
0: Pangalawa, it's basic sa akin na isurround ko ang sarili ko ng mga tao na ganun rin ang pananaw sa akin.
1: Mm-mm.
0: Kasama na yung mga best friends, yung mga
1: Mm-mm.
0: kamag-anak.
1: Mm-mm.
0: So, I stay away from toxic people. Kasi kung toxic ang mensahe, edi ma-internalize mo yun, ano? Oo, pagka ang tingin nila sa'yo ay kinakaawaan at wala nang halaga. At hindi, siyempre, humihina ang pahalaga mo rin at dangal sense of dignity.
1: Mm-hmm.
0: At mahalaga rin yun na ganun rin ang aking mga primary doctors.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Na, kasi may mga doktor, ang gagalingan nila, no? Pero ang tingin nila sa'yo, object lang. At hindi sila marunong makinig sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Well, ako, gusto ko ng anong tawag
1: collaborative.
0: Mo? Collaborative. Yes. Health management.
1: Yes.
0: No? Nakasama ako sa team.
1: Yes. Dapat naman. Kasi kayo yung pasyente, kayo yung may katawan,
0: oh,
1: no?
0: The
1: kayo
0: truth is, Mandy, you were part of the team.
1: Really?
0: Yeah, you don't remember. Anong una akong magkasakit?
1: Ah, yes, yes.
0: Tinawagan kita.
1: Opo.
0: Kasi alam ko, body-mind ka. Hindi mm-hmm. mo hinihiwalay ang katawan sa kalooban.
1: Mm-hmm.
0: Oh, di, nag-usap tayo tungkol doon. And whenever I have questions, you're one of the people that I talk to.
1: I remember. We would text.
0: Oo. Eh, nasalamat na lang sa Diyos lahat ng mga caregivers ko, lahat ng aking mga mahal sa buhay, mga doktor. Very consistent.
1: Oo.
0: Nagkakaisa kami dun sa ganung pagpapalaga.
1: Oo. So, importante sa mga healthcare workers, not just for doctors, no, pero sa lahat ng tumutugon o nangangalaga sa pasyente, natitignan ninyo yung pasyente, hindi lang bilang pasyente, kundi bilang tao. Na meron silang istorya ng buhay. 'Di ba? Na meron silang life story na sila ay isang guro, sila ay isang businessman, hindi lang sila yung taong patient ganito may cancer, ganito yung cancer niya. So, 'yun ang kailangan nating tandaan. Na pagka tumutugon tayo sa mga pasyente, baka ito tatay natin, baka ito kuya natin, lolo natin, no? Tao sila, hindi sila object. 'Yun 'yun.
0: Oh.
1: And in cancer, hindi lang ang pasyente ang affected. It's actually a family affair. How did it happen sa inyo po, sa inyong family?
0: Mm.
1: Paano ang naging karanasan?
0: At siyempre, ang worry ng pasyente, tinadaanan rin yon, uh-huh. nararanasan rin yon ng mga nagmamahal sa iyo.
1: Uh-huh.
0: 'Di ba? For instance, yung daughter ko is an only child, ano? Siyempre, pagka ang karaniwang idea na dala ng cancer ay may taning ang buhay mo. May iksin ang buhay mo at mahihirapan ka. Well, the fear of being orphaned,
1: mm-mm,
0: ano?
1: Mm-mm.
0: Oo. Well, we talk about it.
1: Kailangan pag-usapan talaga.
0: Oo. Iniiyak niya. And then we talk about the reality na why iba na ngayon ang medicine. Even if you get stage 4 cancer, maraming mga options.
1: Humahaba na
0: ano?
1: Buhay.
0: And minsan, I'm the one who console my family. Minsan, sila naman na nagpapaalala sa akin, Mama, you're reading too many. You're interpreting too much. Kausapin mo ang doktor mo rather than going into that conclusion. So, openness sa buong pamilya, pagdadalahan, panalangin. Well, my husband is a pastor, you know.
1: Yes.
0: Kaya salamat na lang na merong punong nananalangin sa akin at pati na ang mga kaibigan namin. You know, they're behind you.
1: Yes, yes. So,
0: yeah.
1: So, lahat talaga. Importante yung mga difficult conversations, ano. Mm-hmm. Kaya nga siya difficult. Pero importante yung gawin.
0: Oo.
1: Paunti-unti, hindi naman yun one time, big time lang eh.
0: Oo.
1: Minsan, halimbawa, nagkakapik kayo, pag-usapan ng konti.
0: Oo.
1: Paunti-unti.
0: Kunti-unti.
1: Para hindi nakaka-overwhelm. Minsan, naglalakad lang kayo sa mall, pwedeng pag-usapan. Pwede naman pag-usapan yun, di ba? At saka yung konsepto ng death and dying, lahat naman tayo, mamamatay, pero maganda pag-usapan na paunti-unti.
0: Oo.
1: No?
0: Ah, siguro napakagandang katotohanan na ma-realize ang cancer ay bahagi ng karanasan ng tao.
1: Ayun.
0: Hindi lang siya sakit, siya ay human experience.
1: Yes.
0: And we learn from it and we talk about it. Ano? Naisip ko nga, I may die of cancer, I may not die of cancer, di ba?
1: Totoo po.
0: As we go through life and journey through life in sincere and authentic way, to a certain extent, we teach our kids what it means to go through such a process.
1: Oo nga, oo
0: so, sabi ko, dahil kong naituro na sa anak ko, at marami na rin siya naituro sa akin ngayong adult na siya, siguro sa end stage ng buhay ng tao, the elderly would teach the young ones how to go through the end stage. Mm-hmm. And it does not need to be scary and dignified.
1: Yes.
0: There could be ginhawa for the whole family.
1: Mm-hmm.
0: Not romanticizing it.
1: Ano? Oh, yan. Oh. Napag-uusapan niyo yun? Nila Rahel, nila Kuya Boy.
0: Ay, oo. In fact, lahat kaming dalawang mag-asawa, meron na kaming, naghanda na kami doon. Meron na kami
1: advanced directives, may ganun na.
0: Advanced directives at kasama na yung mga handa sa last days.
1: Ah.
0: Kaya kumuha na kami ng memorial plans.
1: Importante sabi, yun on the practical side, diba?
0: Sabi ng anak ko, si Papa, kinakailang biggest chapel.
1: Kasi
0: buong barangay pupunta. You know, my husband is a quiet man, but he ministers to the whole community.
1: That's true.
0: Si Mama, equal na rin ang size ng chapel niya. Pero kami, and then they talk about themselves too. Maliit lang kami, kasi introvert kami dalawa. It gets to be a little bit funny, you know?
1: Sana po, kung ganun nga sana, no, ka-casual yung pag-uusap, ano, na wag nating katakutan. Kasi sa atin, sa Pilipinas, tabu pa rin pag-usapan yung tungkol dyan sa kamatayan, paghahanda sa kamatayan. But it's a very practical thing to discuss early on, kahit wala ka pang sakit dapat, di ba? Kahit wala ka pang sakit. So in terms naman ng advocacy, kung isipin natin, ano, mas malawak na sistema dapat, sana, para ma-integrate natin yung paglalagay ng screening ng distress sa psychosocial care sa cancer. Nabanggit niyo po kasi kanina, no, collaborative and integrated. What do you think or what are your thoughts about that?
0: Oo. Siyempre, ang doktor, tao rin. May pinagdaanan rin sa buhay, may personality, may history.
1: Oo.
0: So, hindi lahat ng doktor magaling makipagkapwa-tao o magaling ang bedside manner.
1: Uh-oh.
0: O madali na makipag-ugnay in a personal and profound way.
1: Uh-oh.
0: May mga doktor mahusay dyan. Pero sa tingin ko, lahat ng doktor can go through a basic training on providing psychosocial support.
1: Mm-hmm.
0: In terms ng husay, nagbabago. Merong napakahusay, parang therapist na, parang psychiatrist na.
1: Merong
0: basic lang.
1: Yes, yes.
0: Pero kinakailangan may basic knowledge and may basic skills. Pwede naman yun.
1: Like communication skills training. No?
0: Oo, that's one basic. Para sa screening, ano, dun pa lang sa pakikipag-usap, na-identify mo na.
1: Oo nga.
0: At nakakatugon ka na. you don't need to be a therapist, you don't need to be a counselor, no? Pero yung iyong presence ay therapeutic na.
1: Oo nga.
0: At na-identify mo rin, sabi natin, di ba, yung mga six vital signs are normal reactions. Mm-hmm. Pero there are some situations when they exaggerate.
1: Mm-hmm.
0: And sabi mo nga, sa mga ganong sitwasyon, baka kailangan ng mass consultation sa mental health workers, kailangan ng medication, edi ma-identify rin nila and then make referral.
1: Yes, yes.
0: So, at saka, screening, basic.
1: Skills training para sa mga doctor and also for our nurses. Kasi yung nurses natin, sila yung mga frontliners sa hospitals, no? Tsaka sa infusion centers,
0: true,
1: yung ating mga radio tech, no? Sa mga radiotherapy na ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung mga frontliners. So, kailangan din po silang i-upskill, no? Kailangan
0: true
1: din po nila ng training on psychosocial care or screening, at least para ma-detect man lang nila, no? And ma-refer nila sa doktor.
0: Yeah.
1: But other than that, I believe kailangan din po pagtugunan yung mental health ng ating mga doktor at healthcare workers kasi na-absorb din nila yung paghihirap na pinagdadaanan ng pasyente at yung mga highly emotional situations sa centers at sa hospital. So, dapat sila rin po pagtuunan ng pansin. So, you know, psychosocial care in cancer is not just really for patients. It's actually, it's a systemic kind of care that we should put in place, no?
0: Mm-hmm.
1: So, dahil ang distress ay napapansin at naagapan, no? Mas maganda at mas magiging malinaw kung paano tayo mag-move forward, no? So, ano po ang pwede nyo pang sabihin sa ating mga tagapakinig, no? Na if you want to have a parting message for them.
0: Oh, okay. Well, thank you for joining us here. Bahagi rin ito ng pagkakaisa. Na kung tayo ay may pinagdadaanan, tayo ay na-diagnose ng cancer, napakahalaga na malaman natin hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Meron tayong pamilya, meron tayong mga kaibigan, mahal sa buhay, even the whole community can be supportive of us. Pangalawa, ang cancer, alalahanin po natin, ay hindi sentensya ng pagtigil ng ginhawa sa buhay. Ang taong may cancer ay patuloy na naglalakbay tungo sa makahulugan at nakakaginhawang buhay. At kahuli-hulihan, pwede ho nating paalalahanin yung apat na K at saka dalawang P sa pag-angkop, pagharap sa hamon ng cancer. At sa ating mga nakikinig na may kamag-anak, kaibigan na may cancer, napakahalaga lang po ang inyong presensya, ang pagkakaroon ng mapagmalasakit na pagkalinga. At doon po sa ating mga doktor, sekretary, nurses, medical professionals, sana po ay patuloy na yung ina-advocate nila Ma'am Doc Madi ay suportahan natin yung integrative medicine kung saan hindi naiiwan ang kalooban sa pag-aalaga ang ating cancer patients.
1: Maraming salamat po, Doc Bolet. Napaka ganda ng mga sinabi ninyo, yung mapagpapaliwanag ninyo, no? At saka may additional tayong mga topics na na-discuss na wala sa original script namin. Okay. So, ang distress ay importante na napapansin, naaagapan, at nagkakaroon ng pagkakataon ang pasyente na matugunan, no? Para mas maganda at maging maayos ang kalidad ng kanilang buhay habang sila ay, no, they go through the cancer journey, na sila ay suportado sa kanilang paglalakbay. In terms naman of the systems, it's also important for us na to also look at the psychosocial health of those who are caring for our patients. So, yun ito, mga doktor, mga nurses, yung mga ating mga admin assistant secretaries, yung mga caregivers, no? Kasi sila po, parte din sila ng sistema ng psychosocial care sa cancer. Kasama rin dito ang komunidad. Even ang mga sa ating workplace, kasama yan. Kasi yung iba nagtatrabaho pa. Kasama ang schools, kasi yung iba, mga bata, nag-aaral, no? Kasama dapat ini-integrate natin ito sa bawat parte ng buhay at sistema sa komunidad. Sa bawat taong, at sana bawat tao ay maging handang makinig at umunawa. Ang cancer ay hindi lamang laban ng katawan. Ito ay isang kolektibong paglalakbay ng pag-aaruga. At sa paglalakbay na ito, may puwang para sa ginhawa. Ako po ulit si Dr. Maddie Bailon Malilin at ito ang Mind Matters, Conversations on Mental Health, isang safe space para makinig, magmuni-muni at mag-alaga ng sarili. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, salamat po sa pagtitiwala. Thank you for joining this conversation.

0: Radyo Magazine
1: 1278 AM. Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publico
1: 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
17: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: PNP Chief. Pinaiimbestigahan ang umano'y secret meeting na may kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report. Iniutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang masusing imbestigasyon sa mga ulap na may ilang kaanak na mga biktima at mga sinibak na pulis na umano'y nagsagawa ng secret meetings kaugnay ng kaso. Ayon kay Nartatis, anumang kilos ng dating personnel na labas sa opisyal na proseso ay paglabag sa mandato ng PNP at itinuturing na paglabag sa tiwalang ibinibigay ng publiko sa institusyon. Nanatiling isa sa mga controversial at hindi pa nariresolbang kaso sa bansa ang pagkawala ng ilang sabungero mula 2021 hanggang 2022. Nauna lang iniulat ng Napulcom ang umano'y pagkakasangkot ng dalawang pulis sa pagpapadali ng mga naturang lihim na pagpupulong. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng PNP na nagpapatuloy ang internal investigation kasabay ng hiwalay na investigasyon ng Napulcom. Tiniyak ng PNP na isasagawa ang investigasyon ng patas at walang kinikilingan at pananagutin ang sinumang mapatutunayang may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, DOH nagpaalala sa publiko kontra Ebola virus. Naglabas ng paalala ang Department of Health sa publiko kaugnay ng Ebola disease na nagdulot ng Bundibugyo virus matapos ideklara ng World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern dahil sa mga naitalang kaso ng Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa rin naitalang kaso ang Ebola sa Pilipinas, ngunit patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansang bilang pag-iingat laban sa mga posibleng pagpasok ng sakit. Ipinaalala rin ng ahensya ang mga sintomas ng Ebola tulad ng lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdudumi. Maaari itong maipasa sa pamamagitan ng direktang pagdikit sa dugo o iba pang likido ng katawan na infected na tao at paggamit ng kontaminadong kagamitan. Inihikayat naman ng DOH ang publiko na ugaliin ang madalas at tamang paghuhugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng impormasyong mula sa opisyal na sanggunian tulad ng DOH at World Health Organization. Nananatiling naka-alerto naman ang DOH at ang pamahalaan upang mapanatiling ligtas ang publiko laban sa banta ng Ebola disease. Ang ulat na yan ay hatid ni EJ Lazaro.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa huling balita, Malabon City LGU pinagtibay ang suporta sa edukasyon matapos kilalanin ang CMU. Tiniyak ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang kanyang pangako na maghatid ng dekalidad at abot-kayang edukasyon matapos opisyal na pagkalooban ng City of Malabon University ng institutional recognition ng Commission on Higher Education 33 taon matapos itong maitatag. Ayon kay Mayor Sandoval, patunay ito na nakasasabay na sa pambansang pamantayan ng kalidad ng edukasyong ibinigayan ng universidad sa mga mag-aaral. Dahil sa pagkilalang ito, maaari nang makinabang ang mga estudyante ng CMU sa libreng matrikula, scholarship at iba pang educational assistance program ng gobyerno. Matatandaang nawalan noon ng eligibility ang university dahil sa kakulangan ng ilang requirements ayon sa CHED. Agad naman itong tinugunan ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Sandoval. Ang ulat na yan ay hatid ni Ray Ferrer.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. Ito po si Jared Moreno.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan.
3: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
9: Secret, baka agawin mo.
5: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
9: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
10: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
9: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
8: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
10: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
13: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
14: Mga balita, trends, at lifestyle.
13: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
13: Sa Radyo Magazine.
14: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. At para sa tuloy-tuloy na balitaan at kwentuhan, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At i-download din po ang aming mobile application na PBS Receiver.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon po muli. Muli, ako po si Jared Moreno at ngayon nga po, no, pag-uusapan po natin kung paano nga ba nakakaapekto ang kasikatan, no, sa buhay ng isang broadcaster. Dahil nga po sa panahon ng social media at internet, maraming personalidad ang nadidiskubre at talaga namang sumisikat, no, kabilang po dyan ang mga broadcaster o mamamahayag. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo at hindi tayo nag-iisa sa ating studio dahil makakasama po natin ang isang news reporter mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siyempre para magbahagi na rin po ng kanyang pananaw patungkol po dito sa usapin ng kasikatan, no, sa buhay ng mga broadcaster. Ganyan din po, pag-uusapan po natin ang kanyang naging karanasan bilang isang news reporter at magbabahagi din po siya ng tips para sa mga batang broadcaster. Please welcome, live in studio, Mr. DK Zarate. Sir, welcome to the program and salamat po sa pagsama po sa amin dito ngayong tanghali.
3: Ayan, maraming salamat sa pag-welcome at isang malaking karangalan na kasama ko ngayon dito, no. At parang nagbabalik tanaw sa akin, no, yung mga ganitong karanasan. Napakaswerte ng kabataan ngayon dahil may mga ganitong programa para mahasa at makita yung kanilang talento.
0: Wow, thank you po sir, no. Tunay nga po na itong platform natin ay magandang kumaga training ground na rin para sa mga kabataan para mas mapalalim pa yung kanilang pagkatutupo dito sa kanilang tinatahak na career dito po sa media industry, no, sir. Pero aside po sa inyo, sir, may makakasama pa po tayo. Isa po itong batang broadcaster na talaga namang viral broadcaster. Ang Pumapaldo mula po sa Colegio de San Gabriel Arcangel Incorporated, ang batang broadcaster na si Jazz Arellano. Magandang araw, Jazz, and welcome sa batang broadcaster.
4: Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating po mga viewers.
0: Ayun.
4: Yan po.
0: Maganda tanghali, Jazz. Nako, si Sir DK po yung ating kumaga magiging mentor for today para turuan pa, no, para hasain pa yung talentong meron ka, no. Pero siguro simulan po natin yung ating kwentuhan katulad po ng lagi nating pagbubukas, no. Gusto po nating alamin. Track back tayo sa mga panahong batang broadcaster po kayo, Sir DK. Paano po ba? Ito po ba ay kumbaga dream come true na kayo po ay isang news reporter? Na kwentuhan mo po kami, sir.
3: Tama. Isa itong dream come true. Actually, pinost ko po ito sa aking Facebook account 2015. At hindi ko makakalimutan na may hawak akong radyo. Tapos umere ako, napapakinggan ng nanay ko. Unang-unang tagahanga ko, number one fan, nanay talaga. Ayan, siya yung talagang tuwang-tuwa na naarating ng kanyang anak yung pangarap. Napakasaya sa pakiramdam dahil syempre pinagpaguran mo ng mahabang taon.
0: Wow. Naku. Tunay nga po na at yung ating mga magulang, no, talagang support system, kumbaga, susuportahan tayo sa gustong marating ng kanilang anak. At patunay nga po dyan yung kwento ni Sir DK Zarate, no. Pero how about you, Jazz Arellano, no? Let's get to know you more. ito bang broadcasting ay talagang interest mo, no? Saan o paano nagsimula yung hilig mo dito sa broadcasting?
5: Nagsimula po yung interest ko sa broadcasting way back noong taong 2022. Kung saan ako po ay isa sa mapalo na itinatawag ng amin pong dating English teacher for a trial or as an anchor po ng broadcasting team Pilipino. Bali doon po ay tinupo ako ng class po namin, kailangan po kami journalism class. Sabi ay, punta ka raw ng Monday if you're interested to audition and be the part of the team. So ako naman po is wala talagang idea kung paano ang gagawin ko doon. Like ang alam ko lang is radio broadcasting may babalita. Then yun po, nagtungo po ako and nag-try po ako doon. And that day po, pinabasa po nila ang isang news report po, isang script. Then sa naman po nung nakinig po sa akin is okay, approved daw. Then yun po, doon po nagsimula. Nag-training po kami every Saturday. Then nag-intensive training po kami, more than 3 weeks po yata. Then nag-participate po kami and lumaban po sa secondary school press conference sa year 2023. Then yun po, doon po napunan yung curiosity ko about doon sa pinasok ko and doon po sa nadagdagan yung kalaman ko about broadcasting.
0: Wow, grabe, thank you Jazz for sharing your story. Mapapansin po natin sa boses ni Jazz, no, parang buong bosser, no. Parang hindi po ako nakikipag-usap sa isang estudyante. Maganda po yung pagkaka yung speaking voice kumbaga ni Jazz.
3: Malinaw magsalita.
0: Malinaw, no, sir. Nako, excited po kaming marinig yung pa-sample ni Jazz mamaya, no. Pero sir, kilalanin po natin, syempre, kung nakilala po natin si Jazz. Kayo rin po, gusto po naming malaman, no, sino po ba si Sir DK Zarate sa likod ng kanyang profesyon, kumbaga.
3: Ayan na. Ako ay reporter ng Radyo Pilipinas. Pumasok ako rito, 2021. Ay, hindi. Oo, 2018. Tapos 20, hanggang 2021. Tapos na-stop. Uy, ako yan. Ayan, nag-self-report yes, ako niyan sa Department of Justice. Alam naman natin na matindi dyan. Tapos, makikita niyo ako sa mga major beat kagaya ng Supreme Court, Department of Justice. Ay, ito naman, Philippine Coast, yung paihi kung tawagin. Yung nakita niyo may barko doon kanina.
0: Okay, sir.
3: Yung illegal na pagkuha ng gasolina.
0: Ah, okay.
3: Di ba, mahal yung gasolina.
0: Opo, sir.
3: Tapos, may mga illegal na nagbebenta ng mga gasolina, nag-i-imbak. Dare-darecho na. Makikita niyo ako sa mga hotel na Prescon, sa mga iba't ibang ansya ng pamahalaan, kagaya niyan, GSIS, ay yung may barilan sa Senado ng banda. Ayan, kung saan-saan kalsada, makikita niyo ako sa Quiapo, ayan, sa mga magta-traffic report, ayan, napakarami. Pero bago ko naabot yung ganyan, sobrang hirap din ang inabot ko noon. Estudyante pa lang ako noon. Pagka-graduate ko, reporter agad ako sa RMN.
0: Okay, sir.
3: Tapos, nung naging reporter ako doon, hindi naging madali sa akin yung unang 6 na buwan. Kasi syempre, estudyante ka, tapos bigla kang naging reporter. Pag umi-air ka, mapapansin yung timbre ng boses mo, mabubulol ka.
0: Okay.
3: Yung pagkakasulat mo ng balita, siguro maraming di nagkakagusto. Kaya katakot-takot na bash muna inaabot ko niyan. Ang pinaka-importante niyan, madapa ka ng paulit-ulit. Basta bumangon ka. Mag-aral ka, bakit nila nasasabi yun. Ayan, tignan mo yung gawa ng iba, ikumpara mo yung sayo, makikita mo kung ano yung dapat mong i-develop. Hanggang sa umabot na ako sa punto na ganyan na kaya ko na mag-report on-site ng walang script.
0: Wow.
3: Tulad ng pinoproject dyan sa... Wow.
0: Kumbaga sir, ito yung mga humble beginnings mo, no? Lagi nga pong nasabi po sa ating programa, no, sa previous episode po, na dapat bilang isang broadcaster, kailangan matatag po yung loob mo. Kasi kumbaga nasa posisyon ka na pwede kang i-criticize ng audience mo, no, na mga mentor mo, na mga nagtuturo sa'yo. The way you write yung news, kung paano ka magsalita, kung paano ka i-present yung sarili mo, talaga namang pwedeng i-criticize. Kaya ito po yung mga kumagahamon, ito yung mga pagkakataon karanasan na bumuo po sa'yo bilang isang news writer today, sir.
3: Tama, at saka hindi ko pa makakalimutan ng bagong reporter. Nahiya ko magtanong sa press con. Kunyari, nandiyan yung PNP chief, nandiyan yung senador, nandiyan yung congressman, may general na nagpapa-interview, o kung sinong malaking tao na nandun lahat ang stasyon eh. Nandun lahat ng malalaking stasyon, ng mga print, lahat, as in lahat. Pakiramdam mo, nakatutok doon yung buong mundo. Tapos pag nagtanong ka, ba mamaya sablay yung tanong mo. Or, di ba, mababaw yung tanong mo, kung malalim, o kung obvious na yun, eh, ba't mo pa itatanong? Kung baga parang naglalaro mo na sa isip mo bago ka magbato ng tanong. Pero pag ano, masasanay ka na.
0: Ayun.
3: Na kailangan mo talagang magtanong kahit obvious yung sagot.
0: Ayun.
3: Dahil ang importante, lumabas sa bibig nung source ng balita, yung kailangan talagang marinig ng tao.
0: No.
3: Hindi pwede yung matik na yan. Obvious naman yung tanong mo, eh. Ba't mo ba tinanong? Pero mas magandang lalabas talaga sa bibig nila.
0: Nako, totoo po yan, sir. Salamat po sa pagbabahagi po ng iyong karanasan. Ito nga po yung mga karanasan bumuo po kay Sir DK Zarate bilang isang news reporter today. And balik po tayo sa batang broadcaster na kasama natin. Ang usapin nga po natin ngayon, no, yung connection ng kasikatan sa mga mamamahayag. Dahil ngayon po, grabe na yung, kumbaga, widely used na yung internet at posible yung mga broadcaster, maging trending din. O yung iba nga po, umaabot pa sa celebrity level yung kasikatan. Ito pong si Jazz Arellano, sa kaalaman nyo lang po, no, hindi na po siya bago, no, sa ating paningin. Ito po ay nakapalaman na din po siya sa algorithm natin sa TikTok dahil campus journalism nga po yung lagi nating sinesearch. At nakilala na po siya matapos mag-trending po ang kanilang broadcasting video na in-upload ng kanilang broadcasting coach. No, ang naturang video po ay umani ng mahigit 98,300 likes at 1.7 million views sa TikTok. Jazz, no, bago po natin i-play yung sinasabi kong video, baka bigyan mo kami ng detalye. Ano ba itong video na ito na nag-trending sa inyo? Bakit ba ito in-upload ng coach mo? Go ahead, Jazz.
5: Actually, sir, iyan po'y araw po noon eh. Nagahanap po kami ng speaker. Dahil yung sound system po ng school is nagloloko po. Yung bang technical difficulties and nararanasan po namin doon. Then soundcheck lang po kami ng soundcheck para makapag-run sana. Then ang ginawa na lang po namin, sabi ni coach, tara video tayo, soundcheck kayo, upload natin sa TikTok. Tignan natin kung okay yung soundcheck nyo. Then yun po, nag-soundcheck po kami isa-isa. Bumuo po kami ng mga sarili naming linya. Gumawa po kami from our script. Kinuha po namin yun. Then, yun po. Nag-video po, one shot. Then, yun na po agad.
0: Wow. At para nga po mas maunawaan natin yung pinag-uusapan po namin ni Jazz Arellano, baka pwede po nating i-play yan para makita rin ang ating mga nakasubaybay ngayong araw na ito. Ayon, let's watch this.
6: Hoy, magandang araw, Luzon, Visayas, at Mindanao.
7: Kabuhay, Balangas City, Bataan. And dito na ang anchor 2 na Masa. And Ibanez, ang tabay sa bandaan.
6: At ako naman po ang inyong anchor 1, Jazz Arellano. Umapaldo sa balitaang umaatikabo.
8: Kasama ang inyong dinilong kabalitaan mula sa Bulacan. Ito po si Guy Saspahuan. Kali yung muta.
9: Hindi mawala ang news presenter 2, figurado at totoo. Ako po ang inyong likod, Tina Manalo.
10: Basta may latest chika, ito si Eva Aridan.
11: Chuchisma sa mga latest chika ng bayan.
12: Walang preno-preno, Lex Petiero, bumaha. Narod sa balitang sports.
0: Ayun, ang napanood po natin ay mga estudyante lamang po, no, na magko-compete sa school press conference. Ikaw, Jazz, tanungin kita, inasahan mo bang magti-trending itong video nyo?
5: Ay, hindi ko po inaasahan na ganun po makaka-earn po ng maraming likes and comment shares. Hindi ko po expected na ganun ang mangyayari. Parang ang dahilan lang po kasi ng soundcheck namin is for fun lang po talaga.
0: For fun lang, eh, no?
5: Like for keeps lang, ganun.
0: Wow.
5: Para may memories lang na mababalikan.
0: Ayun.
5: Yun po.
0: Ayun, grabe, hindi inasahan ni Just na magti-trending sila, no? Pero in just one click, talaga namang nakilala siya sa mundo ng campus journalism. Pero Sir DK, gusto po kitang tanungin, no, sa iyo pong palagay, nakakatulong po ba yung pagiging viral, no, sa trabaho ng isang mamamahayag? Dahil ngayon po, talaga namang isang report lang, no, posibleng mag-viral po yung isang journalist, sir.
3: Mm. Yung pagre-report ng isang viral, parang dalawang ano yan eh. parang double side na blade. Mm. Pwede kasi na makasugat, pwedeng maganda yung effect, pwedeng hindi. Ayan. So kung magba-viral kasi yan, depende kung paano siya nag-viral. Hindi, yung kanila nakita ko nag-viral, maganda. Kasi may inspire yung ibang mga bata, di ba? May inspire yung mga katulad nila na mahilig sa pagbabalita. Tsaka may mga talent na, mali mo, nakita yan. Uy, subukan ko kaya, baka kaya ko rin, di ba? Tapos madidiscover pa nila, kaya ko pala. Di, susubukan nila. Kaya lang, sa panahon ngayon kasi, pag nag-viral kasi, dalawa yan eh. Kung yung iba may positive, syempre meron ding negative.
0: Ito, sir.
3: So yung epekto sa tao niyan, may iba naman na siguro sumubok, ganyan, sa kanila totoo, maganda yung laman, pero kung nag-viral siya tapos iba yung laman ng detalye, nagtataglay siya ng fake news o misinformation, eh, delikado din.
0: Nako.
3: 'Di ba? Syempre nakita nila, kung makita nila limbawa ng mga ganyan, may gumaya. Ayan, tapos kung anong-anong detalye yung nilagay nila, hindi train kagaya nila, sila lagi nagti-train, may nagga-guide sa kanila, eh kung may kung sinong gumaya sa kanila tapos kung ano sinabi, tapos may ibang nakakita, eh ang timbre pa naman reporter na reporter, parang totoo, parang ano, ganyan.
0: Totoo, sir.
3: Oo, lumabas to, nako, ganoon na pala nangyayari ngayon, ganyan. So ganoon ka vulnerable kapag yung social media natin ngayon, kaya laging paalala ng ating mga boss ng istasyon ng mga PBBS na kailangan yung mga fake news, maingatan natin.
0: Nako, totoo po yan, sir. No? Nabigandiin mo nga po na itong pagiging viral, no, whether you are a reporter or a social content creator, kung ano po man po yung standpoint mo, double-edged sword siya. May mga advantage at disadvantages nga. No? Pero gusto kong tanongin si Jazz, no, sa perspective ng isang batang broadcaster, sa tingin mo, ano yung pros and cons nitong pag-viral ng inyong kumbaga ng inyong video? Ayan.
5: Well, sir, nga.
0: Okay, continue, Jess.
5: Ang tip po na nga, okay, viral na nga. Limbawa po sa mamahayag, kung viral po, tingin ko po, marami pong binipisyo yan ang pagiging kilala online bilang mamahayag. At isa po rito ang mas malawak na audience na naabot at mas maraming opportunity sa media industry. At mas malaking impluensya po yung nagagawa upang may parating ang mahalagang impormasyon o balita sa publiko. And using social media platforms po, nagiging mas mabilis at mas mabilis ang halatang impresyon. On the other hand naman po, ang panganib po ng pagiging kilala online is prone po sa scams, kumbaga maaaring magamit ang iyong pangalan sa fraud, panluloko scams yan po, mapambubudol, ganun po.
0: Nako, totoo po yan. No? Grabe, yung pagkaintindi mo dito sa landscape natin, na isang click, isang post, eh, posibleng mag-viral. And kumbaga ang usapin dito, hindi kung paano ka nag-viral, it's the intention na nilalaman ng iyong impormasyon. Kung intention mo na mag-spread ng fake news at ito ay nag-viral, eh kasalanan mo yon. Pero kung maganda yung intention mo sa mga pinopost mo, bilang isang batang broadcaster or bilang isang ganap na broadcaster, eh, para makapag-inspire ng nakararami, eh, pagpatuloy mo lang. Pero sir, ikaw po, tanungin po kita, sir, maituturing mo po bang, kumbaga, parang celebrity-like itong mga mamamahayag? Dahil nga po ngayon, kumbaga, widespread na yung internet, ginagamit na po natin ito sa ating araw-araw na trabaho. No? Maituturing mo po bang public figure itong mamamahayag, sir? Sa iyong opinion po.
3: Hmm. Isang public figure talaga yung mamamahayag kasi unang-una marami kang pag malagi kang nakikita sa online, okay. Lagi kang naririnig sa radyo. Halimbawa sa akin na lamang 7 beses ako naririnig sa radyo. At syempre 7 beses din ako naririnig sa Facebook account natin dahil naka-hook up siya, eh. 'Di ba? Bukod pa diyan, itong mga video na piniplay natin, ina-upload pa yan ng naka-cut per story. So yung isang video ko diyan merong 18 million views, eh.
0: Wow.
3: Yung November 21 ata something yun, yung rally. Okay. Diyan sa Maynila noon, yung talagang ginigiba ng mga bata yung mga barikada ng mga pulis, nagbabatuan ng mga bote. So talagang public figure yung dating mo at kailangan mag-ingat kapag ganun kasi hindi natin alam, may humahanga sa iyo. Tapos ginagayang ginagawa mo, kung ano yung ginagawa mo, siya bata pa lang siya. Pag hindi ka nag-ingat kasi baka mali yung magaya niya, eh.
0: Totoo, sir.
3: Di ba? At basta marami ka kailangan pag-ingatan sa mga detalye na bibitawan mo. Ang pinakaiba kasi ganito eh. Uso na ngayon yung mga media-mediahan eh.
0: Media-mediahan.
3: Yung parang sinasabi nila na journalist sila, yung parang vlogger yung dating. O oh, may na-accident rito, blah, blah, nagbibideo, tapos ina-upload, ganyan. Ang nakakaano dyan, kapag hindi naingatan nga, di ba, talagang napaka-delikado. Hindi kagaya kapag mainstream media kung tawagin. Halimbawa, kagaya ng mga Radyo Pilipinas, iba't ibang istasyon. Kapag yung isang balita lumabas sa Radyo Pilipinas, hindi mo na pwedeng tanongin na, legit ba to? Ayan. Pero kung kanina mo lang siya nakita na nag-video, tapos sinabi na ganito, na may isang official na bala na ganito nangyari, magtatanong pa yan eh, na totoo kaya to o hindi? Tapos i-share niya sa kaibigan niya, Brad, verify mo nga mukhang totoo ata to kung naaresto na si ganito or hindi pa si ganito. Ganyan. Kung pagkakakalat siya ng kakalat, be-verify. Pero kapag sa mainstream media, kagaya ng Radyo Pilipinas at saka dito sa inyo napakinggan, hindi ka na magdadalawang isip, ah, legit to. Ganyan. Yun yung pinagkaiba.
0: Nako, totoo po yan, sir. Ayun nga po, ayun yung nagse-separate no, sa isang content creator sa mga vlogger. Kasi itong mga content creator po at influencer ay kadalas

0: Isa po sa hamon na kiharap ko when is yung paggagawa po kami ng balita sa training. Meron po mga misinformation na nagaganap. Halimbawa po sa course, may ito po, halimbawa po, yung isang article, doon po namin kinuha yung balita. Then may lumabas po na bagong article. Tapos iba po yung nilalaman niya, pero parehong balita po sila. Tapos nalilito po kami, alin doon gagawa namin data, which is doon pareho ng focus, pero magkaiba ng nilalaman.
1: Ayun. Magkaiba ng nilalaman.
0: Sa,
1: Okay sir, kumbaga nagkakaroon sila ng challenge pagdating sa pag-verify ng kanilang mga sources. Sir, bilang isang professional, baka may mga tip ka na beting ibahagi sa mga batang broadcaster na katulad po ni Jazz.
2: Unang-una niya na unang i-check mo kung ano yung article na binabanggit mo nandito sa programa na to. Kasi pag binasa ni sir yan, pag binasa ni sir, automatic legit yan. Kung anong article yan. O kaya napakinggan mo dito sa Radyo Pilipinas, o kaya dito sa istasyon na to, napakinggan mo rin. Di ba? So legit yan. Parang para sa amin, mag-verify ka ng limang kilala mo na mainstream media na sa pinagkakatiwalaan mo na istasyon. Check mo kung may gawa silang ganun, at least 5. Ayan. Kung makita mo na sa lima na yon, kung kanina bas marami papabor, malamang sa malamang, ayun yung totoo. Ayun yung totoong nilalaman ng balita. At pinaka best ko na tip, direct ka sa source. Kasi kahit din naman kami, pag may natanggap kami yung balita, lumabas sa ganito, may ganito na. May lumabas sa ganito, ganito na. Tapos check namin sa lahat yan. Bas maraming lumalabas na ganito, pero mayroon pa rin ganito eh. Ngayon, kung sino yung nagsalita doon sa part na yun, dahil kami, marami na akong contact ako, 2015 pa akong reporter. Lahat ng nakikita mo sa TV, lahat ng napapakinggan mo sa radio, nasa contact ko yan. I-chat ko siya. Sir, legit po ba to? I-screenshot ko, papakita ko. So, siya na mismo magsasabi, ito yung totoo, ito yung totoong statement ko. Kasi tama yung binabanggit niya eh. Minsan kasi, isang statement, nami-misquote.
1: Misquote.
2: Kagaya okay. Na lang ng sinabi ni Senator Estrada.
1: Okay, sir.
2: Ang sinabi niya na yung kuha ng CCTV sa Senado, itago nyo. Pwede nga pagkakaintindi mo, itago para hindi magamit ebidensya, o pwedeng itago, gamitin para mapaingatan at gamitin bilang ebidensya.
1: Okay.
2: Diba? So, okay. Ngayon, ililinaw mo. Lilinawin mo kay Senator Estrada. Ano pang ibig sabihin na itong sabi mong itago CCTV? Itago. Kasi may tinatago kayo o itago para pag-ingatan at kung kakailanganin may magagamit ng investigasyon.
1: Okay,
2: so direct to the source.
1: Ayun. Kumbaga sir, ulitin ko lang po yung nabanggit nyo. No? Kung kayo ay nalilito sa inyong mga sources o feeling nyo kailangan pang i-verify, tumingin kayo ng limang sources to sir sa mga mainstream media. At kumbaga tignan mo yung buong anggulo ng balita, hindi lang isang source. Tama po ba sir?
2: Tama.
1: Ayun. At sa pagkakataong to, sir, gusto ko lang po batiin yung mga nakasubaybay po ngayong tanghali sa ating kwentuhan mula sa Facebook Live. Unang-una na po dyan si Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato. At may tanong po siya sir, no? Question po for Sir DK, besides on your current role as radio reporter, may naging role din po ba kayo dati sa simbahan? At kung meron, ano ito? Sir, simbahan? Okay.
2: Naging sakristan ako dati.
1: Ayun, naging sakristan.
2: Lasa lista ako ngayon, simula elementary hanggang high school, sakristan ako. Nung nag-college ako, napunta ako ng Lasal. Sakristan ako dun. Kapag may misa, makikita mo ako dun sa harapan.
1: Okay, ayun pala. May connection pala siya sa simbahan. Sir, isa pa pong nakasubaybay sa atin is si Romel Tilived. Sabi niya po, mapagpalang weekend po muli kay Sir Jared at Sir Geek. Ikaw, sir, baka may magusto kang batiin. Ito pong kasama natin sa studio.
2: Oo. Ayan. O sige, binabati natin yung pamilya Lim. Ayan, may swimming sila. Tsaka yung aking kaibigan na si Allen, Chinese ano siya, Chinese national.
1: Wow.
2: Pero Allen yung pangalan, yung surname na nakalimutan ko na eh. So may swimming sila. Ingat kayo diyan.
1: Ayun, shoutout po sa inyo, sir. Balikin po natin ang ating kwentuhan. Ito nga pong usapin no sa koneksyon ng kasikatan sa buhay ng mga broadcaster. Sa tingin niyo po ba may epekto itong pagiging sikat ng isang broadcaster o reporter sa kanyang credibility?
2: Tama ka dyan. Oo, kagaya ng binabanggit ko sa'yo, kung yung isang balita ay narinig mo noon kay Yumaong Mike Enrique,

0: sa libawa, o sobrang sikat nun, automatic maniniwala ka agad dun, siya nagsabi, di ba? O sino pa ba yung mga nandyan? Kay Kabayan, o, di ba? Kung sino pa, kay La Corina, di ba? Kay Ma'am Jessica Soho. Pagka narinig mo sa kanya yan, automatic dahil nga sikat sila, yung credibility nila, eh talagang napakataas na pag lumabas sa bibig nila yan. Automatic, lalo na kung talagang script na yan.
1: Wow.
0: Hindi, kumbaga parang hindi namin bibigyan ng fake news yung mga yan. Kasi pangalan nila yung nakasalalay. Ayan.
2: Nako, salamat po sir. No? Thank you po sa pagbibigay linaw po dito sa ating usapin for today. Pero ang katanungan para po, just to wrap up everything, no? Tanungin ko po kayong pareho ni Jazz at Sir DK. Dahil nga po, no, itong kasikatan, eh, kumbaga hindi natin mapipigilan kung tayo ay nakatakda para maging sikat. No? Ano po yung tamang mindset na lang ng batang broadcaster na papasok po dito sa media industry? Unahin na po natin si Jazz Arellano. Jazz, sa tingin mo ano yung tamang mindset na dapat tagaliin ng mga batang broadcaster?
3: Well, dapat po nasa mindset po natin is... Ang ihahayag lang po natin is purong katotohanan lamang. And wala po tayong idadagdag at ibabawas sa purong katotohanan. At yung way ng pagbabalita po natin is hindi po siya yung tinatamad na parang nagkikwento ka sa napabulong or mahina. Dapat pabulgar ang pagbabalita natin. Para the more na nabubulgar natin, the more na effective po.
2: Ayun.
3: Dapat yun na nakatatak sa mindset at sa mamamake.
2: Ayun. Thank you for sharing yung insight mo dito, no, Jazz. Pero how about you, Sir DK? Ano po yung tamang mindset na dapat tagalihin ng mga batang broadcaster na talaga naman papasok sa media industry?
0: Kung bata pa lang at wala pang mga radio, yun, tama yung binanggit niya na kailangan na maging maayos yung detalye na kanyang mga bibitawan na, at talagang confident siya sa kanyang mga binibitawan. At syempre, kailangan hindi titigil yung kanyang pag-focus para matuto. At patuloy na may i-idol siya na maraming idol na maaari niyang gayahin at i-develop kung paano mag-report, kung paano magsulat, hanggang sa makabuo na siya ng sarili niya.
2: Wow.
0: Kaya kumbaga, kunin mo lahat ng pwede mong matutunan para pag dumating ka na sa point na isa ka ng reporter, first stage na yon. Ang second stage, iba na. Kailangan mabilis ka na.
2: Wow.
0: At kailangan mabilis ka na at kailangan marami kang contact. Kailangan magaling kang makisama at marami pang kailangang talagang pag-a-adjust kapag nasa media industry na talaga.
2: Nako, tunay nga po yan na hindi madali, no, para sa mga batang broadcaster na itong media industry ay talaga namang kakaibang mundo, no, mahirap, talaga namang kumbaga kailangan mong i-devote yung buong puso at isip mo dito sa ating profession, no, sir. Pero sa pagkakataong to, no, gusto po nating sukatin or gusto nating marinig kung gano'n nga ba kahusay itong kakwento natin na batang broadcaster sa kanyang pagbabalita. At siya po ay naghanda ng isang report no, na ating babasahin at ire-report ni Jazz Arellano. Jazz, isang katanungan, handa ka na bang magbalita?
3: Handa na po.
2: Ayun. Kumbaga, set up ko lang dito at magsisimula na tayo.
3: Sige po.
2: Mag-ama sa Nueva Vizcaya, kalunos-lunos ang sinapit matapos maaksidente sa motorsiklo. Para sa buong detalye ng balita, narito si Jazz Arellano.
4: Radyo Magazine. Report.
3: Yes, Sir Jared. Nasawi, Susmar Josep nasawi ang isang graduating student habang sugatan ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayos sa pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang ama ng biktima habang binabaybay ang palikong bahagi ng highway patungo sa Cagayan. Samantala, nasa kustudiya naman na ng Bagabag PNP ang driver ng fuel tanker matapos itong sumuko sa mga otoridad. Para sa Radyo Magazine, ako po si Jazz Arellano, umapaldo sa balitaang umaatikabo.
2: Yun, let's go! Sir, napakinggan po natin o narinig po natin itong pag-re-report ni Batang Broadcaster. Sir, ano po yung masasabi ninyo? I believe nakarinig na po kayo ng mga reporter, no? Not just one, but many. Ano po yung masasabi nyo? O komento po dito kaya Jazz.
0: Unahin natin yung timbre ng boses, napakaganda.
2: Napakaganda.
0: At boy na boy. Actually, bas ganado pa siya sa akin mag-report eh. Di ba? Yung timbre niya, ganyan talagang pag pinakinggan mo, talagang papakinggan mo. Antay mo, bukod dun sa abangan mo yung detalye, abangan mo kung paano siya magsalita. Okay. Di ba? Talagang, pasok ka na rito. Para ganyan. Mag-apply ka na rito.
2: Oo,
0: ganyan.
2: Intayin natin yan.
0: Pagdating naman sa script, bitin lang ako ng konti. Oh, pero naintindihan ko naman, syempre hindi pa talaga nila nakikita kung ano talaga yung pag-ano. Pero kung titignan ko kasi, unang-una pa lang sa lead, okay naman, catchy rin naman siya. Pero kailangan mas may diin pa sana eh. Diba? Ewan ko lang kung pwede sa inyo, mag-aba sa Nueva Vizcaya, kalunos-lunos ang sinapit matapos maaksidente sa motorsiklo. Ayan. Pwede mo kasi agad sabihin na ano eh. Patay na eh. Oo. Isa patay habang sugatan matapos ma-accidente ang sinasakay ang motorsiklo. Tanoy ba kaya? So, parang madiin agad eh. Diba? Pagkalunos-lunos, parang kalunos-lunos. Parang ganyan. Tapos dito sa first paragraph, okay naman. Yan. Sinimulan niya. Nasawi ang isang graduating student habang sugatan ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang fuel tanker sa Bagbag na BC. Okay naman yan. Dapat, pagdating sa second paragraph, i-describe niya na kung sino yon yung estudyante ito. Ang estudyante ay ang naturang paano ba to? Kinilala ng mga otoridad ang sabi estudyante. Pwede niyang pangalanan, pwede namang hindi. Ayon sa mga otoridad, 26 na taong gulang ang nasabing estudyante. Habang talubana 44 years old naman yung tatay na pawang mga residente kung saan. Kasi importante kasi yung mga pangalan din ng mga lugar ng kada nanasi script natin. Kasi kung halimbawa ikaw anong probinsya mo sir or tagasan ka?
2: Ako sir ay wala po akong probinsya.
0: Pero kung tagasan ka?
2: Samar na lang sir.
0: O, halimbawa pag binanggit ko ng residente ng Samar, tagasamin yun na parang ganyan. So bas makakadagdag hookup yun eh. Sa nakikinig. Okay. Sino kaya yun? Baka kilala ko yun. Ganyan. Ayon sa pulisya na wala ng control, tama yan, inibistigahan. Na manibela ng ama, ganyan. Sa bahaging highway ng patungo sa Cagayan. Tapos, sa kadugtong dapat niyan, pwede niyang i-describe na pumailalim, ganyan. Pumailalim yung estudyante na kinalatkan mga ganyan, di ba? Or, kaya, i-describe niya kung paano naging kalunos-lunos. Kasi ito, binanggit yung na nawala ng control sa manibela habang binabaybay. Pero after nun, ano na nangyari sa kanya? Na binigyan ba ng attention medical? May rumuspond di ba na sa akin na kung dudugtong ko tong ayon sa pulisya na wala ng control sa manibela ang ama ng biktima habang binabaybay ang palikong bahagi ng highway patungo sa Cagayan. Pagdating naman ng mga medical team, inabutan pa sa ilalim ng truck ang kawawang estudyante na talagang kalunos-lunos ang inabot habang yung ama niya naman ay malubha rin na sugatan habang humihingi ng tulong sa mga bystander na nakapaligid. Ayan. Samantala, ayan, pwede yan ang ipasok. Wow. So usually kasi kapag sa regiscript, dapat 4 to 5 paragraph. So ang kulang lang dito yung identification or yung pagkakilanlan.
2: Okay.
0: Kahit nga sa mga holdupper, siyempre may mga hinhold up, di mo alam kung sino yun. Ayon sa mga saksi, halimbawa lang aso nag-hold up, nakasakay sa motorsiklo ang dalawang holdupper na tinatayang nasa edad 30 hanggang 20 anyos. Sila ay nakasuot na itim na jacket at mahalaga na ano mo lalo na sa radyo, na nadidescribe mo.
2: Yun.
0: Yung pinag-uusapan.
2: Nako. Okay sir, totoo po yan. No? Base po doon sa naging kumbaga, performance na rin ni Jazz, kumbaga, kuha niya na yung attention dahil po sa ganda ng boses. No?
0: At saka yung pagkaka-report.
2: Pagkaka-report, talaga namang pulido. No? Pero
0: pulido.
2: Kumbaga kulang na lang po ng detalye pa no para since hook na yung audience. Mm. Kailangan ma-inform yung audience no. At itong mga detalye pong ito na nabanggit po ni Sir DK, talaga namang importante po kapag tayo ay nagbabalita. Na I know na talaga namang mahahasa pa ni Jazz kapag sa kanyang karir no bilang isang batang broadcaster. Nako, salamat Jazz and Sir DK po sa pagbibigay ng komento. Pero syempre no, baka may mga gusto kong itanong kay Sir DK. Let's take the advantage habang kakwentuhan natin siya dito sa ating programa, Jazz.
1: As a news reporter po at bilang isang mamamayan, paano niyo po ibabalanse ang inyong responsibilidad sa trabaho at responsibilidad sa inyong sarili bilang isang individual or yung mamamayan na may sariling private life, ganun ba?
0: Actually, hiwalay na hiwalay talaga yan eh. Pero minsan, unang-una kailangan, di ba, wala kang kinikilingan. Di ba? So, ang pinaka-goal lang dyan, mag-focus ka sa duty mo. Mag-focus ka sa goal mo kung ano ba yung kinocover mo. Halimbawa, kagaya ng boss ko. O i-cover mo yung labas ng Senado kasi may nagrarally dyan, pro at saka anti. So, as is, kung ano yung nakikita mo ron, kung ano yung nangyayari, ikukwento mo lang siya. Kumbaga, ikaw yung mata, bibig, at tenga ng taong bayan at iintindihin mo yung magkabilang panig at para maihatid mo. Ang pinaka ano lang dyan, mag-focus ka lang talaga dun sa task mo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo.
2: Wow. Nako, salamat po Sir DK no sa pagbibigay po ng mga piece of advice sa mga batang broadcaster. And I do hope naglilista kayo ng mga aral mula kay Sir DK Zarate no. At bago matapos po ang ating kwentuhan, gusto ko po kayo tanungin muli no, kayo pong dalawa no bilang isang batang broadcaster. Jazz, ano ba yung tinuro sa iyo nitong interest mo sa broadcasting that made you a better person today?
1: Natutunan ko po sa broadcasting. Hindi lang po basta sa broadcasting, sa journalism po is napakahalaga po pala nung balitang naririnig po natin, mga balitang napapanood po natin. Lubos po palang mahalaga na mulat po tayo sa lipunan ng ating ginagalawan at sa bansang ating kinabibilangan. At mahalaga po na maaga pa lang namumulat na tayo at nagiging bukas na ang ating isipan pagdating po sa balita at sa impormasyon na dapat nating malaman.
2: Ayun. Grabe, salamat. Tunay nga yan na dapat tayo mga batang broadcaster, regardless kung anong edad natin, dapat may alam tayo sa nangyayari sa ating bansa, mga issues, dapat alam natin yung buong pangyayari. No? Pero kayo sir, no, ano po yung tinuro sa inyo ng broadcasting na sa tingin nyo hindi matuturo sa mga paaralan na nakatulong po sa inyo bilang isang individual?
0: Simula nung naging reporter ako, na-realize ko kung gaano kahalaga yung oras.
2: Oras.
0: Yung mga natutunan ko bilang reporter at na-apply ko sa sarili kong buhay, yung oras talaga. Na halimbawa, nasanay kasi kami pag sinabi sa press con na alas dos nandito na kami. May press con si Justice Secretary Vida. Alas dos nandun talaga kami. Kasi mag-start. Kasi hindi kami pwede mabalam kahit 30 minutes eh. Maraming masasagasa ang oras sa amin. Sa susunod, meron pa kami na-schedule na interview sa iba pang matataas na official. So, nire-respeto namin yung oras nila, nire-respeto nila yung oras namin. So, talagang pag sinabing sharp, ganitong oras. Kagaya sa atin, dito. Diba? Sir. Pag sinabi mong alas 12, ere ka, umere ka ng alas 12.
2: Alas 12 ka, ere.
0: Diba? Diba? Tama, talagang sir. Hindi mo maaawa talaga. Dahil pagka hindi, ay talagang malate ka lang ng 10 minuto. Hindi na maganda yun, diba? So, unang-una, yung time management, yung oras, Diyan kasi makikita ng tao kung yung credibility
2: mo. Sir.
0: Pag may kikitain ka lang na kaibigan mo, magkita tayo ng alas 12 ng tanghali rito. Pag dumating ka na alas 12 ng tanghali, may isang salita ka. 'Di ba? Mataas yung credibility mo na pag sinabi mo, sinabi mo.
2: Ayan. Tama sir. Kumbaga doon din po na-highlight yung commitment mo sa trabaho mo. Na dapat nire-respeto mo yung oras, lalo na syempre isang journalist, importante po talaga yung oras. Gaya nga po na nasabi ni Sir DK.
0: Pangalawa, tiwala.
2: Tiwala. Okay.
0: Ayan. So kung nagbabalita ka, pinagkakatiwalaan ka ng tao, madadala mo na yan sa totoong buhay. Kahit nga sa love life, padadala mo yan. Pagka pinagkakatiwalaan ka, alam mo may talagang kung ano yung sinabi mo, yun na yun. Yun. Yung parang di ka talaga sinungaling. Although nagsisinungaling naman to yung tao. Pero mas malala naman siguro yung iba. Di ba? Pero pag dinala mo yan sa pamilya, sa kaibigan, di ba? Pag pinangakuha mo sila, pangako, ganito, ganyan. Sa utang nga lang eh. Pangako, babayaran kita sa katapusan. Halimbawa. Ay, automatic. Sa katapusan, meron na yan. Ayun. So, may isang salita. Yan. Oras at tiwala.
2: Ayan. Ayun, sir. Grabe. Salamat po, no, sir, sa pagbibigay din po sa mga dapat taglayeng karakteristik ng mga batang broadcaster. And thank you po, sir, for sharing your story, no? And syempre, kay Jazz, no, sa pagpapakita ng husay at galing ng mga batang broadcaster. At mga panghuling mensahe na lang po ng mga gustong batiin, mga mensahe sa batang broadcaster na nanonood. Unahin po natin si Jazz. May mga gusto ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead, Jazz.
4: Una po, nagpapasalamat po ako dahil naimbitahan po ako dito sa inyong programa. At ang message ko naman po sa mga kapwa ko, batang broadcaster, ang masasabi ko lang po is avoid sharing fake information. Balita na iyan at as batang broadcaster po ay use your voice naturally. Huwag lang po tayong basta mag-focus sa pagpapaganda natin boses bagkos ay mas pagtuunan po natin ang delivery kung paano po natin may deliver yung balita ayun. Na makukunawa ang idehan ng audience.
2: Ayun. Salamat, no, Jazz. Grabe na highlight ni Jazz yung topic natin last week, no. Sabi nga po natin doon na ang journalism o broadcasting ay hindi performance. Kumbaga, hindi ito pagalingan ng balita, no. Kung paano ka mag-report. Dapat mas nakatuon sa'yo o mas bigyang importansya yung paninindigan sa katotohanan. At maganda na malinaw yon kay Jazz Arellano. Pero kay sir, mga gusto pong batiin, mga batang, sa mensahe po sa mga batang broadcaster na nanonood ngayon at nakasubaybay po sa ating talakayan.
0: Actually, yun yung isa sa mga bilin ko sa kanila. Kasi ako, nagja-judge ako sa ano, sa NS.
2: Ay, nga po sir.
0: Oo, diba?
2: NSPC, mga, yan.
0: Nakapag-judge na ako sa regional, sa city, at saka hanggang national. Ayan. So lahat nakita ko na yan. So nakakahilo kasi lahat sila pare-pares magagaling. Oh, ayan. Tapos yung mga last sila may mga boss din. Pero yun nga, yung iba kasi kaka-focus nila, kaka-modulate nila na bubulol na. Hmm. O kaya naman, laylay na yung detalye. Tama. So mag-focus tayo dun more on sa detalye. Tapos bonus na lang. Importante naman kasi malinaw at maayos mong napapahatid yung mensahe.
2: Nako.
0: Na mahalagang mensahe. At pangalawa, sa mga batang broadcaster, kung sakali man na nasa media industry na talaga kayo, tagdinuloy-tuloy nyo na, ang unang-una, pakikisama. Sa para makakuha ka ng mga source mo. Kailangan magaling kang makisama sa mga police, sa mga kilalang tao, sa kapwa mo katrabaho, mga reporter sa iba't ibang stasyon. Unang-una kailangan kunin lahat ng taong nasa harapan mo, kunin mo yung contact, sir. Baka kasi dumating yung punto na may tanong ako sa inyo, makukuha ko kayo. Makikita ko yung sagot nyo. Sa mga kapwa mo reporter, ganun din. So may mga tanong ka, masasagot din naman nila. So yun, napaka-importante na magaling kang makisama. Ayan, so wag mong isipin na reporter ako, mataas yung tingin sa sarili ko, hindi. Kailangan na ipakita mo na laging low profile ka lang. Tapos tulungan lang. Kumbaga, makuha mo lahat, kaibiganin mo lahat.
2: Ayun. Kumbaga, pakikisama po talaga ay mahalagang, o kumbaga, a major factor, no, na dapat taglay ng mga batang broadcaster. And to wrap up everything, no, sir, sa mga nakuha ko pong sagot sa inyo, kay Jazz and kay Sir DK, ito pong kasikatan, talaga naman, dapat hindi natin minimithi. Kumbaga, darating din siya sa atin. Pero dapat gampanan natin yung trabaho natin ng may puso at paninindigan sa katotohanan. Ako, sir. And Jazz, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong Sabado dito po sa Batang Broadcaster. Muli po nakasama natin si Jazz Arellano, ang Batang Broadcaster, and si Sir DK, ang news reporter, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mag-ingat po kayo at salamat po sa pagsama sa amin dito. At sa pagkakataong pong to, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal at sa Marulas Transmitter. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
5: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Public.

0: Learning from home, they need more in.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab. Radyo Magazine.
5: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
5: Sports Radio 918,
7: Radyo Magazine 1278
5: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio,
4: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
5: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Collab.
1: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement. A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
1: Radyo Magazine, 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Impormasyon.
27: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education sa ating mga target audiences dito sa ating himpilan. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Naniong po.
0: Ayun. At tayo po ay kasalukuyang napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga search bar. At syempre meron po tayong replays o re-uploads naman sa pamagitan ng ating official YouTube channel. Ang Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan sa YouTube. At bukod sa ating social media platform, ay meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay inyo po itong i-download at i-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Pagpasok nyo po sa mismong mobile application na ito ay hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating mga programa sa himpilan. At syempre, mas pinalawak pa po, no, ang ating reach dahil sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. At dyan po, no, ay talaga pong meron tayong tinatawag na shortwave radio kung saan nakakarating po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, particular po dun sa mga lugar po na meron lamang po silang mga shortwave receivers at wala pong mga internet, no? Kuminsan po ay nakakarating din tayo sa mga barko at napapakinggan tayo ng ating mga Filipino seafarers. So paano niyo po mapapakinggan ang Warm Heart? Ang Warm Heart po ay ine-ere po ng Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din po tayong English service kung saan ay very obvious naman po, no, dun sa English service kung ano-ano pong mga uri ng programa ang inyong napapakinggan dito sa ating himpilan. Ang aming English service naman po ay napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating sister station na Radyo Magazine dahil meron po tayong replays tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa pamagitan naman po ng AM band sa 1278 kilohertz. Ayan, 1278 kilohertz po yan. No, mamaya meron din tayong replay, no, kasi sabi ko nga tuwing weekends ay meron tayong replay sa Radyo Magazine ng 1 to 2 p.m. So ayan, Drizel, no, welcome ulit sa Warm Heart team, no. Last week ay ipinakilala na namin siyang formal, no, dito sa ating programa at sasabak na siya sa una niyang interview na siya na ang uupo dahil kung hindi niyo po alam ay siya po ay naging executive producer sa ilang mga programa sa ating sister station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko at ngayon ay kasama na natin siya dito sa Radyo Pilipinas World Service at isa sa mga task na binigay nga sa kanya ay itong pag-host ng Warm Heart. So anong pakiramdam, Drizel?
1: Masaya at kabado po.
0: Ayun. Ayun, lakasan daw natin ang volume. Pero anyways, I welcome dito sa ating programa. So eto, didiretso na tayo sa ating interview dahil pag-uusapan natin, no, ang isang matatawag na na mobile application, no? Total, nagbabanggit na ako ng mobile application kanina, ay meron tayong kikilalanin na mobile application dito sa Pilipinas na may tuturing na isang solusyon, no, dun sa problema ng pagsusugal dito sa ating bansa na may layo na i-block at protektahan ang mga Pilipino mula nga dito sa gambling. At upang ating makilala pa itong tinatawag na Bantay Pusta app, ayan, yan yung sinasabi kong mobile application, no, ay makakasama natin muli dito sa programa ang founding chairperson ng Recovering Gamblers of the Philippines, walang iba kundi si Sir Reagan Praferosa. Sir Reagan, welcome pong muli sa Warm Heart.
2: Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras upang makasama po namin kayo muli dito sa programang Warm Heart. Unang-una, Sir Reagan, ano po ba itong tinatawag na Bantay Pusta app at paano ito makatutulong sa mga Pilipinong meron pong problema sa pagsusugal?
2: Yes, ma'am. We're glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers.
0: Mm-mm. At ano po ba yung, kasi nabanggit ko po kanina, no, ang layo nito ay to block and protect Filipinos from gambling, no? So, paano po ba eksaktong nagwo-work, no, itong Bantay Pusta app para po sa ating mga tagapakinig?
2: Ma'am, once na na-download niyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng ano na problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayo nagti-treatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling.
0: Ayan, Rizel?
1: Sir Reagan, ano naman po ang nagtulak sa inyo para pagbuo ng Bantay Pusta at gaano kalaki ang problema ng online gambling dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, we've been helping people with gambling problems since 2011. And then, nung nag-pandemic lang po, talagang nag-peak yung problem natin sa online sugal kasi naging accessible siya. So, tumulong din po ang mga ibang mga researchers sa amin wherein nakita nila na out of 114 million population natin, 36 million po ang lulong sa sugal.
0: At nabanggit niyo kanina, no, Sir Reagan, na itong Bantay Pusta ay kumbaga parang nagfa-function din siya, no, as equivalent to recovery programs o counseling services. Pero paano po ba naiiba itong mobile application na ito doon nga po sa mga programa para sa recovery and counseling?
2: Since ito po ay bago sa Pilipinas at this app empowers the codependent, no, yung mga pamilya po at yung lulong sa sugal na makapagbago, yung app po natin ay isang ano, parang enhancement para lalo po niyang mapigilan yung sarili niyang wag na pong magsugal.
1: Sir, paano naman po gumagana ang gambling blocking feature nito at gaano to ka-epektibo para pigilin ang tukso sa pagsusugal?
2: Since it was a gambling blocker app and we're using the technology of DNS and VPN, binablock na po agad mismo ng app natin yung mga gambling site with the use of their own phone. And through the help of our panic button features, natutulungan po natin yung sugarol na ma-inform yung kapamilya nila na sila po ay nag-a-attempt na magsugal.
0: Sir Reagan, meron po pala nga tinatawag na ito yung bet free timer, no? Diyan po sa Bantay Pusta app. So paano po ba, kumbaga, ano po ba ang layunin, no, nitong bet free timer na ito at paano po ito natutulungan ang mga users, no, ng Bantay Pusta app na manatiling consistent pagdating sa kanilang recovery?
2: Isa pong feature yan, ma'am, ng aming app wherein nire-record po niya yung kanyang achievement day by day na hindi na po siya nagsusugal. Isa po yung programa na ginawa namin wherein nakikita nila yung achievement nila na sila po ay hindi na po nakakapagsugal.
0: Ito naman po, no, Drizel.
1: Paano ginagamit po ang recovery journal at reflection of the day sa pagbago ng mindset ng isang mananugal or user?
2: Yes po. Minsan po nagtatanong po kasi ang isang nagbabago, ano po ang gagawin nila sa araw-araw nilang gagawin since nawala po yung sugal sa kanila. So it's a good practice every morning to read the reflection for the day, and there's also a prompt there that you can answer it so that you will be focused for the whole day na nire-remind ng app natin na ano yung benefits pag hindi ka nagsugal. So it's like a journal also or a diary wherein na lalabas nila yung saloobin nila ukol do sa problema ng sugal.
0: A follow-up question lang po, Sir Reagan, no? Maari po ba kayong mag-cite po, no, para lang po sa mga ating mga kababayan na curious po dito sa Bantay Pusta app? Ano po yung mga karaniwan pong ipinapasok dito sa reflection for the day? Just an example lang po, Sir Reagan.
2: Ma'am, it's awareness wherein most of the prompt there is about gambling. Na minsan binabacktrack niya, ano ba yung mga pakiramdam na naramdaman mo nung time na nagsusugal ka. Tapos binibigyan din niya to ng anchoring na message na you can do it or you can surpass this day na hindi ka magsusugal.
0: And also po, dito sa tinatawag po natin na recovery journal, ito po bang recovery journal na feature po dito sa Bantay Pusta app ay kumbaga parang regular lang po siya na journal na you just have to take notes po ng inyong journey, parang notepad po sa cellphone, or meron po itong distinct features po na very specific po doon po sa mga taong kumbaga nagre-recover po from their gambling addiction?
2: It looks like a normal diary, ma'am, no? But since our app has a progress recording features, na natatali niya po sa ating recovery compass kung ano na po yung nagiging achievement ng isang taong gusto magbago. So ma'am, meron po itong mga certain features na magsasummary ng progress mo within the app. Para pong style Strava na wherein makikita niya yung progress niya, naka-record po yon under the app.
0: Ngayon naman po, Sir Reagan, kasi meron po palang tinatawag din, no, isa sa mga features po nitong Bantay Pusta app ay yung money tracker. Ano po bang papel nitong feature na ito sa pagtulong po sa mga dating gamblers na kumbaga ay maibalik po yung kanilang control sa kanilang pananalapi?
2: Since ma'am, ang mga gambler mahilig sa mga challenge, no? So it's like a ipon challenge wherein meron po yung visual kung paano niya po nakakaipon yung isang tao. It's a weekly basis how to save money. So naka-record din po yan. Pag nakakumpleto po kayo ng 50 weeks, dun po makakasave po kayo ng a lot of money.
1: Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong relapse prevention tools ng app na pwedeng matukoy yung trigger ng isang user?
2: Ma'am, since sa ating journal, mayroon po tayong mga tinatawag na mood tracker. Ang relapse prevention po is like a workbook wherein mas nagiging aware yung isang nagbabagong sugarol sa mga triggers na mga nararamdaman nila. Usually naman it's outside factors na pwede nilang i-record or i-jot down doon at sagutan yung mga question doon na to enhance more their para lalo silang maging aware no na ito po ay kailangan namin gawin at ito po ay totoo na nangyayari sa amin.
0: Just a follow up lang po Sir Reagan, no. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon dito sa programang Warm Heart, base na rin po sa experience po no ng inyong mga miyembro. Ano po ba yung mga matatawag no na triggers upang kumbaga magkaroon ng temptation or urge na bumalik po sa pagsusugal?
2: Usually ma'am, mga feelings yan na nagagawa na outside factors do sa gustong magbago. Alam niyo naman ang isang sugarol ay blameful and liar. So yan po yung mga factors na nakaka-affect sa isang tao at gagamitin nila yon para makapagsugal ulit.
0: Ito naman po no, tuloy pa rin tayo dun sa pag-iisa-isa no ng mga features nitong Bantay Pusta app. Nandito na tayo dun sa tinatawag na Sheldon's Shelter no. Sir Reagan, ano po ba itong feature na ito at paano po ito maiuugnay doon sa community support?
2: Ma'am, inside our app, meron po tayong tinatawag ng community. It's like a Twitter wherein they can share the experience, topic to talk to, and also part of the community is meron din po tayong mga referrals and support links wherein pwede silang magbasa ng mga articles, pwede silang, nandun na po yung mga contact ng mga support group, tsaka mga physician, doctors, kung talagang kailangan pa nila ng mas matinding treatment.
1: Sir, follow up ko lang, tanong ko lang din po, kung paano naisama natin sa app yung para sa pamilya, responsibilidad, pananampalataya?
2: Ma'am, kailangan po yun eh kasi addiction is a family disease. Hindi naman po pwede na yung sugarol lang ang magbago. Kailangan po ng tulong also ng mga pamilya para lalo pong ma-arrest yung disease of addiction dun sa taong gusto magbago.
0: Ito naman po, Sir Reagan. Ano po ba ang ibig sabihin no kapag ka tinawag po na yung non-punitive approach po no within dito sa Bantay Pusta app lalo na kapag nagkakaroon po ng relapse yung isa pong user?
2: Ma'am, kasi po ang relapse is hindi naman po pababayan no, papalaki ng palaki yan. So pinakamaganda po is yung preventive measure kesa po do sa cure. So yan pong relapse prevention po namin yan. Ini-inform po agad ng app natin yung codependent pag natitrigger po or gusto po mag-attempt ng ating sugarol na maglaro. So meron po tayong features wherein well-informed po ang pamilya. At the same time, yung pong non-punitive, yung hindi po parusa ang ginagawa. So yung maayos po na intervention with the family member, kailangan po yun. Hindi naman po natin kailangan daanin sa dahas.
1: Sir, for safety features naman po nung ating app, paano po natin nabibigyan ng security yung mga gumagamit ng app, lalo na sensitibo itong ganitong klaseng mga applications po?
2: Yes, ma'am. ang apo natin ay nagko-comply sa data privacy requirements, and also pumasa po tayo sa Google Play na data privacy requirements.
0: And speaking of yung mga platforms po, no, kung paano ma-download at ma-install itong Bantay Pusta app, sa Google Play Store pa lamang po ito available, Sir Reagan?
2: Yes po, ma'am. Sana po, no, after 2 weeks, may labas na po namin yung iOS natin for Apple users.
0: At ito naman po, no, speaking of yung Google Play Store and yung App Store, no, meron po bang gastos, no, sa paggamit nitong Bantay Pusta, at paano nyo naman po sinisigurong abot kaya ito, no, doon sa mga nangangailangan sa naturang application?
2: Ma'am, ang ating pong app ay 99 pesos per month, or lumalabas po na 3 piso po sa isang araw. Protektado na po ang cellphone ng ating ng ating kapamilya na gustong umiwas sa sugal.
1: Sir, tanong ko lang din po. Ano yung mga inaasahan nating pagbabago o resulta sa isang mga user na gumamit ng app after ng ilang buwan?
2: Ma'am, for sure po, magkakaroon po ng open communication yan with the family, since talaga pong ninanais namin na mag-involve ang pamilya dito na ma-block nila yung taong sugarol using our app. At the same time, alam naman po natin na usually unang sinisira ng sugal ay ang financial stability ng family. So kung mabablock natin ang source para matalo sila at maubos ang pera nila, sa tingin ko naman uti-uti maayos nila yung buhay nila.
0: Ito naman po, no, Sir Reagan, para sa mga nakikinig ngayon na maaaring nahihirapan pa rin po, no, regarding dun sa kanilang recovery no, from their gambling addiction, paano po nila maaaring simulan ang paggamit ng Bantay Pusta application at ang kanilang recovery journey?
2: Ma'am, actually malakas po ang denial and resistance ng isang sugarol, kasi lagi po nilang iniisip na baka manalo pa sila, no. This app po is talagang gusto namin marinig ng mga kapamilya, kasi sila naman po yung nagkakaroon ng hangover dun sa mga ginagawa ng isang sugarol. So we encourage the family members na maging in control. Kayo po ang masunod na ma-download po ito dun sa kapamilya nyo pong lulong sa sugal.
0: A follow-up lang po, no, Sir Reagan. Ano po ang ginagawa po, no, nitong Bantay po sa mobile application para manatili pong motivated, no, ang ating mga kababayan na gagamit ng nasabing mobile application para sa pangmatagalang paggamit po nito?
2: Ma'am, since meron po tayong community inside, no, kami naman po ay araw-araw na nag-a-update ng iba block pong mga site. Meron din po itong features na you can also contribute and help the drive. Pwede po kayong magpa-block. Pwede nyo pong i-input yung mga iba pong hindi pa po namin nabablock na site, especially yung mga illegal site. So sa tingin ko naman, makikita nila yung achievement ng app once na nakikita nila na marami na po nabablock at natutulungan ito.
0: Pahabol din po na tanong, no, paano daw po ina-address ang emotional at psychological triggers na nagtutulak po sa pagsusugal, at meron daw po bang professional support na naka-integrate dito sa Bantay Pusta app, gaya na lamang po ng counselors o ng experts po?
2: Yes po, ma'am. Meron po tayo isang module button doon na lahat po ng naniniwala sa ating app and mga collaboration with the practitioners, support groups, nandun po lahat, inililista po namin yon doon. At madali po nilang mabibiew at madali po nilang matututunan kung ano po yung mga updates sa mga articles na pwede po magpabago sa isang tao.
0: Ito naman po, no, meron pang isa pa tayong katanungan dito, no. Ano daw ang kaibahan ng self-guided recovery, no, dito sa Bantay Pusta app kumpara sa traditional therapy or rehab?
2: Since ang paraphernalia po nila is ang cellphone at kailangan naman po natin ang cellphone sa araw-araw, doon po mismo ang concern ng ating app. Hindi na po sila matetempt. Once they try it, block na po agad 'yon.
0: Isa pa po, no, curious yung ating mga listeners, no. Ano daw po ang pinakamalaking hamon sa pag-develop at pag-promote ng ganitong klaseng recovery app dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, alam naman po ng mga sugarol 'yan na hindi po nila makontrol yung sarili nila. So ang challenge po right now is sana po mag-involve po yung family member, kasi pag pinatagal nyo po yung addiction ng isang sugarol, maapektuhan po ang buong pamilya.
0: Ayun, mukhang may katanungan yung aking partner dito, Drizel.
1: Sir Regan, may nag-message lang kasi. Gusto daw po niya itry itong app na to. Meron ba tong free trial? At kung magsusubscribe po siya, magkano po kaya yung pwede niyang ilabas? At paano ito i-avail?
2: Ma'am, meron po tayong 7 days free trial. And then meron po tayong basic plan na 99 pesos per month. At para kung gusto nyo talagang makatipid, meron po tayong 999 per year. So para po kayo, mas mahal pa po ang kape, no? Lumalabas po na 3 piso lang po ito sa isang araw.
0: Ito po, isa na naman pong pahabol na tanong, Sir Regan, meron daw po bang plano kayo na makipag-partner, no, o magkaroon ng collaboration with the government o ibang organizations para mas mapalawak pa po ang reach nitong Bantay Pusta app?
2: Yes po, ma'am. We're working, nakikipag-usap na rin po kami sa mga ahensya natin na pumahawak po para po dun sa mga para makatigil tungkol sa sugal. And meron din po tayong arrangement also with certain group na connected with PAGCOR. So hintay lang po natin kung okay po sa kanila yung ating advocacy.
0: That's good to hear po, Sir Regan. Ito na lang po siguro bago po namin kayo hingan ng final message sa ating mga tagapakinig. Sa hinaharap po, no, ano pa po yung mga features o improvements na inaasahan pa daw pong makita dito sa Bantay Pusta app?
2: Ma'am, sana po hindi lang ito maging blocking up, no? Sana po maging enhancement din po to dun sa tao. Kasi marami naman po lumalabas ng mga fitness app, no? Sana po pumunta rin po ito dun sa ganung direction para maging maayos po yung tao holistically.
0: At ito na lamang po siguro bago po namin kayo pakawalan. Ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na marahil ay nakararanas pa rin ng gambling addiction, at itong Bantay Pusta app ang maaaring maging solusyon upang kahit papaano po ay makarecover po sila? Go ahead po, Sir Regan.
2: Para po doon sa mga may discomfort na po sa pagsusugal,

0: Meron pang developments dyan sa Bantay po Startup ay kami po ay muling lalapit sa inyo para maipahatid po natin sa publiko ang inyong mga hakbang upang makatulong pa sa ating mga kababayan na nakararanas po ngayon ng gambling addiction. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Ma'am, marami pong salamat sa inyo at sa programa niyo. Mabuhay po kayo.
0: At ating nakasama dito sa programang Warm Heart, si Sir Reagan Proferosa, ang founding chairperson po ng Recovering Gamblers of the Philippines. Sa pagbabalik ng ating programang Warm Heart, ay dadako na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman! Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Attitude of gratitude.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude. Gratefulness.
13: Gratefulness. Gratefulness.
12: Joy.
13: Joy. Joy.
12: Appreciation.
13: Appreciation.
12: Appreciation.
13: Attitude.
12: Of gratitude.
13: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik po dito sa programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga ka-warm heart dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang nilingkod Steph Vicente at kasama ko po ngayon si
1: Drizel Nanyong po.
0: Ayun. So bago natin tunguhin ang ating segmentong Attitude of Gratitude, ay syempre tayo magbabasa no, ng ating mga comments dito. Unang-una sa lahat ay binabati po natin no, ang ating, hindi natin pwedeng sabihin former main host dahil para sa atin, sa ating mga warm heart, ay kasama pa rin natin siya. No? Wala man siya physically dito pero mentally and spiritually and emotionally kasama natin siya at kabahagi dito sa programang Warm Heart. Syempre kay Miss Bea Gaza de Guzman na ngayon ay nasa Batanes na. Ayan, sa kanyang matatawag na home. Sabi niya, "Happy Sunday ka Warm Heart Steph at Driz, more power." Ayun. Mamaya may sasabihin si Drizel. Ayan, patungkol kay ka Warm Heart Bea no, sa kanyang attitude of gratitude entry for today's video. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, hindi ko na lamang ilalabas ang identity nitong taong ito, pero kasama, naging kasama din natin ito, no? Sa ating himpilan, si Marco Polo. Ayan, sabi niya, "Good morning, Madam Steph and Drizel." Ayan, kumusta sa Naga? Ayan, maraming salamat, Marco Polo. At syempre, ito, si Ma'am Betty Atinan. "Happy Sunday, everyone. Good morning, Philippines." Maraming salamat.

0: Salamat, Ma'am Betty, no, sa pagsubaybay niyo po sa ating programa. At syempre, para nakita kong sinishare itong programa ng ito, dapat natin pasalamatan talaga ito, no, ang ating station manager, Mr. Ray Sampang. Ayan, kasi nakita ko sinishare niya kanina yung program. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity at sa pagsuporta dito sa ating programang Warm Heart. So, nandito na nga, tulad ng aking nabanggit kanina, nandito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat, ay babasahin ko muna, no? Ito yung lagi kong ginagawa every week, no? Kung ano-ano ba yung mga katanungan na pwede natin itanong sa ating sarili na makapagpapalabas nito ngang attitude of gratitude. Unang-una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na nga po dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, at pangalawa sa huli, no? What is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang maunang magbahagi kasi alam nyo naman, no? Dito sa gobyerno, every May 15 ay lumalabas ang mid-year bonus, no? Ayan. Oo, si Drizel bawi ka na lang sa ano, sa Christmas bonus, no? Kasi syempre bago pa lang siya, no? Pero ayan, darating din ng panahon, ikaw naman ang magkaka mid-year bonus, no? Pero speaking of that nga, no, bakit ko nga ba 'to sinabi, no? Kasi lagi-lagi naman tayong blessed, no, pagdating sa finances, sa mga ganitong panahon, kasi yung ano, kaya very thankful ako dyan, kasi dahil dun sa aking mid-year bonus, sa wakas after 4 years, nakabili na rin ako ng bagong laptop, no? Hindi naman nasa pag-flex ito, no? Kasi dito sa trabaho natin, mahalaga na mag-invest tayo, no, sa mga bagay na kailangan nating gamitin upang ma-accomplish yung ating mga objectives, goals dito sa ating karerang pinasukan, no, tulad na lamang namin ni Drizel, no, nandito kami sa mundo ng media. Napakahirap naman gawin yung mga scripts namin kung sa cellphone lang kami gagawa, no? Kasi ang hirap naman mag-type, no? Tapos kung naghahadali ka pa, kailangan mong i-double check, i-edit, no? So, syempre, kahit paano, no, kapag ka medyo may kaya tayo ng konti, nakakagaan-gaan naman tayo pagdating sa ating finances, ay bumili tayo, no, ng mga bagay na masasabi natin na investment, no? Hindi naman yan for luxury lang, hindi lang for entertainment, para lang makanood lang tayo sa mga streaming platforms o kaya makinig ng music, no? Hindi naman ganon. Kasi yung pagkakaroon ng bagong laptop, kasi no, maraming pwedeng gawin yan sa trabaho namin. Hindi lang kami nagtatype ng scripts, gumagawa din kami ng videos, ng posters, ng quote cards, no, na ipinopost namin sa aming page sa Radyo Pilipinas World Service para patuloy pa rin po natin na ma-inform ang ating mga kababayan sa pamagitan ng mga tinatawag na short form content, 'di ba? Parang sa ano lang 'yan, kapag ka nagti-TikTok, no, hindi ka naman makakita doon ng 10, meron namang 10 minuto talaga, no, na videos, pero mostly para makapukaw ka talaga ng atensyon, dapat mabilisan lang. So kailangan diyan editing, minsan hirap-hirap ka pang mag-edit sa yung cellphone, o kaya may iba ka pang gagamitin gamit ang may iba ka pang gagawin gamit yung cellphone mo kung nag-aabang ka ng tawag, eh hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat 'yan. Kaya syempre mag-iinvest tayo sa ibang mga gadgets upang kahit papaano ay makagaan sa atin, makapag-multitask nga tayo, no? Minsan, although hindi naman siya masyadong healthy, no, dahil baka na-over, mahirap din kasi mag-multitask, baka na-overlook natin yung isang mahalagang bagay dun sa ginagawa natin. Pero minsan, ganun talaga eh. Lalong-lalo na dito sa ating field na pinasukan, kailangan talaga ay nag-multitask tayo, kaya kailangan din multi-gadgets din, no? Kahit mahirap, no? Kahit medyo masakit sa bulsa, no? Pero tiis-tiis lang para kahit papano, no? Kasi ang pera, bumabalik naman yan, eh. Pero yung trabaho, kapag ka hindi maganda, hindi mo na mababawi. Yun ang ating, kumbaga masasabi na goal, no? Dito sa ating pinili na karera dito sa mundo ng broadcast journalism. Ito naman, syempre, sa unang pagkakataon, ayan, Drizzle, ano ang sasagutin mong tanong para dito sa Attitude of Gratitude?
1: Sasagutin kong tanong, ma'am, is what is the kindest thing someone has said or done lately?
0: Oh, sige, kwento mo na yan.
1: share ko lang po, bago ako pumunta dito sa World Service, coming from the sister station, nag-isip ako maiige. So, nakita ko na dito may break ako, may growth ako, professionally.
0: Mm.
1: And another factor is, since si Ma'am Bea Gaza Guzman po ang naging reason kung bakit gusto ko pong pumunta ng World Service. Nakita ko po yung paano siya mag-broadcast, paano siya mag-produce, paano niya gawin yung work niya. And she give me this word bago siya pumunta nung Friday na kayang-kaya mo yan, Driz. So that is the biggest kindness word na hanggang ngayon. At dadalhin ko siya sa hanggang sa pagtanda ko. Kasi someone believe in me.
0: Mm-mm.
1: And hindi lang po si Ma'am Bea. Si Ma'am Steph din po.
0: Ayan.
1: Kasama kong anchor. Siya po yung naniwala sa akin na kaya ko. Aside kay Ma'am Bea, si Ma'am Steph din po yung naniwala na kaya ko. At patuloy na naniniwala. And bukod sa kanila po, station manager po namin, si Sir Ray. Kasi he give me the guidance po na kaya ko, na naniwala siya na aside sa pagiging producer, kaya ko din pong maging co-anchor, maging reporter, at maging newscaster.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: So, looking forward, ang masabi ko lang dyan ay salamat din sa'yo, Drizzle, no? Kasi kung hindi nyo po natatanong, no, ay malaki na kagad yung kanyang naiko-contribute dito sa ating istasyon. Unang week pa lang ng pagsabak niya. Pang ilang week pa nga, ano, no?
1: Pangalawa pa lang,
0: no? Pero marami na siyang nagagawa, no, para mag-thrive ang ating station, ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And looking forward tayo, no? Tayong lahat, mga ka-warm heart na makasama pa si Drizzle dito sa ating programang Warm Heart. And siguro, no, kapag ka may mga pagkakataon, hopefully, no, pag may mga pagkakataon na wala ako, siya ang mag-step up as main host. Malay natin, no, in the future, no, pero ano, one step at a time lang.
1: Yes.
0: Tayo. O, unti-unti lang tayo para hanggang sa, syempre, hindi lamang siya matuto, kundi yun nga, mag-grow, no, habang hinahawakan itong program. Lalong-lalo na, at mabigat ang hinahawakan nating responsibility sa program na ito dahil nagpo-promote tayo ng mental health awareness and education. With that, maraming salamat, no, Drizzle, sa iyong sharing. So ayun, magbabalik ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala, at after our break, syempre, ayan, si Drizzle ulit ang inyong makakaharap dahil siya po ang maghahatid sa atin ngayon ng ating public service announcement. So eto na muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: At tayo nagbabalik po sa ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Grizel Nanyong po.
0: Ayun, so tayo po ay kasalukuyan pa rin nga napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan. At meron din po tayong mga replays at re-uploads sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Kaya hindi kayo malilito kasi same-same lang ang pangalan, no? And of course, ipromote na rin natin ang ating Evox PBS receiver app. Sabi ko nga, hanapin nyo itong nasa likod ko na logo, no, para sa mga nanonood sa atin. Pero yun nga, makikita nyo naman yung label na Radyo Pilipinas World Service para naman dun sa mga nakikinig via audio live streaming. And speaking of audio, syempre, sabi ko nga, nagbalik po ang ating shortwave radio sa pamagitan po ng partnership ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media. Tulad ng aking nabanggit, ang Warm Heart po ay umi-ere po dyan, no, sa ating Filipino service Lunes po ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine Standard Time po yan, no, para hindi tayo malito. Ito po ang mga shortwave frequencies po natin para dyan: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Meron din po tayong English service na umi-ere naman po mula 10 o'clock to 11:30 in the morning, Philippine Standard Time, 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan dahil nagre-replay po tayo, no, sa ating sister station na Radyo Magazine, 1278 kHz, every Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. So, ito na ang ating mga public service announcements na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong.
1: Para sa ating unang public service announcement, ang Mental Health Youth Club ay magkakaroon ng free webinar via Zoom or Facebook Live sa May 23, 2026 ng 1:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Manila time. So kahit nasaan po tayo, pwede tayong sumali doon, na may temang kalinga at pamana, nurturing health, mental health through culture and community. Sinabi po dito sa post nila na minsan healing begins with remembering the stories we grew up with, the values we carry, and the communities that continue to hold together. Kung para sa inyo po ito, feeling nyo kailangan ninyo po ito, pwede po tayong pumunta sa kanilang Facebook page, ang Mental Health Youth Club, at dun po tayo magpa-register. Ito po ay free registration para sa lahat. Para naman po sa second PSA natin, ang public service, ang Dr. Armand Fabella Psychological Services ay magkakaroon ng online training series ng Mental Health First Aider. So, ito po ay may bayad at free din po ay mga with certificate po pala ito.
0: Mm-hmm.
1: So, may ang kanilang schedule ay sa May 31, 2026, 10 a.m. to 12 noon. Tapos, pwede din po kayong sumali kung gusto nyo naman po yung Mental Health First Aider Training, May 31, 3 p.m. to 5 p.m. at saka yung sa suicide first aid trainer training, May 31, 7 p.m. to 9 p.m. naman po. Para sa ating pangatlong public service announcement, ito naman po ay galing sa ang Projecta Psychological Training Services. Sila po ay magsasagawa ng emotion management skills training. Ito po sa kanila ay master your emotions and in today's fast pace and high pressure environment, the ability to manage emotions effectively is a powerful life and professional skills. Kung ano-ano po ang matututunan natin dito ay bakit ang mga emotions ay kailangan natin i-manage, paano natin maintindihan ang mga emotions natin, ano yung mga emotional awareness and identifications, at paano mag-build ng long-term emotional resilience. Sa May 22, 2026 Friday naman po ito, live via online Google Meet ang kanilang platform from 1 p.m. to 3 p.m. naman. Ang resource speaker po natin dito ay si Ms. Christine May O. Abante, isa siyang registered psychometrician. At may bayad po ito para po sa regular rate, 350 pesos. At include po ito ng digital certificate of training and lifetime access to recording and presentation. At ang kahuli-hulihan po nating PSA ay galing sa

0: sa mental health, kahuli-huli nating PSA ay galing sa Mental Health Hour Manila. Ito po ay communication glow up incoming. If you ever wanted to become a better listener, create safer space and deeper conversation that actually matters, ito ay pwede sa inyo. Ito po ay isang workshop para matuto tayo sa pagkakaroon ng empathic communication na pwede natin gamitin sa school, sa work, sa leadership, o everyday life. So sabi nga po nila, because sometimes the best thing that you can give to someone is a genuine listening. Ito po ay magaganap sa May 30, 2026, 1 p.m. to 5 p.m. sa may eMERGE Space Quezon City, at pwede din pong mag-join sa Zoom. Limited slots lang po ito, kaya pumunta na lang po tayo sa Facebook page para makapag-register.
1: So ayun, yun ang ating mga public service announcements para sa edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago tayo magtapos, syempre tatanungin ko muna ang ating bagong ka-Warm Heart na si Drizel. Kumusta ang first episode na kasama ka namin officially dito sa programa?
0: Masaya po at napaka-informative, lalo na po yung share po ni Sir Regan about dun sa Bantay Pusta app.
1: Mm-mm. At marami pa tayong informative at educational na discussions na gagawin natin, no, dito sa Warm Heart, lalong-lalo na para sa ating mental health community, dahil alam naman natin na hanggang ngayon may mga ilang-ilang tao, no, kahit medyo woke, masasabing woke na nga yung mga tao regarding mental health, dahil noong pandemic, no, 'di ba, parang nag-emerge talaga yung usaping lusog isip, pero meron pang mga lugar na hindi pa kasi tayo masyadong kumbaga, hindi lang tayo, no, kundi yung iba pa nating mga kapwa mental health advocates, hindi pa masyadong naabot, kaya merong nanatili pa rin na stigma na pumapalibot sa mental health. And we hope, no, sa mga susunod na ating mga episodes dito sa Warm Heart, ay makapagbigay po kaming dalawa ni Drizel, ng mga diskusyon at talakayan na babali sa mga stigma na ito, upang gaya nga ng sinabi ko nga kanina sa ating programa, ay mapalaganap ang mental health awareness at education saan mang bahagi ng mundo. At bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan naman si Justin Osias. At sa audio live streaming, at syempre kanina, no, bago dumating si Ma'am Susan, ay siya muna ang ating nakasama sa Master Control / co-producer. At mamaya may programa ito, no, mamayang alas 3, ang Discarding Wise, so lang ba, kundi si Sir Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Warm Heart, ito pa rin ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
0: Drizel Nanyong po.
1: At ito ang Warm Heart.

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
8: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
10: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry. Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine, ng The Capital FM at ng Facebook page ng NBDB Philippines, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
11: Magandang hapon, Lowell. Ako naman po si Reg D. Guzman na nagbabalik sa ating aklat tambayan. Kumusta po kayong lahat? At shoutout po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via Facebook live stream. Also, syempre, ang daming nagpapa-special shoutout.
10: Sino ba yung mga yan, Reg?
11: Ayan. Syempre, una, sa walang pahingang HR team at sa aming HR head na si Sir Nicky Pino. Yes, sir, carry pa ba today? Nagpapa-shoutout din ang ating IT team sa ating ahensya.
10: Sir Buds ba to?
11: Yes, at ang ating head ng IT, si Sir Buds. Hello, sir!
10: Hi, sir!
11: Yes, at syempre, ang mga walang kupas kong mga maiingay na mima sa office, kamusta ang adobo na lunch ninyo? At syempre, sa aking family at ang aking supportive lovey, hello po!
10: Hello, hello sa inyo lahat!
11: Alam mo, partner, lahat sila nakatutok talaga ngayon sa Facebook live.
10: Talagang inaabangan ng pagbabalik ni Reg dito no, sa Read Pinoy.
11: Yes, at ilang araw na lang ang nalalabi sa summer break ng mga chikiting. Make sure na may nabasa na po tayong Pinoy authored books ngayong bakasyon. Kung wala pa, caring-caring pa pong humabol.
10: Tama ka dyan, Reg. Nakailang libro ka na nga ba ngayong summer break? Actually, wala naman tayong summer break.
11: Yes.
10: Pero nakapagbasa-basa ka ba recently?
11: Meron naman, pero hindi pa natapos.
10: Ako recently nakatatlo na ako so far. So medyo productive ang ating summer vacation na. Samantala, ituloy-tuloy pa rin tayo dito sa Read Pinoy sa paghahatid ng masaya at makabuluhang mga kwentuhan at talakayan. Ngayong hapon ay makikilala natin sa Creator Spotlight ang ating special guest na si Miss Steph Bravo. Kaya naman tutok lang, pero bago yan ay narito muna ang mga mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
12: Aklat Alert!
10: Galing na mga Pinoy creatives ipamamalas sa Asian Festival of Children's Content ngayong Linggo. Pangungunahan ng National Book Development Board o NBDB ang delegasyon ng bansa sa 2026 Asian Festival of Children's Content o AFCC sa Singapore mula May 21 to 24 sa National Library of Singapore. Kasama sa delegasyon ang 14 na NBDB Creative Nation Grant Delegates mula sa hanay ng mga Filipino authors, illustrators, educators, at publishers. Lalahok po ang mga Pinoy creative sa mga aktibidad kasama ang mga creator mula sa iba't ibang bansa sa Asia upang talakayin ang mahalagang trends na humuhubog sa children's literature sa rehiyon. Ibabahagi rin nila ang kanilang karanasan, kaalaman at husay sa iba't ibang programa ng festival. Kabilang sa mga speaker si Angela Napeñas or sa panel discussion tungkol sa pagpapalalim ng nature stewardship sa pamamagitan ng mga kwentong tampok ang mga hayop. Magsasagawa naman si Christine Garanchon ng workshop tungkol sa world building para sa picture books. Samantala, lalahok si Tori Tadyar sa panel discussion tungkol sa fantasy books for kids at fantasy comics, pati na rin sa illustrator's portfolio review. Siyempre, makikibahagi rin ang ating NBDB director na si Maria Carolina Tapia sa industry sharing and networking session on the International Children's Content Landscape sa May 23. Itinuturing ang AFCC bilang pangunahing festival sa Asia na nakatuon sa children's literature at young adult fiction. Ngayong taon, sa sentro po ang pagtitipon sa temang The Worlds We Make. Tabok dito ang mga panel discussion, presentations, workshops, lectures, masterclasses, networking sessions at public programs na nagsusulong ng paglikha at pagpapahalaga sa dekalidad na children's literature at young adult works na nakasandig sa temang Asyano. Abangan ang mga update tungkol sa AFCC sa Facebook page ng NBDB Philippines.
11: Samantala, dumako naman tayo sa Buknok site visit. Matagumpay ang naging site visit ng Readership and Development Division ng National Book Development Board sa mga Buknok site sa Bicolandia. Nakipagpulong ang aming team sa 6 na local government units upang lalo pang pagtibayin ng ugnayan ng NBDB at ng Buknok site sa kanilang komunidad. Ipinamalas ng mga partner site ang kanilang dedikasyon at paghubog ng reading spaces. Maraming salamat po sa aming Buknok partners at masisipag na site coordinators. Nariyan si Miss Ida Capus mula sa The Buknok San Jose National High School, Miss Marjorie Nebra ng The Buknok Goa, Mr. Jimwell Nebra ng The Buknok Bula, nandiyan din si Miss Angela Parco Padorito ng The Buknok Pasakaw, Miss Sara Azuzena ng The Buknok Karanan, Miss Merly De La Cruz ng The Buknok Naga City, Attorney Nona Toledo Sevilla ng The Buknok Community Learning Hub sa Barangay Sabang, at Miss Rosemary Olidana ng The Buknok Polangi Book Albay. Nagpapasalamat din ang NBDB sa lahat po ng sumusuporta at tumutulong sa pagpapalakas ng ating reading spaces sa rehiyon ng Bicol. Kasama dyan ang ating mga lingkod bayan na laging handang umagapay sa ating mga Buknooks. Nandyan po si Mayor Gerald B. Peña ng San Jose, Mayor Raquel S. Lim ng Goa, Vice Mayor Marcel Michael P. Pan ng Goa, Mayor Manuel A. Ibasco ng Bula, Mayor Nino A. Taiko ng Pusakaw, Mayor Maria Leonor G. Robredo ng Naga City, at Mayor Jaciel Richard G. Salceda ng Polangi. Ang Buknook site visit ng MDDB ay hudyat ng patuloy pang kolaborasyon sa pagpapatibay ng kultura ng pagbabasa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya hanggang sa susunod pong mga Buknook site visits!
10: Para ang saya-saya ng kanilang pagbisita ron. No? Nakita nila on the ground kung ano yung mga best practices dyan sa mga Buknook sites natin sa Lipolandia. Yes. Samantala, official nang isinara ng National Book Development Board ang aplikasyon para sa Readers Rising Academy. Habang inanunsyo na nitong nakaraang linggo, ang mga mentor na gagabay sa mga mapipiling aplikante para sa workshop fellowship na mga mag-aaral at early career professionals na maghahain ng malalaki at makabagong solusyon sa reading crisis na kinahaharap ng bansa. Para sa RR 101, makakasama ng mga fellow si Natasha or si Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate bilang mentor sa kursong Advocacy, Campaign Management and Planning. Pangungunahan naman ni Lawrence Kasipag, isang guro, community organizer at a reading advocate ng RR 102 na nakatuon sa community building, development and engagement. Samantala, magsisilbing mentor para sa RR 103 or Creative and Innovative Communication si Diana Jean Cruz, ang External Linkages Officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation. Abangan po ang anunsyo ng mga kwalipikadong aplikante at humanda na sa pagbubukas ng Readers Rising Academy ngayong Hunyo. Ilan lamang ito sa mga mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 104.3 Colab.
1: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: And Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
1: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: And Capital 104.3 Colab.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan. Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
7: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
7: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
8: Tandaan!
7: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
1: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
9: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online.
8: Online!
9: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Week Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Quinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Week Pinoy sa Radyo Magazine.
14: Creators Spotlight.
15: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yan, nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Sabay niyo rin po kami nga napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine, The Capital FM at ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines.
16: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
15: Maka dyan, Reg, ano?
16: Yes.
15: Ngayong hapon eh, maswerte tayo dahil makakakwentuhan natin ang ating very special guest, kwentuhang comics at arts ito.
16: Wow.
15: Kaya naman, let's get creative kasama ang isang mahusay na comics creator and artist. Siya isang seasoned artist sa art section ng Philippine Daily Inquirer, who has dedicated more than 2 decades of her talent and craft. Mahaba-haba yung two decades din, kaya naman siguradong
16: batak na to, sir.
15: Oh, batak, no? Na batak na. Isa siyang spot cartoonist, illustrator at editorial cartoonist, no? At noong 2008 ay ni-release sa Junior Inquirer ang kanyang mga gawa sa Sunday Comics sa pamamagitan ng Full House One. Naging unique chronicle ito upang ibahagi niya ang ng kanyang asawa ang drama at mga nakakatawang mga karanasan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So ngayon, isa siyang freelance artist sa kanyang The Tiny Studio dito sa Quezon City at sumasali sa mga art events at book fairs gaya ng nakaraan ng Philippine Book Festival. Yeah. Welcome natin sa ating aklatang bayan si Miss Steph Bravo, si Miss Steph B. Magandang hapon, Miss Steph.
14: Hello po. Good afternoon. Salamat, Lowell and Reg, for inviting me here so Deep Pinoy. And hello, good afternoon sa mga listeners ninyo.
15: Miss Steph, pwede niyo pong ipakilala ang inyong sarili sa mga viewers natin at bukod po sa inyong pagsusulat at pag-i-illustrate, ano, paggawa ng comics, ano pa po yung mga bagay na kumbaga interesado kayong gawin?
14: Okay. My name is Steph B and I've been an illustrator for more than 30 years.
15: Wow.
14: Counting yung sa experiences sa Inquirer. And then like you said, marami din akong interest aside from just illustrating, but it's what I naturally gravitate to. So, lahat ng interest ko really parang orbit around art. Pero every now and then, I try to explore new things, parang outside of art. So, ngayon, kung pahuhulaan kita kung ano pinagkakaabalahan kong gayon, siguro hindi mo mahuhulaan.
15: Feeling ko rin.
16: Mga artists, ano? Marami silang mga hobbies talaga.
15: Mga diversion.
14: Yes, ngayon, ang pinagkakaabalahan ko this summer is I'm taking up classes in accounting of all things.
15: Wow!
16: From art to math.
14: Yes, yung mas yung sabi nila, yung mga fine arts, kaya nga ako ng fine arts kasi allergic ako sa science.
16: Yes, ayaw ng math.
14: But here I am, I'm taking up classes in accounting.
15: Interesting.
14: Yes, wala lang. Parang gusto ko lang makita yung challenge kung kaya ko ba. And surprisingly, very interesting pala siya. So na-experience ko yung sinasabi ng accounting teacher ko na hindi ka patutulogin talaga na accounting until mabalance mo yung accounts mo. True enough. So ilang araw na akong hindi nakakatulog dahil sa accounting classes ko. So yun, ngayon yun ang pinakakaabahan ko ngayon.
16: So paano naman po kayo, Miss Steph, naging interesado sa comics at pag-i-illustrate? Tapos ano po yung mga naging major turning point para po tahakin nyo professionally yung career na ito?
14: Ever since maliit ako, mga 5 years old, talagang hili ko na talaga mag-illustrate. In fact, yung mom ko nga, lagi niyang kinikwento na nung maliit ako, mahilig ako mag-drawing sa mga pader namin sa bahay using her red lipstick. Dami yung mga figures dyan and all that. And then, so yung interest ko naman sa comics, i-credit ko dyan yung husband ko kasi nung mag-boyfriend-girlfriend kami. Mm-hmm. Sa every occasion, yung regalo niya sa akin talaga, comic books.
15: Ooh.
14: Especially yung comic book ni Bill Watterson na Calvin and Hobbes at saka yung Mutts ni Patrick McDonald. Yun, and that buo yung parang
15: collection
14: ko na rin lahat ng libro niya na collect dahil sa husband ko. Yun naman ang nag-generate ng interest sa akin in comics na talagang siguro sabi ko pag nagka-graduate ko ng college, sana dream ko magkaroon ng comic strip ko na rin of my own. Kaya yun, dun ako nag-start ng interest in comics.
15: But talaga namang sinundan mo talaga rin yung ano mo, yung passion mo in sa pagdo-drawing. Ano, you've mentioned na yung first canvas mo talaga is yung din ng inyong bahay po, pero nag-fine arts kayo. Yes. And then you graduated fine arts.
14: I took up fine arts. Ang major ko, advertising. Mm-hmm. Actually, like I said kanina, talaga hindi ko, wala talaga akong balang kasi parang, ang sinasabi nila lagi, walang future sa fine arts. Parang maghihirap ka talaga dyan. So ang kinuha ko, the next best thing ay sa akin noon was advertising. So after college, fortunately, nakakuha ko ng internship sa isang ad agency. Pero pagkatapos nun, after 1 month, talaga I discovered it's not for me. Uh-huh. Hindi ko talaga siya hiling. So while my husband, yung boyfriend ko noon, he continued dun sa path ng ad agency, ako, I was in limbo. Hindi ko alam mo, wala akong, hindi ko talaga gusto ng advertising. So, what's next? Anong gagawin ko ngayon? So, yung husband ko, nakita niya yung ad ng Inquirer for looking for an artist. Mm-hmm. So, sige, try na nga kahit wala akong experience at all sa spot illustration. Only what I've been doing nung before college.
16: Kumbaga talagang yung passion lang po yung nagdala
15: sa mga.
14: Baka kaya natin. So fortunately naman natanggap tayo. And then, so I knew that I was in the right parang path ba? Ganyan. Kasi halos araw-araw na nag-work ako sa Inquirer, hindi ako umuwi ng tamang oras. It's always after 10 p.m., 2 a.m., ganyan. Pero hindi ko siya talaga napapansin or hindi yung naging cause for me to quit. Tumagal ako ng 22 years doon, enjoying what I do.
15: Andun kasi yung dedication. Okay. Eh, once na gusto mo yung isang bagay kasi.
14: It's not work at all. Yeah. Parang bakasyon. So yun, I guess that was the turning point. Sige, kahit na puyatan, araw-araw, hindi ako aalis. I love what I do. So yun na naging major. Turning point.
15: Pero Miss Steph, growing up din, balikan natin ng konti. Konti lang naman. Bukod doon sa pagbabasa ng comics at na-mention mo that was influenced by your boyfriend, your ex-boyfriend. your now hobby. Ano po yung mga binabasa niyo when you were growing up other than comics?
14: Yeah. When I was young, I remember spending time ng summer sa probinsya sa Lolo. Mm-hmm. Yung binabasa namin noon, mga Liwayway, mga Wakasan comics. Tapos, ang lagi rin namin inaabangan sa bulletin, yung Baltic and Company, Funny Comics, Planet of the Apes. Doon ako lumaki. Doon din ako natuto kung paano yung composition, paano yung visual expression, storytelling, Pinoy humor. Mm-hmm. Yun ang naging parang, kumbaga sabihin natin, mix-up para ma-fuel ng desire to take up fine arts and hanggang ngayon yung mga kung ano natutunan ko nung all those summers reading those comics na-apply ko pa rin ngayon.
16: Isipin mo, no, partner, parang 22 years si Miss Steph sa Philippine Daily Inquirer. So, kamusta naman po yung naging karanasan nyo bilang babaeng cartoonist sa isang male-dominated na profession?
14: So, yung first few months ko, admittedly, napakahirap talaga kasi halos lalaki talaga lahat.
16: Kasama nyo po.
14: Siguro a few months na working there, doon lang nila nasabi sa akin na you are the first female illustrator of the Philippine Daily Inquirer.
15: Wow.
14: Yung mga pinalitan ko, puro mga macho. So talagang, ang feeling ko, I have to work doubly hard. Compared dun sa mga male counterparts ko. Ako kasi, apat kaming artist doon. Ako lang ang babae. So, I have to work doubly hard para i-prove to them na I deserve a seat at the table.
16: Yes.
14: Pero, I feel fortunate din na ang art director ko and my editor-in-chief na si Ms. Leti Manzano and Ma'am Lynette, my art director, they were very supportive with me. Tapos, they opened doors talaga. They gave me projects na instead of na-bypass nila yung mga kasama ko artist na like, ito, mas kaya mo to, try mo to. Sila rin ang nagbigay sa akin ng chance to become an editorial cartoonist and sila rin nagbigay ng chance sa akin to be part of the Junior Inquirer and have my start my full house.
15: Yeah, your full house.
14: Cartoon.
15: Tsaka partner, no? Especially considering yung nung time, yung era nung nagsa-start si ma'am, hindi pa gaano ka-liberal sa mga babae ang mga work, ang ibang mga workplace.
16: Yes.
14: True. Oo.
15: Diba?
14: Medyo naka-experience ako ng resistance ng konti sa mga boss ko din. Kasi I really have to prove myself na yes, kaya ko pong mag-deliver. Yes, kaya ko pong mag-meet yung mga deadlines. Kasi ang isang ano rin doon, kaya minsan siguro hindi masyadong yung nakaka-meet ng resistance sa babae. Kasi mothers din kami.
16: Yes.
14: Kami rin ang in-charge sa babae. So, kaya mo ba to? Yung hours natin, ganito. So I, luckily, I have a very supportive husband and yung supportive din ng mom ko. And so I was able to, you know, to do my job doon kahit na puyatan talaga. Late na umuwi. Kinaya pa rin.
15: Tell us yung, during your heydays po sa Enquirer, gaano po ka-challenging yung work niyo? Paano po yung a day in a life ng isang editorial cartoonist or during that time?
14: Oo, yung mga deadlines namin doon. For example, for the editorial cartoon, you have 2 hours to submit. For yung 2 hours na yun, nandun na yung research. You have to do your own research. You have to interview the reporter, the writer. And siguro, pag hindi mo naiintindihan, syempre, tatanungin mo editor. So that leaves you with, what, an hour to do your illustration. Tapos, gagawa ka pa ng maraming thumbs. Kasi, papa-approve mo pa yun sa editor. So now you're left with, what, half an hour to do the ano. Tapos ang challenge mo doon, minsan, dahil sa nature ng job namin, nag-iiba bigla, last minute yung drawing. Ay, yung story, yung story. I mean. So yung editorial cartoon mo, affected na noon. So kailangan marunong kang mag-adjust kasi yung deadline, hindi mag-a-adjust yan para sa
15: iyo.
14: So, siguro naka, through the years din, naka-develop na rin ako system. Ng hacks. Yan. And system, kung paano ko mapapasok na rin yung mga sudden changes. And yun ang challenge doon. Pero, you know, yun ang nakakapagsigla rin sa atin sa trabaho, yung challenges.
15: Actually, kung wala yung challenges.
14: Kung wala, parang, diba? So,
15: nakaka-ano, may amaze, no? Na may ganun palang process din na pinagdadaanan ng isang, kasi ang simple niya tingnan on paper. Akala mo, din-drawing lang.
14: Ang daming people involved, hindi lang ako. So, we all have to be on board dun so kung anong lalabas sa edit.
15: Mm-hmm.
14: Even the newspaper, kailangan pasok din yun sa parang, ano namin, parang yung rules namin and guidelines. Hindi basta-basta kung ano-ano lang ang pwede ilagay. So, yun. There.
16: Sige po, Mr. Pero, can you tell us your creative process po? Kumbaga, parang kapag nagsisimula po kayo ng mga bagong comic strip, caricature, or illustration, ano po yung mga kadalasang unang pumapasok sa inyo? Visual image po ba? Character, concept po ba? Or yung emotion po muna?
14: Well, it actually depends on kung anong kailangan kong kailangan output. Kung halimbawa yung comic strip po or spot illustration, usually it's the, after reading the article of course, yung concept na nauuna.
15: Uh-huh.
14: And then the illustration. Pero kung halimbawa editorial cartoon, usually natitrigger ako niyan sa emotion ko about the issue eh. So kunyari, yun, dun, so emotion ang nauuna doon before the illustration. So minsan na-experience ko nga na kung anong issue na mas lalo ko natitrigger o lalo ko nagagalit, ang bilis kong gumawa ng editorial illustration. Minsan inspired. 30 minutes tapos. Pero yung mga topics na hindi naman ano, wala akong relate masyado, yun, mahirap. So yun, it depends on kung anong output. Minsan nauuna ang concept, minsan nauuna yung emotions. Right.
15: Thank you po. Ano, so noong 2008, nagkaroon kayo ng opportunity to launch at mapublish itong Full House. Mm-hmm. Bakit po nagkaroon po ba kayo ng parang freedom to really choose the topic or the concept that you would like to publish? At paano po ito nag-evolve throughout the years? Pero bago niyo po sagutin yan, Ms. Stefano, magbabalik po muna ka. Sagutin po yan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Kaya dyan lamang po muna kayo.
14: Thank you.
0: 1278 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo
17: Magazine.
0: 1278 AM.
20: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: No!
2: Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.
21: Fake news yan! Mali!
3: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Learning from home, they need more in.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Rick Pinoy. Kasama sila Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Rick Pinoy sa Radio Magazine.
3: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin si Mrs. Steph Bravo. Kanina pinag-usapan natin ang kanyang experience, Reg, yes, sa loob ng mahigit 30 years ano, and 22 years of which are were spent sa Philippine Daily Inquirer bilang editorial cartoonist. At yung nga isa sa kanyang mga milestone sa Philippine Daily Inquirer ay yung kanyang Full House, yes, na pinapublish or nire-release noong nagsimula noong 2008 sa Young Inquirer. At ang title nito is yung Full House.
4: Yes.
3: Bakit po, ano po yung binigay na brief muna sa inyo nung binigyan kayo ng opportunity na to? Were you given this freedom na kung ano?
4: Wala.
3: Yung...
4: Wala, parang it just dropped on my lap talaga. Uh-huh. Si Ma'am Letty just approached me, oh, mag-open tayo ng ano, Sunday Comics sa Junior. Gusto mo ng spot? Ganun lang. So ako, hindi talaga ako prepared. Wala akong, it wasn't in my immediate plans.
3: Uh-uh.

0: take a stand, no?
1: Oo, dahil nakaka-generate ng, right, ng discussion yun, di ba? Yun, tapos in din, as an advocacy illustrator naman, ang primary goal ko doon is empathy and public awareness. Ah, parang building empathy, tapos public awareness, and hopefully mobilization and action. So, ang mindset ko naman doon is, how can I parang influence you deeply enough para to help you in this cause, parang ganun, and for you to take action. So ganun, yun ang ano, iba-iba siya, hindi siya pare-pareho, right, kahit na they all depend on visuals to tell the story, iba-iba pa rin ang kailangan kong mindset when I do one or the other.
0: Yeah, I saw this comics of yours yung tungkol sa nung COVID-19. So ang interesting na nagkakaroon tayo ng chance to educate, yes, and magbigay ng information, yes, sa ating sa publiko through illustration, yes, so through comics, ano.
1: And because visual siya, talagang hindi mo kailangan ng fancy degree, yeah, or to understand it. I can communicate whatever I want through illustration, kahit saan ka pa. Even if we don't speak the same language.
2: Yes.
1: Magigets mo yan, basta I do the illustration right. Ang challenge ko nga dyan, pag editorial, wala talaga akong nilalagay ng labels whatsoever. Mm. Yun ang challenge ko sa sarili ko. Kasi para pag pinost ko yan at makita ng somebody from another country, may gets pa rin yun.
2: Kumbaga, inahayaan nyo pong mag-speak yung talagang masterpiece ninyo.
1: Yes.
2: Grabe,
0: and what's good about it is that ma-appreciate siya even ng mga bata.
2: Yes.
1: Oo, true, diba?
2: Yeah. No age limit.
1: Oo, no age limit. Kasi illustration siya eh. And then again, we have certain rules sa editorial cartoons. Hindi pwedeng yung pakita ng violence.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka rin pwedeng pakita ng guns. Yung mga anything associated with killing, hurting other people, that yun lang naman ang guidelines to.
2: Pero actually, pag mga ganun po, iba-iba naman talaga ang interpretation, since na iba-iba yung nakakakita.
1: Yes, that's
2: from
1: true.
2: Bata to matanda.
1: Oo, depende sa background ng reader.
2: Yes.
1: Iba talaga interpretation. So, ang ano ko na rin doon, challenge ko lang sa sarili ko. Parang gawin mo in such a way na walang misunderstanding.
2: Mm-mm.
1: Parang ganun. Make it simple. Huwag mo masyadong complicated.
2: Oh, grabe, Miss Steph, no, you do, you really do live in artworks po talaga.
1: Yes.
2: Can you tell us your art style, briefly your process po, and paano po ninyo na-deal yung time pressure po?
0: Especially dun sa mga ginagawa po, yung mga during the PBFU, I was observing.
1: Ay, nagpagawa ka ba?
2: Pwede yung, po ba magpagawa?
0: Yung mga live art ay, ninyo, caricature, no? Paano po ninyo, gaano ka tagal or kabilis niyo itong ginagawa?
1: Ang usually hindi kami 20 minutes per person. Pinapabalik na lang namin sila. Mm-mm. After 20 minutes, balik ka. Pero yun talaga one of the best experiences ko yung PBF mo yun. Kasi simula nung pag-upo ko doon ng 10 a.m., may nagpapagawa na. Ang tatayo na lang ako talaga, walang biro, 8 p.m. Whole 3 days, ganun. So, ano siya, siguro it's a... kung paano ko nagawa yun, kasi less than 20 minutes yun, mm-hmm, diba, when you think about, you do the math, diba? Siguro yung experiences ko na rin before, plus sa inquirer, yung nahasa kasi kami sa deadline. Mm-hmm. So, magde-develop ka rin, as you go on, makaka-develop ka rin ng tricks, eh, yeah, kung paano mo ma-shorten yung process.
2: Yes.
1: So, ayun. And then, ano po yung isang question? What is the...
0: kumbaga, ano po yung...
1: Yung art style doon sa mga live artworks.
0: Pag makita
1: nila yun, they always say, ay, ang cute, ay, ang ganda, ang colorful. Kahit nga yung mga ginagawa kong illustrations for Metro tungkol sa mga kidnapping, killing, ganyan. Lagi na siya sabi, oh, yung cute naman. Ay, hindi ko ma-overcome yung mga criminal ko, ang cute ka, yung mga murder. But ganyan, ang cute-cute na itsura. And I can't help it. Ganun talaga eh. But somehow it gets the message pa rin across.
0: What made you decide naman po to like navigate na from doing editorial, mm-hmm, tapos to doing advocacy comic strips na mag-venture sa paggawa ng mga, yes, live illustration or drawings?
1: Ano naman, parang I really find ways to parang ibang forms of art kasi hindi pwedeng spot illustrator lang forever eh. Kasi parang kailangan mag-expand ka rin ng market eh. So it's a challenge mo rin sarili mo to do different things. Kaya ako pumasok sa editorial gardening. Ngayon naman sa advocacy, I was fortunate na may mga friends ako na in-invite ako, sali ka sa ano namin, NGO namin, saka ikaw na rin ang gumawa ng illustration yun. So trinay ko rin siya. First time kong gumawa ng ano, parang maging visual documenter ng isang NGO dun sa isang campaign. Gusto ko naman. So ngayon, parang nadagdag ko siya sa mga things that parang pwede kong gawin. Parang ganun. Kaya I'm always on the lookout for things that pwede kong gawin na magagamit ko yung knowledge ko in art. So ayan, advocacy.
0: Naka-inspire na.
1: Advocacy naman.
2: So Ms. Steph, sa 22 years po ninyo sa Philippine Daily Inquirer, up to now na ang dami nyo pong advocacy, paano nyo po nakita yung changes sa Philippine comic scene mula nung nagsisimula pa lang po kayo up until now? Tapos ano po yung pinakamalaking shift sa audience, sa publishing, or even dun po sa creative freedom po?
1: Siguro ang change na lang, kasi nung nagsistart ko na ako, like yung kunento ko na comic book, talagang bibilihin mo siya eh.
2: Yes.
1: Wala pa siya online, hindi pa ganun ka ano eh. Ano yun, parang dinosaur na ako. No? Sabi ko, una ka sa internet.
2: Nagkakalabasan ng generation.
1: Ito yung time na yun, talagang walang access to all those things. Bibili mo talaga yung comic book. In fact, last night nga, pumunta ako sa bookstore, I needed to buy a manga. Kasi meron akong book project. Yun ang peg nila. So, kailangan ko ng reference. Eh, nung magbabayad na ako, naisip ko, teka, ba't bibili pa ako ng comic muna na I can easily access it for free online? So, parang naisip ko rin na, teka, parang kawawa naman yun kasi fellow artist ko. Mm-hmm. Yes. Parang I'm robbing him of the chance to earn doon sa efforts niya, diba? Eh, pero, ayun. So, ngayon, medyo pag nag-attend naman ako ng mga events, nasisihan naman ako to say na nagkakaroon ng resurgence ulit ng interest ng tao into yung buying talaga the actual
2: physical
1: comic.
2: Yeah.
1: They really make it a point to go to the events, meet the illustrator, shake their hand, tell them how they love the work, that they collect them. Yun naman, nakikita ko, bumabalik na tayo ulit sa parang physical, actually physical na comic book, hindi na nila gusto yung digital.
2: Iba yung feel.
1: Exactly.
0: Iba yung vibrance ngayon, Miss Steph, ng comics sa Pilipinas. Yes. Ano, nakakatuwa.
1: Iba sa PBF, ang daming supporters.
0: Right.
1: Ganda.
2: Ikaw ba, partner, naranasan mo na ba yun? Kumbaga, naabutan mo ba yung wala pa sila sa online? Nandun ka search ka pa lang sa mga, bookstore, ganyan.
1: Diba?
2: Hiram-hiram ka sa mga kaklase.
0: Sa probinsya kasi dati, parang so outdated na yung comics sa darating. So maghihintay ka pa ng isang linggo, but at least you make it an effort na talagang maghintay, maghanap.
2: Hihiram ka pa.
0: Hihiram. Kasi hindi ganun ka-accessible.
1: Isang kinakut out pa namin. Kasi wala kaming access sa mga comic books, so we can't afford it. So kinakut out namin. Ako, kinakut out ko yung mga favorite comics.
2: Tapos and minsan, di ba, parang volume. Sige, biling ko yung volume man. Bili mo yung volume ko. Tapos palit tayo.
1: Mga ganun. Pero ngayon, buti na. They set aside a budget to buy the comic book and to support their favorite comic.
2: Yes, totoo po.
1: So, buhay na buhay.
0: Ayan. Ms. Steph, syempre, we're really looking forward na in the near future, ma-revive mo rin itong Full House.
1: Kasi 2.0.
0: Yeah, I heard na you are aspiring to revive this Full House. Ano po yung siguro naiisip ninyong atake na gawin in terms of the narrative at saka siguro art style to make it relatable sa mga present generation of readers naman?
1: So art style, I don't think I'm going to change that much. Just to parang suit ko ano gusto nila. Like manga. So yung manga ka kasi yun ang uso. But that's not me.
0: Yeah, so that's not Pinoy.
1: I can do it for a few months pero after a while I'll get sick of it and then I'll just go back to my own art style. In terms of content naman, as much as I would love to continue to Full House, Eh, yung mga source ko ng material, yung mga dalawa kong anak, mga binata na, dalaga na, may kanya-kanya mga buhay. Eh, pero ako teenagers, hindi na nila ako nakausap. Ano, saan ako ka ng content? So, sadly, siguro, it won't be about yung motherhood anymore. Mm-hmm. Kasi iba na yung mundo nila ngayon. Eh, kung teenagers naman, hirapan ako maghanap ng content.
2: Yes.
1: Siguro, ano na lang, baka another topic. Siguro, yeah, life as a freelancer. Or...
0: Mm-hmm. Interesting, yes, din yun.
1: Yes, ganun na lang siguro.
0: Kasi marami rin tayo mga freelancers,
1: yes,
0: okay, na yun,
1: so,
0: no?
1: Yes, makaka-relate. Kung magagawa ko ng 2.0, maybe yung mga ibang materials ko pa na. Ang dami kong strips, eh, yeah, pwede pa. How many books pa yun, pwede pa.
2: Oh. Eh, Miss Tep, para naman po sa mga kabataang artist, mm-hmm, na gustong pumasok sa newspaper or editorial cartooning, mm-hmm, kasi yun na po yung isang field na medyo lumiliit na po sa traditional media.
1: Mm-hmm.
2: Ano po yung skills yung dapat nila kayang, or ano po yung advice na maibibigay po ninyo para ma-master po nila na hindi kayang palitan ng AI tools or any digital shortcuts? Mm-hmm.
1: Well, ang advice ko na lang sa mga gusto maging editorial cartoonist, huwag na kayo sigurong umasa na. Makahanap pa kayo ng spots sa newspaper. Mm-hmm. Parang end all be all na yan. Pag hindi ako nakapasok, dead na, ayaw ka nang mag-editorial cartoonist. Huwag na yan kasi talagang lumiliit na siya. Baka, ewan natin kung babalik pa.
0: Yeah.
1: So ngayon, siguro, ang labanan natin nasa, ano na eh, social media na eh. So siguro, at saka AI, isa pa yan,
2: yes,
1: diba? Kaya ako rin, sa admittedly, minsan yung isip ko, kailan kaya ako mare-replace ni AI? Kasi parang feeling ko malapit na. But then, na-realize ko, there are some skills na ng artist na wala, na hindi kaya ni AI.
2: Yes.
1: Siguro yung, opo, yung, ano, yung ability ng tao to connect the dots. Like yung kunyari, sa lahat ng mga nangyayari around us, they are somehow connected. Marunong ang tao to figure out how are they all connected. So, gagawa ka ng editor and cartoon about that. Tapos meron pa, we have the ability to parang observe yung absurdity ba ng tao.
0: Yeah.
1: Sa tao din tayo eh. So, alam natin na pag nilagay, mag-observe ba ng how people behave when you put them in certain situations. Tapos pwede din natin siguro i-improve ang ating ability to discern kung ano ang fake news from false. Kasi si AI naman, it all depends on yung prompt mo.
0: Correct.
1: Sa kanya.
0: Yes.
1: Okay. Kung ano mo alam yan eh, hindi na siya marunong mag, ano, diba, to see yung context or, parang, yun, hindi niya kaya yun. Depende pa rin sa galing ng tao na magbibigay ng prompt sa kanya. So, siguro yung isa pa, yung empathy muscle natin.
0: Yeah, yung empathy.
1: Oo, dapat
0: yan.
1: Yun, build natin yun para,
2: tama.
1: Kasi yung human experience natin as yung, ano, as an illustrator, usually whatever I put out is based on yung my own experiences. Mm-hmm. Eh. So, kung pag nilabas ko yun, authentic yung output ko, makaka-relate lang kung sino ang makakita yun eh. Yung AI kasi, images nila, generic,
2: yes,
1: literal,
2: ako,
1: walang emotion ba? Walang
0: right,
1: moral, parang moral component.
2: Totoo so, po yun.
1: Yeah,
2: kasi
1: diba?
2: Kumbaga parang, kapag kasi naka-AI ka, mm-hmm, ang taas ng chance na meron kang kaparehas.
1: Yeah,
2: unlike
1: exactly,
2: kapag sa sarili mo, kumbaga nag-umpisa ka sa scratch, kumbaga own idea mo, talagang mm-hmm, sa'yo yun, walang plagiarism namang nangyayari,
1: yes,
2: doon.
1: Oh, true. Diba? Ngayon, pare-pareho eh.
2: Yes.
0: Tsaka, yun nga po, walang distinct na masasabi mo, ay, si Steph na yung gumawa nito.
1: Yes, true.
0: Si ganitong artist yung gumawa.
1: And sa mga ano, it siguro ang mga nagsisimula, okay lang na kumopya tayong konti dun sa mga idol natin. Pero, ano, with this idea at the back of our heads na, ano, kukopy lang ko ngayon ka, paano niya ginagawa to, paano siya mag-layout, ganyan. Pero, makaka-develop ka na rin ng own style. Mga,
2: yes,
1: strive to create your own style na pag nakita ng tao sa labas, oh, si ano to,
0: yeah,
1: ganyan, si anong gumawa niyan, di ba? Yun ang goal dapat natin. So, I don't think ma-replace tayo ni AI completely.
2: Yes.
1: Kasi, merong things na hindi kaya talaga ng, ano, ng computer po.
0: Ayan, Miss Steph, before we end, ano po yung key takeaways or learning mo from your very rich experience,
2: yes,
0: and sa iyong expertise sa pag-illustrate
2: pag, no?
0: Sobra. Ano, may mga marami po ba tayong mga natutuhan na gusto natin or na pwede natin i-share sa ating mga viewers, lalo tigit sa ating mga kabataan na mga nanonood dyan na nag-aspire din na maging illustrators.
2: Illustrator.
0: Yeah.
1: Continue what you're doing. Kahit na makita mo, oh, AI, papalitan na rin naman ako. Huwag kayo matakot doon, hindi tayo ma-re-replace si AI. Mm-hmm. So, you keep on what you're doing, what you love, diba? Sa art. Sige, mag-ano ka lang. And take advantage of what's available sa atin yeah. yun, yung internet, yung social media, to get your work out there. Para makakuha ka rin na, ano, kasi wala kami niyan dati.
0: Yes. Talagang, it's pure hand and mind and heart.
2: And diskarte, no?
1: Diskarte. Pero ngayon, anybody can be an artist.
2: Yes.
1: Pero parang na-level na yung playing field ba? So, ngayon, ang ano mo na lang is to just keep doing what you're doing tapos para makadevelop pa ng confidence sa sarili. And eventually, pagawa ka ng art style na distinctly your own.
0: Yeah.
1: Para yun na lang ang laban mo talaga. Di ba?
0: Yes. Miss Steph, finally, ano po yung mga upcoming, may mga upcoming projects po ba tayo or events? Please invite our viewers po.
1: Ah, yes. Thank you again for inviting me here and sana naka-generate tayo ng interest so, kahit one or two viewers ng, ano, Read Pinoy na to check out my work and saka visit me sa mga art events na sinasalihan ko. To just say hi. Mm-hmm. Saka, kahit hindi naman kayo bumili or magpagawa, basta natutuwa talaga kami na oh, hi, Steph. Follower mo ako sa ganyan-ganyan. Nakikita kayo nga. That really makes our day.
2: Yes.
1: Kasi parang, ayoko na yata mag-art. Yun, paano ba ito? Parang wala namang nakaka-appreciate. Mm. Yung mga words lang na gano'n, kahit di kayo bumili ng anything, it really helps to keep us going in what we do. So, huwag tayo matakot sa AI. Hindi tayo mare-replace.
0: Yes. Ayan, thank you so much, Miss Stephanie.
2: Thank you.
0: Maraming salamat. Sobrang dami naming natutuhan.
1: Sa inyo, maraming listeners.
0: Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman, talent, and experience. Of course, mahalaga yon sa pag-illustrate at saka sa comics na rin at sa pag-drawing ng live. Kaya naman, alam mo, Reg, marami pa tayong mga pag-uusapan. Marami pa tayong mga guests sa mga susunod nating episode. Kaya tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa amin sa ating aklat tambayan.
2: Para naman po sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communication@books.gov.ph. Muli, ako po ang inyong kaaklat tambayan, Reg De Guzman.
0: Thank you so much ulit, Reg, na sa pagtambay din sa ating sa Read Pinoy. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngala po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal sa pangunguna syempre ni Edie Charis Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowa Lalohada at magkita-kita tayo next week dito sa
2: Read Pinoy!
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Mas pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
7: Radio Magazine.
4: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM.
9: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Radio Pilipinas.
17: News nationwide.
18: Trending issue. Na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di pa
6: papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
26: AM and FM Cola.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas
30: and Capital 104.3 Cola. Cola.
31: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
32: Radyo on the go.
31: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
33: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
33: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
33: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
34: I-extend natin ang bonding online.
35: Online!
34: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
36: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
37: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
38: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
39: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
40: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas,
42: Radyo Publiko.
40: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang
46: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
47: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
48: Bubungad sa umaga.
49: Trending issues na pinag-uusapan.
50: Mga programang aabangan.
51: Agahan ang kahaponan.
52: 66 Impormasyon.
53: GIS, your General Information Station.
54: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
34: I-extend natin ang bonding online.
35: Online.
34: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
36: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
37: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
38: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
39: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
32: Radyo on the go.
31: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
33: Yay!
34: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
34: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
33: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
34: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
55: Musikerong Pinoy noon, ngayon at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
56: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: bakla, bakla, bakla.
1: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas!
10: Tamang impormasyon!
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan, kaliw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
13: RG! Radyo Pilipinas Magazine 1278.
14: Musikerong Pinoy! Pinoy! Pinoy! Pinoy!

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
8: Uy anak, kumakain

0: o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serbisyong kailangan.
5: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
8: Musikerong

0: Musikerong Pinoy.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Pilipinas Magazine 1278. AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
20: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Musikerong Pinoy, noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy!

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Influx na yan.
4: Radyo Pilipinas Magazine.
7: 1278.
8: Musikerong Pinoy.
9: Pinoy.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan ang gahapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Ayun, lima ang tinig namin, Cavitenyo. Sunod naman na awit ay si Sally Prim, ang pag-ibig niya.
1: Mo.
0: Mo pala, hindi niya. Mo niya. Pag-ibig mo niya.

0: Sabi ni him sa awiting, ang pag-ibig mo, ako naman ang susunod, basta't mahal kita.
1: Wala tayo.

0: kanta. Yun. Sunod naman na, na awit ay si Eddie Suarez, Buhay sa Mundo.
1: Handog natin sa mga senior yan, Tony. Kay Naka-Princess Floriano Contreras, kay Kalusi Kayongyo Akisap, kay Biole Ramos, Aida Lagayet, Noemi Ordena, Lapas Sanchez, Estela Bartolome, Kimiling, kay Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.

0: Yan, si Nicolas Enriquez, limutin mo't mamamatay siya.
1: Huwag naman. Huwag niyong lilimutin. Huwag mo nang mamamatay.
0: Di mga tinig namin, dalagat binata.

0: Ayun, dalagat binata. Lima ang tinig namin. Ansos. Ano kaya?
1: Jume. Dalawa nata.
0: Hindi ko yan, dali lang. Nagsasalita mo ako eh.
2: Oo nga.
0: Talende.
1: Lima ang tinig ni dalagat binata.
0: Oo nga. Dalawa ang tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim sa piling nila.
1: Baka hanapin ng composer yung lika niya.
0: Sa piling mo.
1: Ayun.
0: Sa'yo na lang, kuya.

0: Yun ang bulong-bulungan.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang kahapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: Okay, babati muna. Bati ito muna yung mga nag-inuman doon sa summer.
19: Batiin mo na ito, Nick.
1: Oh, Nick.
18: Ah, alam, may nakalagay.
1: Sinukurong sa awiting, di ko kasalanan.
18: Ah, bago po ako umawit, babatiin ko muna yung mga kababayan ko sa Samar.
19: Ah,
18: babatiin ko lang yung mga pinsang ko, mga pamangkin, mga apo.
1: Sa'yo na sa Samar?
18: Sa Pambuan, Samar, San Roque, at saka Barangay, Balnasan. Happy Fiesta po sa inyong lahat.
19: May taga-pakinig din tayo dyan.
18: Happy Fiesta sa Barangay Balnasan.
19: Si Ma'am Elisa Yungbang, tsaka si Antonio.
18: Si Hermeng Corong, si Jesus Corong Jr.
19: Corong.
18: Tsaka si Jose Sorio. Tsaka si Ricardo Siervo. Para sa inyo lahat, nag-iinuman na yata kayo dyan.

0: Diyos ng Rike sa awiting minsan. Susunod naman na awit ay si Sally Prim, Mahal Mo Ba Siya?
1: Bati muna.
0: Sige, bati.
1: Batiin ko muna aking tanyong group. Okay. Tanyong group, tsaka yung mga young ones, tsaka mga forever young. Tsaka si Mr. and Miss Jocelyn Percival Casiano, tsaka Antonio Eneng Alejandro. Tsaka si Irma Erlyn Marliari, Ami Ortega, tsaka ang kumari kong si Angela De La Cruz. Happy birthday pala ngayon.
2: Pinagsama.
1: Marilita.

0: Kilosa ka pala, Miss Holly Green.
1: Oo naman. Siyempre, pagmahal ko si Losa.
0: Nakita mo ba?
1: Hmm, nakita ko.
0: Naku, lagot.
2: Radyo Magazine, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278
2: Sports Radio 918
3: Radio Pilipinas Radio Publico 738
2: at Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
6: Suave.
5: Learning from home, they need boring. Radyo Magazine
2: 1278 AM.
1: Yeah, game.
0: Ang aking aawitin, Tony. Inahandog ko natin si Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Rilocero, kay Emma Regis, kay Awa Ligada, Cora Marliare, kay Tina at kay Sene Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay Jenny Acop ng PIA Security.
1: Yeah, boy.

0: Ayun, baka maputikan. Ako naman ang susunod. Ikaw.
1: Ako.

Buntayin ko lang yung mga kapatid ko diyan sa Quiapo, yung ate ko, tsaka yung mga pinsang ko diyan sa Lerma. Ate Aureng, ate ko rin. Para sa inyo ito.

0: Κριστίνα Σάπαν.
1: Cindy Heavy.
2: Το Dugam Chill.
0: Suave.
3: Learning from home, Cindy Morning.
2: Radio Magazine.
4: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
17: Agahan.
2: Six Information, GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
18: Si Nicolas Enrique sa awiting Bakas ng Lumipas.

0: Sally Prim, Gulong ng Palad. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Punong Mangga.
1: Inihandog ko aking awitin kaya sa family si Huko, si kay Espy, kay April, kay Arma si Huko, kay Kapitana Alma Beneventura, yes, kagawad June Alma. Beneventura, kagawad Vicky Nicolas, kay Meli at kay May Raimundo, kay Tessie Lagman, at saka mga samang kantores din.
2: Yes.

Si Eddie Suarez sa awiting Punong Mangga. Lima ang tinig namin, maalaala mo kaya?

0: Legacy. 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Lucas Enriquez, magtitiis daw siya.
1: Amen.
0: Isali Prim,
1: as low as I can.
0: Ako maihiya.
2: Bakit?
1: Bakit?
3: Thank you po, Sir Kenji. Thank you po sa panonood niyo. Ay, Sir Kenji ba yun?

0: Legacy. 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy. 12

0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
2: Suave.
6: Learning from home, na hindi boring.
0: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
7: Salamat po sa mga papuri ninyo para kay Sally Prim at ganoon din sa pag-monitor sa amin hanggang kanina ni Mr. Kenny Richards at yung mga taga-Tanyong Malabon.
8: Kagawad Vicky Nicolas.
7: Kagawad Vicky Nicolas.
9: Hello, Kagawad Vicky.
8: Romelty David.
7: O, ikaw na.
10: Akin awitin para lumang.

0: Yan si Eddie Suarez sa awiting Paraluman. Apa lima tinig namin ang tubig sa batisan.
1: Ang tubig sa batisan.

Ang extra natin, ang daigdig ko'y ikaw. Okay, kuya.

0: ngayong araw na ito ng Sabado, inialay namin ang programa namin para kay director namin na sa Philippine Broadcasting Service na si Dindo Amparo, at kayun din kay Marinela Tixon, ang aming AM band radio station manager. Kayun din kay Cheche Ayuste, ang FM band radio station manager. Yung mga hindi namin nabati kanina, pasensya na po kayo. Pero inuulit namin ang mga aming pagbati, lalo na kay Ginoong Kenji Richards at sa mga barangay council, konsyala, no?
1: Si Vicky Nicolas.
0: No? Si Ate Vicky Nicolas. Hindi pa kita nakita, kaya hindi ko alam kung matanda siya sa akin o bata.
2: Medyo ikaw ang may edad.
0: Ah, medyo lang.
2: Dalagay.
0: Medyo lang. Eh, si Sally, paano? Sobra-sobra.
2: May edad si Sally.
1: No. Akay ang ate.
0: Oo nga.
1: Salamat po sa panonood. Utas tayo, Santiago. Cinderella po yung kinanta ko kanina. Tapos, salamat po kay Angie Richard. Romel Lipit. Thank you po. Thank you po. Ate Vicky, thank you.
3: Salamat po sa lahat ng nasinig at sumabaybay sa kundi man at iba pa. Maraming salamat.
0: At lahat ng mga taga-Samar, binabati ko po kayo ng maupay nga gabi.
3: Maupay nga gabi. Maupay nga patron.
0: Kanin nyo nga tanan. Happy Benpesta.
3: Maupay nga gabi.
0: Marami rin nakikinig sa atin mga taga-Cebu. May mga nakikinig sa atin taga-Cebu, si Desiree Quintanar Gonzalez, na taga San ba siya? Letter M. Yun, nalimutan ko lang saan.
2: Marinduque.
0: De Cebu, Cebu.
2: Cebu. Nick, ano sa Cebu?
0: Maayong gabi eh. Kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagminaw o pagdungog sa atong tulumanon kabiuna. Oh, natutuwa si Sally. Kay maupay nga ni ngayon makadumog sa si Juan.
1: Sino? Tagasama. Elisa Yumang.
0: Si Elisa. Maraming tagasama na na nakikinig sa atin.
3: Oo nga.
0: Yung isang kaibigan namin nung araw pa, si Sally Caspe, na taga, hindi ko lang alam kung saan sa Samar.
3: Nakikinig sa atin.
0: Mga naging kaibigan natin sa Palo, Palo Leyte, mga taga Bato, Leyte.
1: May 27, birthday ni, birthday ni Christina Yumang. Tsaka 40 days ng mother niya.
0: Ayun na, Christina Yumang. Nasa ngayon, nasa...
2: Yung mga apelido ni baby?
1: Yumang. Yumang Navarro.
2: Ah, Yumang.
0: Kala ko tumang eh.
2: Baka sumama pa si Tori ah.
0: Saan?
3: Lasame.
0: Magagalit si baby.
2: Maraming manggat yun ah.
0: Maraming manggat kay Lasali.
2: Sikulas ang namimitas eh.
1: Kila Yumang.
0: Ah, Yumang. Akala
1: kapatid
0: ko.
1: Niya yung si Elisa Yumang na taga Summer daw yung ano, yung asaw. Sila doon nakatira. Eh, lagi daw din nakikinig at nanonood sa atin.
0: Ang naku, manggaayo ang kuan, Samar. Saan sa Samar?
1: Ala, hindi ko natanong. Next week.
2: Baka na kababayan ni Nick din yun, ah.
0: Oo. Ang laki ng Samar, eh.
1: Next week, kay baby.
0: Malaki ang Samar, totoo lang.
3: Ang pinagasintro yung katarman.
1: Sana nandiyan kayo sa May 27.
0: May mga bahagi pa ng Samar na bahagi ng Leyte. Halimbawa, Kalubian.
3: Karugtong na yan ang Leyte.
0: Ayan, Kalubian, Leyte yan. Palumpon, Leyte. Yung Ormoc, Leyte rin. Inupakan, Leyte din yan. St. Bernard, St. San Juan. Kalubian, yan mga taga niya, mga Leyte.
2: Ang maliit lang yung Iloilo.
0: Iloilo, medyo maliit. Isang ganun mo lang, Iloilo na eh.
2: Pero yung sa Kulase.
0: Pero marami silang mga taga Iloilo. Dito sa Maynila, marami tayong mga naging kaibigan, mga Ilunggo,
3: Blaho.
0: Oh, ayan sila. Si Joel Torre.
2: Si Laurel na rin Ilunggo.
0: Ah, si Laurel yung taga rito sa atin sa PIA. At saka itong lagi natin kasama sa mga... Sabi nga nila,
1: sige po, next week, more Cinderella. Next week
0: Cinderella.
1: Po.
0: Cinderella, kakantahin mo ha.
1: Next week, hindi, request. More request. Cinderella.
0: Sige, more Cinderella.
1: Sige po, Sir Kenji.
0: Hindi ka man lang magrurumlon ang salita.
1: Hindi ako marunong.
0: Hindi ka marunong. Salita nila dyan, si Buano Galag din
1: ako.
3: Rumlon eh, nandun yung mga marmol eh.
2: Kaya si Sally pag nagsumba, sumba si Inday.
0: Tinan mo yung mukha ni Sally, mukhang marmol.
1: Over!
0: Oo nga, mukhang marmol ah. Kaya nga kita pinapalagyan ng tumpok na gano'n kasi parang si Ibon Kobayashi,
2: si ang puti-puti. Si Ibon din na pasyalan ah.
0: Andun pa rin, hindi pa umuwi.
2: Hindi pa umuwi.
0: Hindi pa. Eh, kayo naman mga kababayan, sana po eh mag salamat sa inyo sa pagtangkilik at bukas po mapapanood nyo kami sa PTV4. Anong oras, Sally?
1: Alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi.
3: Hindi ko pala nabati yung kapitbahay ko din si Family Isoga.
1: Si Kapitana. Soga.
3: Family Isoga at saka si Kapitana
0: Chingay Bilaos.
3: Bilaos.
0: Yon, sige.
2: Nakita ka na ba ng Kapitana, Nick? Ha? Nakita ka na ni Kapitana?
3: Hindi pa.
0: Paalam po sa inyo lahat at maraming salamat po.
3: Maraming salamat.
0: Tangkilin niyo sa aming programa.
1: Sa Sabado.
2: Sa Sabado.
1: Saan niyo po? Iyan na namin sa inyo yung mga request niyo. Cinderella.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
5: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
4: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan, scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Rico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
8: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, best!

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman.
3: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagdling Kaalaman.
4: Beach vacation.
5: Ano tara?
4: Jogging.
5: Ano tara?
4: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
10: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Ay, impunto, 22 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay, Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay, Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay, Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up! Good morning!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta po kayo? Araw po tayo ngayon ng Linggo, Piyesta Opisyal. 24 ng Mayo, taong 2026. Muli na naman po sumasa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Marami tayong pag-uusapang ngayong araw na ito, no? Pero syempre, bago muna yan, tayo po ay napapakinggan sa Facebook Live at YouTube YouTube Live din. At syempre, sa social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Tayo rin po ay napapakinggan sa Sports Radio 918 AM. Ito po kayong manginig ng mga latest updates sa mundo ng palakasan. At syempre, ano, tayo rin po yung napapakinggan, hindi lang tayo basta AM. Meron din tayong bagsik ng FM. Tayo rin po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Mga masasarap na music, tugstugan. Yan, dyan niyo po kami mapapakinggan na sa 104.3 The Capital FM. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Marami. No? Bukod dun mga presyo ng produktong petrolyo, syempre ilang mga paksa, no, ng na napapanahon, no? Ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At syempre, eto, hindi muna natin palalagpasin ito. Pakinggan muna natin, ano, bago tayo magtuloy-tuloy, pakinggan muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo na ito, hatid sa atin ng Presidential Week ni Bossing Alvin Baltasar. Narito.
5: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, May 18, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Makati City. Sa programa ay ipinasentar ng Pangulo ang mga kagamitang pangaunlaran ng barangay na binili sa pamamagitan ng Social Civic Project Fund. Nakipag-ugnayan din ang Pangulo sa mga bagong Pilipinas Barangay Scholars habang sinaksiyan din ang rollout ng bagong Pilipinas WISE program sa ilalim ng LGSF at pinangunahan ang pamamahagi ng ayudang pinansyal sa mga barangay sa buong Makati City. Personal ding binisita ng Pangulo ang Tejeros Health Center sa Makati upang tiyakin ang maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga residente, partikular ang mga senior citizen at iba pang benepisyaryo. Sa tulong ng THC, mas nagiging abot-kaya at accessible ang pagpapagamot, nagapan ang mga problema sa kalusugan at nababawasan ang siksikan sa ilang pangunahing ospital. Mayroon itong medical consultation services, lactation room, dental area at nursery area. Kinahapunan ay pinuntahan naman ng Pangulo ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Mandaluyong. Sa naturang aktibidad ay pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 200,000 pisong ayudang pinansyal para sa bawat isa sa 27 barangay sa lungsod. Nagkaloob din ang suporta sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars na tumanggap ng tig 20,000 pesos bawat isa. Sinaksiyan din ng Pangulo ang patuloy na pamamahagi ng bigas sa ilalim ng LGSF bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon administrasyon na palakasin ang food security, suportahan ang mga local government unit at maghatid ng maagap at angkop na ayuda sa mga komunidad. Martes, May 19, bisita ni Pangulong Marcos sa Malacañang si U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helberg, kung saan muling pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang hangarin para sa mas matibay na kooperasyong pang-ekonomiya at pangkalakalan. Nakasentro ang talakayan sa Luzon Economic Corridor na inaasahang makakalikha ng hanggang 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino at makakatulong upang maabot ng bansa ang double-digit economic growth. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo nitong Martes ay ang ginawang pagpapanumpa kay bagong DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulong ika-70 ng Uplift Committee sa Malacañang Palace bilang bahagi ng Whole of Government Response sa pamahalaan sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at food security. Tinalakay sa Pulong ang mga hakbang sa ilalim ng apat na prioridad, repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, ayuda para sa mahihirap at low-income households, at pagpapanatiling abot kaya ng presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin. Miyerkules, May 20, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inspeksyon sa G. Araneta Drainage Improvement Project sa kahabaan ng E. Rodriguez sa Quezon City. Kabilang sa proyekto ang paglalagayin ng TIG 1.50-meter diameter high-density pipes bilang bahagi ng upgrading at rehabilitasyon ng kasalukuyang drainage system. Layunin itong matugunaan ang madalas na pagbaha sa kahabaan ng Araneta Avenue mula Caliraya Street hanggang E. Rodriguez kung saan ang daluyan ng tubig ay direktang tutungo sa San Juan River. Kinahapunan ay pinangunahan naman ng Pangulong oath-taking ceremony ng mga bagong halaan na National Officers of the Provincial Board Members League of the Philippines na sinundan ng pagtanggap kay Guinness World Record Holder Claro Lito B. De Viterbo Jr. sa isang courtesy call sa Palasyo. Si De Viterbo ay kinilala bilang pinakamabilis na taong nakatawid sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad mula Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Guian, Sarangani. Webes, May 21, sa Obando, Bulacan naman, dinala ang programang Bawat Bayan Makikinabang upang direktang mayatid ang suporta at mahalagang serbisyo sa mga higit na nangangailangan. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mabilis at agarang pagtugon sa mga komunidad na apektado ng pagbaha, kahirapan at iba pang kalamidad, kabilang ang mga naapektuhan ng sunog sa Navota Sanitary Landfill. Sa ilalim ng LGSF ay nakatanggap ng 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo, kabilang ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, jeepney at tricycle drivers, street sweepers, Bantay Dagat Volunteers at Estero Rangers. Samantalang tumanggap ng 200,000 pesos ang 11 barangay sa ilalim ng Social Civic Projects Fund para sa scholarship, assistance at iba pang programang pang komunidad. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat kay Alvin Baltasar. At syempre ang oras po natin, 30 minutos makalipas ang 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peking balita na nakalap ng ating PBS Newsroom sa nakalipas na

0: sa unang sigwada ng ating balitaan, iginiit nga ng Philippine National Police o PNP na walang diskriminasyong naganap sa ikanasang operasyon sa Sanhia Steel Corporation na inuugnay sa negosyanteng si Tony Yang. Ito ay makaraang ilagay sa kustudiya ng mga otoridad ang nasa 69 na hindi dokumentadong Chinese national. Batay po sa datos yan ha, ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencion Tates Jr. ang payag kasunod nga ng pagkabahala ng Embahada ng China sa Maynila hinggil sa umano'y diskriminasyong naranasan umano ng kanilang mga kababayan. Giit ni Nartates, kumilos lamang ang mga otoridad alinsunod sa mga umiiral na batas ng bansa, gayon din sa inilabas na search warrant ng korte patungkol sa samot-saring reklamo laban sa naturang planta. Bukod kasi aniya sa mga dayuhang nahuli sa operasyon, tumambad din ang mapanganib na radioactive chemicals na ginagamit sa paggawa ng bakal na lubhang nakakapinsala sa kalusugan at kaligtasan. 6:31 po ng umaga, hinimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga negosyo at kumpanya na magpapatupad ng Person Equity and Retirement Account o PERA program para sa kanilang mga empleyado. Ayon sa BSP, may kaakibat po itong tax incentives para sa mga employers at workers. Layo nitong mahikayat na ang pag-iipon at pamumuhunan para sa retirement. Sinabi ni BSP Deputy Governor Lynn Javier na makatutulong ang pera sa pagpapalakas ng employee satisfaction at retention ng mga kumpanya. Ang pera ay isang voluntary retirement service o savings program na dagdag sa pension systems gaya ng social security system at government service insurance system, yung SSS po yan at GSIS. Umaasa ang BSP na mas maraming matutulungan ng mga kumpanya at mga kumpanya na sasali sa programa upang mapalawak ang investment participation at mapalalim pa ang capital market ng ating bansa. 6:32 or 6:33 punto ng umaga, ilulunsad ng Social Security System o SSS ang SSS e-wheels information at coverage drive sa iba't ibang bahagi ng bansa simula Mayo 25 hanggang Mayo 28. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, layunin ng programa na ilapit sa publiko ang mga serbisyo ng SSS. Kabilang nga po dito ang pag-issue ng SSS number, member data change contribution verification, employers registration loan application at my SSS registration assistance. Pupuntahan ng SSS e-wheels ang Silay City sa Negros Occidental, Mayo 25 sa Siargao, Surigao del Norte, Calapan, Oriental Mindoro, Legazpi, Albay, sa Mayo 27 ay Veracatanduanes, sa Mayo 28. Bahagi ito ng pinalawak na kampanya ng SSS upang mas mapadali ang access ng mga miyembro nito sa kanilang mga serbisyo, lalo na sa mga lugar na malayo sa tanggapan ng ahensya. Alas natin, 6:34 ng umaga. Teka, ito ang unang bugso ng ating balitaan ngayong araw na ito. At dumako naman tayo sa magiging lagay ng panahon dahil alam niyo naman, nag-uulan tuwing hapon. Alamin natin ang latest update sa lagay ng panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Makakasama natin si Boss Dan Villamin. Boss Dan, good morning!
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Yes, well, good morning po, Sir AJ, at sa ating mga takasabaybay dito sa Radyo Pilipinas. So, kasalukuyan, may minomonitor tayo yung low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito kaninang madaling araw sa layong 2,195 kilometers silangan ng Southern Mindanao. So sa ngayon, malit pa naman yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours, pero yung trough or extension nito, patuloy na magdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Palawan at mga lalawigan ng Eastern Samar at Southern Leyte. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong silang bahagi ng Mindanao, patuloy na maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila at lalabing bahagi na ating bansa, makaranas pa rin tayo ng mainit at malinsangang panahon. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa.
0: Boss Dan.
2: Po, Sir AJ. Yes,
0: po. Boss Dan, tanong lang kung may low pressure area po bang nararanasan ngayon sa Mindanao?
2: Opo. So sa ngayon po, may LPA po tayong binabantayan sa labas ng PAR. So kahit na malayo ito sa ating bansa, yung extension nito ay kasalukuyan nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Mindanao.
0: Tanghuli na lamang, Boss Dan, kasi marami nagtatanong sa amin dito dahil marami kasing magkakarwash ngayong araw na ito. Baka kasi masayang daw yung pakarwash nila. Inaasahan ba ang pag-ulan tuwing hapon dito sa Metro Manila, particular dito sa Quezon City?
2: Well, for Metro Manila po and nearby areas, Central Luzon at Calabarzon, posible pa rin po tayo makaranas ng mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, no? Pero hindi naman nagtatagal yung mga pag-ulan na ito. So, posible po hanggang tanghali, mainit na panahon pa rin natin inasahan.
0: Alright, ayan, nasagot na yung mga tanong nyo, ha? Marami kasi nagtetext sa akin, eh. Ayan, okay, with that, maraming salamat, Boss Dan Villamin.
2: Okay po, thank you po, and good morning.
0: Alright. Ayan po, no, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, si Boss Dan
1: Rancho Pilipinas. Weather!
0: Yup. Alas natin, 6:37 ng umaga. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Jubel, ibigay mo.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Good morning! Wake up! Good morning!
9: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:41 ng umaga. Ay, teka muna ha. So, shoutout lang muna ako sa mga nanonood sa atin sa ating programa via live streaming. Mga nakikinig. Uy, marami-rami na rin to ha. Si Francis Navales, nakikinig po sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat. Siyempre, ang aking imahin na nanonood. Si Jess Ignacio, no? All the way. Nasa ano sila ngayon eh? Nasa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakasama ang inyong lingkod. Siyempre, alam nyo naman, ay kami dito sa media, duty comes first before anything else. Hindi naman pwede basta-basta tayo lilibad sa ating programa dahil tayo naghahatid nga ng impormasyon, no, sa mga ating listeners at syempre sa bawat mamamayang Pilipino. Okay, ito naman, nakikinig sa atin si Roger Agustin Ramos. Nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Sabi niya nga, good morning and blessed Sunday, Sir AJ. Bata mo ako, ha? Bata mo rin ako, Boss Roger. At syempre, yung pinakamasipag na gwardiya rito, no, sa ating bureau, no, nagpapa-shoutout din sa atin. Hindi natutulog to, kapares ni Roger Ramos. Hindi pumipikit. Oo, kasi takot silang ma-violation sa kanilang security agency, ha? No, hindi pumipikit. Tayo talagang kahit corrupt, hindi ginagawa nito pag naka-duty, no? Ayan, si Rodel Balangkit. Ayan, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. At ito, pahabol na rin. Si Edwin Ablang, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. At syempre, teka muna, standby lang muna tayo. Babatiin ko lang din ang happy birthday si Darlene May Francisco. Happy birthday!
10: Happy birthday!
9: Ayan, pinababati ka ng iyong kapatid na si Donalyn Francisco. At syempre, happy christening din ano, sa aking pamangkin. Walang iba kundi si Moa.

0: Naging opisyal na pahayag nga ano ni PNP Chief Narcates Jr. Inactivate na nga po no yung disaster preparedness measures nationwide yan at sa kasalukuyan nga po ano ba ang status ng ating mga regional at local police units pagdating sa kanilang immediate response capability. Okay, alamin natin sa pangunguna nga po ni Police Colonel Renel Sabaldica, Assistant Chief PIO ng Philippine National Police. Pag-usapan natin yung PNP disaster readiness no ng ating mga police regional offices. Police Colonel Sabaldica, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Yes sir, AJ. Magandang umaga at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig ng inyong programa.
0: Colonel, unang-una ako rin po ay magpapasalamat unang-una dahil sa oras na ibinigay nyo no, sa ating programa na ito. Colonel, tanong ko lang po, nabanggit na nga po na naghahanda na ang PNP ng mga deployment team at pag-antabay 24/7 sa panahon po ng matinding tag-ulan. Aling mga rehiyon o probinsya nga po, Colonel, ang particular nating tinututukan ngayon? Mga madalas na tamaan ng matinding bahaba at landslides, Colonel?
1: Opo, Sir AJ, actually yung National Headquarters through the Subcommittee on National Disaster ay magbigay na ng direktiba sa lahat ng mga offices natin, regional offices and national support units para dito sa preparation for the rainy season, weather disturbance, as well as yung ating earthquake, volcanic eruption incident. Kasama po ito dito sa direktiba natin. At dito po, meron po tayong tatlong bagay na kailangang malaman. Una, yung inspection. Ito po yung mga ginagawa ng ating mga opisina ngayon through the directive coming from the National Headquarters. Una, yung inspection at kahandaan ng ating mga kagamitan. Pangalawa, yung pagsasanay. O dati naman na itong tuloy-tuloy naman ito year-round, yung pagsasanay ng ating mga personnel. And lalong-lalo na itong ating ugnayan sa komunidad, especially dito sa coordination natin sa national sa NDRRMC, yung National Reduction Management Center Committee. So dito po tinitingnan na ng mga offices natin yung mga kagamitan, ready ba, meron ba tayong mga rubber boats, rescue trucks, yung patrol vehicles, mga generators, and medical and first aid kits. So kasama po ito sa mga tinitingnan natin kung ready na. As early as now, lalo na kagabi nga, medyo dito sa area ko, umulan na. So maaga tayo nag-anticipate para hindi rin tayo nabibigla sa anumang sakuna, Sir AJ.
0: Right, very well said. Ayon naman sa pag-asa, Colonel, ay posible nga daw pong pumasok ang tag-ulan ngayong itong darating na linggo na ito, huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Handa na po ba ang ating mga kagamitan? Sapat na po ba ang mga ito, Colonel?
1: Yes, sir. Sa ngayon, ito ay sapat naman at ito ay sinusuportahan not only from the NDRMC but yung ating coordination sa mga local government units. Kagaya nung araw na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na maging provincial director, maganda ang coordination natin sa provincial government at yung kanilang provincial PR, Provincial Disaster Risk Management Center, ay meron silang mga kagamitan na kung kulang yung kagamitan natin sa local government, sinusuportahan ang kagamitan, sa atin naman yung human resources. Kasi mas marami tayong tao na pwedeng tumulong para mas magamit, mas mapabuti yung ating pag-rescue sa anumang sakuna, Sir AJ.
0: Alright, Colonel, paano naman po sinisiguro ng PNP na magiging mabilis at may maayos na koordinasyon ang pag-responde kasama nga po dyan, tama po ba ako, ang NDRRMC at mga LGU, Police Colonel?
1: Opo, Sir AJ, sa mahabang panahon, talaga namang maganda yung ugnayan natin sa ating mga local government units.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga po,
0: medyo na puto lang. Ay, maganda ang ginagawa ng PNP. Ah. Mind you, naririnig nyo naman, ano? Talagang nakatutok na rin sila dahil alam naman natin, hindi lang naman Metro Manila ang ang tinatamaan na matinding tagulan. Siyempre, yung mga karatig probinsya natin, yung mga ibang lalawigan din natin.

0: mabuti at naghahanda na rin ng PNP upang tumugon nga dyan sa mga disaster response natin. Ito, okay na. Police Colonel, sa Baldiga, medyo naputol na po tayo. Nasa na po tayo as you're saying po?
1: Yes po, Sir AJ, yung ating coordination and yung cooperation ng ating mga local government executives nationwide ay talaga namang napakaganda through sa mga chiefs of police natin, provincial directors. Kaya po mabilis yung pag-responde natin sa mga any eventuality na nagkakaroon sa kanilang mga areas. Mabilis po at talaga naman pong napaka-cooperative ng ating mga local government executives.
0: Taon-taon po kasi, Colonel Sabaldica, handang magpabot ng tulong o humanitarian assistance sa mga ahensya po ninyo. Ang ahensya po ninyo, rather, sa tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan o anuman sakuna, ano po yung mga bagay na tinitiyak po ninyong hindi na mauulit o yung mga iniiwasan na nating mangyari, Colonel Sabaldica?
1: Yes, Sir AJ, although itong mga pag-ulan, mga flooding ay talagang wala sa control ng tao, ngunit ang PNP po ay nakanda. Kaya nga po, kagaya ng sinabi natin kanina, kailangan meron tayong sapat na kagamitan. At tuloy-tuloy po ito kung nagkukulang man, yung ating PNP through the Directorate for Logistics ay tuloy-tuloy na nag-acquire ng mga kagamitan para dito sa mga paghandang ito. Tuloy-tuloy din po yung training ng ating mga PNP personnel nationwide para iba na ang may alam, sabi nga. Para pag mayroong mga sakuna at alam nila kung ano yung mga gagawin, yung pagsasagawa ng mga command post exercises and simulation drills para to ensure na smooth at saka alam nila kung ano talaga yung kanilang ginagawa. And lalong-lalo na yung cooperation talaga dito ng ating mga local government executives, local government units. Kasi marami din po yung mga tao sa mga munisipyo, sa mga probinsya na tumutulong din po sa situate na mas mapabilis at mas maagapan natin itong kung ano man yung sakuna para hindi tayo napipirwisyo, lalo-lalo yung mga kasama natin sa mga probinsya, sa mga far-flung areas na talagang natutulungan natin at mabilis nating nare-rescue.
0: Alright, panghuli na lamang po, Colonel Sabaldica. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, especially, alam nyo na, medyo nagpaparamdam na nga, Colonel, tuwing hapon, di ba, yung mga pag-uulan. Mensahe na lang po sa ating publiko.
1: Opo, maraming salamat po sa ating pong mamamayan. Ito po yung ating paghanda sa PNP. Hindi lang ito sa pin ng law enforcement. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga na maramdaman ng taong bayan na may kasama sila, na may pulis, na handang umalalay at respond de anumang oras. So sa ating mga kababayan, anything, kahit hindi po tungkol dito sa paparating ng mga tag-ulan, kahit sa anumang kriminalidad na pwedeng na-observe nyo sa inyong mga community, huwag po mag-atubiling tumawag sa ating 911 at masisigurado po natin na ang ating kapulisan ay darating para siguraduhin na kayo ay matulungan. Maraming salamat po.
0: Last na lang po talaga. Itong darating na mga impeachment hearings, kamusta naman po ang deployment ng PNP sa tapat ng Senado?
1: Tuloy-tuloy po yung deployment natin simula nung nangyari ng insidente at lalong-lalo na dito nung nagsimula na yung impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: At lagi naman binabanggit ng ating NCRPO, nakadeploy po yung NCRPO personnel natin 24/7 para siguraduhin na maayos ang flow ng traffic, lalong-lalo na kung mayroong mga nagrarally, ay nandyan po yung ating mga kapulisan ng National Capital Region.
0: Alright, Police Colonel Renel Sabaldica, sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan at ingat po kayo.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.
0: Thank you! Ayan po, no, si Police Colonel Renel Sabaldica, ang Deputy Chief PIO ng Philippine National Police. Baba, teka muna, medyo napapaseryoso na tayo. Seryoso pa rin naman itong i-anunsyo ko, 'di ba, Jubel? Anunsyo, no? Naka-monitor na rin si Jubel dito eh. Oo, babanggitin ko na ang pinakahuling price estimate ng presyo ng produktong petrolyo, ha? Dahil batay sa pinakahuling trading sa world market ay nakataas na naman!
2: Oh, no!
0: Unahin muna natin itong diesel. Magkano ang itataas ngayon, ha? May 18 to 22 to, ha? Oh, diesel, magkano ang itataas? Drum roll, please! Kano? What?
2: Oh, no!
0: Shish talaga kasi talagang posibleng pumalo, no? Medyo hindi naman ganun kakatihan ito. Diesel, posibleng umakyat ng 20 centavos ang kada litro nito. Sa gasolina, magkano? Drum roll, please. Kano? Up! Up!
2: Oh, no!
3: Wala na. Finish na.
0: Eh, finish na talaga kasi posibleng ang pumalo, no, sa 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Boss Ray Pereira, standby ka lang muna dyan, ha? Ito, kerosene, magkano? Drum roll, please. Kano? Whoop!
2: Oh, no!
3: Oh, my God! Wala na. Finish na.
0: Finish na rin kasi nga posibleng umabot ng 30 centavos ang kada litro, ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ulitin ko lamang po, slightly ano lang tayo. Hindi ganun kakate yung tataas natin. Ito yung price estimate. Ito na yung posibleng i-anunso na ng Department of Energy bukas. Atin-atin lang to, ha. Secret lang natin ito, ha. Huwag yung pagsasabi sa iba. Dito ko lang in-anunso yan sa inyo. So alam nyo na, medyo ano lang tayo, ha. Medyo pakarga na. 500 lang muna, ha. Okay, tanggapin na natin itong live report kung saan DSWD patuloy ang pamimigay ng cash relief assistance sa riders at drivers dito sa Metro Manila. At tayo sa balitang yan, ang hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
1: Hey, Jay, ipinagpatuloy ngayong araw ano, ng Department of Social Welfare and Development itong special payout ng cash relief assistance para sa mga rider at drivers dito yan sa Metro Manila. Kabilang sa mga makakapanggap ngayong araw ng ayuda, itong mga angkas rider at mga grab at movie drivers na kabilang sa listahan ng mga beneficiaryo. Inaganap itong payout sa SMX Mall of Asia para sa Grab at Mobi drivers. Habang sa Palacio di Maynila naman yung mga rider ng angkas pinaalalahan ng DSWD itong mga beneficiaryo na pumunta lamang sa may itinakdang araw at oras na nakasaad sa kanilang schedule tracker. Kahit yung ipapatupad ang no walk-ins policy at ang mga naka-schedule lamang ang papayag na makapasok sa payout venue. At sabi pa ng DWD, yung mga hindi kasama sa listahan ng schedule ay huwag nang pumunta at hindi na lamang ang susunod na anunsyo mula sa kanilang transport network company. Dito sa SMX Mall of Asia, maaga pa lang kanina, talagang marami ng riders at drivers ang nakapila para makapasok sa loob ng mall at makakuha nga ng kanilang maliyang tapat pa ko sa iba pang mga detail di kong nangyayita na sinasa kong payaw dito mismo sa SMS sa Mall of Asia. Para sa bago Pilipinas, Ranger and Pilipinas Radio Public.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, ito naman. Sunog sa Parola Compound, tuluyan ng napula, hindi bababa sa 700 pamilya ang apektado. Nako, ang dami. Detail sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, EJ, come in.
5: Tuluyan ng idineklarang fire out ng Bureau of Fire Protection o BFP ang malaking sunog sa Gate 46 Parola Compound sa Tondo, Manila alas 12:15 ng madaling araw ngayong Mayo 24. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog bandang alas 3:03 ng hapon kahapon at mabilis na umabot sa Task Force Charlie bago tuluyang makontrol alas 10 16 ng gabi. Nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy ang mga bumbero mula sa iba't ibang lungsod, kasama ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Department at mga volunteer fire brigade. Samantala, patuloy naman ang validation ng Manila Department of Social Welfare sa Delpan Evacuation Center para sa mga residente na apektuhan ng sunog. Ayon kay MDSW Director Jay De La Fuente, nasa 730 na pamilya na ang naitalang apektado hanggang nitong alas 9 ng gabi. Nagbigay na rin ng agarang tulong ang pamahalang lungsod ng Maynila kabilang ang pagkain, pansamantalang matutuluyan at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga nasunugan. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing operations at investigasyon, gayon din ang kabuuang pinsala sa lugar habang pinapayuan ang publiko na mag-ingat sa paligid ng Parola Compound. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Bossing EJ Lazaro. At syempre, hindi na ako papatumpik-tumpik pa. Maraming salamat. At dito na tayo nagtatapos ang programa Mabuhay Pilipinas. Na may napusog namin ngayon ng mga balita at impormasyon. At syempre, serbisyong may aksyon. Ayan. Sa lahat ng mga nakatuwang natin sa technical side, syempre, ito na ang ating mga masisipag na engineers tuwing Linggo. Walang iba kundi si Dalagang Magayon na si Jobel Lustre at syempre si Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. Ayan. At syempre si Isabel Silang, ang ating executive producer na napakasipag at napakasikasig. Pero mo, midweek pa lang, nag-iisip na ng guest natin. Ay, talaga napakasipag nitong batang ito. Sana hindi mahugot sa akin ito. Gaya ni Drizel Nanyong. Drizel Nanyong, kung nasaan ka man, nandito lang kami ni Isabel, okay? Muli ako po yung likod. Always at your service, AJ Ignacio. Magkita-kits tayo po muli next Sunday. Dito lamang siyempre sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Siyempre kasama ang ating pinakamalupit na station manager ng RP2 Sports. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Kimlan. Bye-bye you! I love you all. Bagong Pilipinas.
4: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:08 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
3: 7:09 in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Napakainit. Katulad ng mainit na aming desire na makasama kayo every Sunday dito po sa Celebrating Life. Sana po gising na kayo. I'm sure hindi mahirap magtagal sa higaan pag mainit. Maganda umaga po sa inyo lahat sa mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama natin siyempre pa ang Jet Setter. Saan nagpupunta si Pastor? Pastor Ray Bechayda. Good morning, Pastor Ray. Fresh from Taiwan.
5: Good morning, Sister Cecil. At syempre, good morning sa lahat ng mga kasama natin dito sa Celebrating Life. And kay buti ng Panginoon, Sister Cecil, dahil talagang siya nagpo-provide ng lakas para tuloy-tuloy makapaglingkod tayo sa Kanya.
3: Oo nga, grabe, no? Tapos mamaya, pupunta ka ba ng Cagayan de Oro? Oy, by the way, mga kababayan natin, mga nakikinig ngayon sa Cagayan de Oro, pakisalubong niyo po si Pastor.
5: Oh, meron kaming training kasi next simula bukas.
3: Bukas na.
5: Witnessing as a way of life. So I need to come today.
3: Yes, of
5: dahil syempre may mga preparations. Tapos mamayang gabi, I have a radio interview sa US.
3: Wow.
5: Yung Minister ng Evangelism Explosion, si Dr. John Sorensen. Meron siyang radio program,
3: okay.
5: Share Life. So
3: wow.
5: Sabi niya,
3: galing.
5: I'll hook up on you for a 30-minute radio interview.
3: Actually, masaya tayo pag ganyan, Pastor, no?
5: Siyempre.
3: Kasi napakaraming nare-reach out, no? Yun naman talaga yung, kaya nandito tayo to really share the word, di ba?
5: Yeah.
3: At to know Him and make Him known.
5: Yes. Yan ang ating tema,
3: ha? This month, di ba? This year. So natutuwa tayo pag may mga ganyang opportunities. Masaya po kami, no? Na nabibigyan yung ating mga servants ng pagkakataon to share the word. So ngayon, Pastor, napakaganda ng ating topic. Baka maubusan tayo ng oras, no?
5: Oo.
3: Kaya ibibigay ko na sa iyo ang floor. Ito yung isa sa pinakagusto ko ring verses, no? Naging life verse ko to, Pastor. Go ahead,
5: yes.
3: Pastor.
5: Okay, good morning. Medyo take natin yung privilege na ma-stretch natin yung ating oras. But just a way of review, ang ating series, sabi nga ni Sister Cecil, ay Knowing Him and Make Him Known this year.
3: Yes.
5: So nakatapos na tayo ng ilan, no? Noong January, we talk about Jesus as our Savior. February, Jesus as our Great Shepherd, no?
3: Shepherd.
5: Good Shepherd.
3: Good
5: and
3: shepherd.
5: Then He is our Master noong buwan ng March.
3: Then,
5: last year, we talk about Jesus, our Healer.
3: Last month, yeah.
5: Last month. Sabi ko last year.
3: Oh,
5: last month, April.
3: Last month.
5: And today, Mayo, we'll talk about Jesus as our Provider. So, dun sa mga medyo kinakapos-kapos dyan at nag-iisip saan magagaling yung provision, makinig po kayo dahil siya po ang nangako sa atin.
3: Pero Matthew, ilang material things yan, di ba?
5: Yes, oo. Sakto po, dito sa Matthew chapter 6, verse 33.
3: Yes.
5: Ang sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ganda ng pangako na yan, si Sir Cecil.
3: One great promise.
5: Kaya pala sabi mo, isa sa paborito mong text. Oo. Pero tingnan natin ngayon, yan ang pag-aaralan natin. Basta na lang ba sabihin natin yan ay, uy, gusto ko yan, paborito ko yan. Okay. So, Jesus, our provider, today, gusto ko mag-zero in kung papanong yung ating rest of our life ay masabi rin natin na best of our life dahil merong Diyos who provides for us.
3: Amen. Amen.
5: Let me share a short story bago ako magtuloy.
3: Sige po.
5: Siguro, iniisip na iba, galing ng Taiwan si Pastor Ray. Kasama ko po ang aking misis si Ma'am Elaine. And we were there for a very unique experience.
3: Unique? Why unique?
5: Unique kasi normally, lahat ng travel ko abroad, si Sir Cecil, ever since, ay laging mainly, majority ay ministry.
3: Hotel venue, parang gano'n.
5: Hotel venue, tapos siguro yung from hotel papunta doon, yun na yung pinakang, or on the last day, merong isang R&R, just to see the place around and then go back sa bansa natin. This time, ito ho ay unique in a sense na it's a tour.
3: Wow!
5: It's a tour.
3: The most relaxing.
5: Na may kasamang ministry on the sideline. Mm-hmm. So, hindi siya yung main thing. Pero, nung una, hesitant ako. Sabi ko, parang pagkakasyen dito yung gagawing team building na kami ang magpapacilitate. And nakita ko itinerary will go from one place to another. May zoo, may waterfalls, ang ganda ng mga places.
3: Ay, may water doon na ginanong ganda.
5: Yes. Oh, so, ano yung hot spring yun, si Sir Cecil?
3: Ang ganda. Yeah, I like
5: very,
3: it.
5: Pang mga bata yung lugar na yun. Anyway, unique in a sense na somehow, nagbubulungan kami ni si Sir Milen. Sabi namin, kung tayo lang, hindi natin to kaya. Mm-hmm. Pero buti na lang, God arranged this for us to have a tour for the first time sa aming buhay. Kasama po namin, magandang umaga po dun sa company ng Novacell.
3: Okay. Yan,
5: yung Novacell na napaka-blessed. Bakit? Kasi yun po ay courtesy of the company and lahat ng mga empleyadong kasama, the whole company, they were there full. Talagang...
3: Ilan ang kasama?
5: Ano yun eh? 30 kami lahat.
3: 30?
5: May kasama ding ilang pastor pa na mga kaibigan natin. Magandang umaga po kay Bishop Oscar, kay Pastor Dan. Ayan. And 30 kami lahat, kasama na yung may-ari na mag-asawa. Gabi, all expense paid yun dun sa ano.
3: Hindi mo ko sinama, Pastor.
5: Oo nga eh. Kaya, well, ganun mag-provide ang Panginoon.
3: Amen.
5: Just what I like to say, no? To start with. Pero, sabi nga ni si Sir Cecil, hindi ito tungkol sa pera lang.
3: Yes.
5: Yung sinasabi natin ngayon na Jesus as our great provider. At ngayong umaga, gusto kong bigyan yung tatlong bagay na bigyan natin ng focus. Now, number one is we need to set priorities right. I-set natin yung proper priorities ng ating buhay. Well, alam natin na everything rises and fall dun sa priorities.
3: Yes.
5: Makikita natin, halimbawa, ang tao, kapag wala siyang pera, makikita mo malungkot, parang mukhang priority niya pera, di ba? Yung tao na kahit walang pera, masaya, alam mo na hindi niya highest priority yung pera, bagamat kailangan niya ng pera.
3: Oh, syempre.
5: No. Yung mga tao naman na, kita mo naman, may discipline sa pagkain, into sports, into fitness, makikita mo, oy, priority nila yung kanilang health.
3: Health. Yan. Yes.
5: Hindi sila yung mga, okay lang, may gamot naman. Hindi sila yung mga, okay lang, may maintenance naman akong dala. So, these people shows their priority on their health. So, iba-iba tayo ng mga priority sa buhay. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa atin? God want us to put our life in order to seek God's kingdom dito sa mundo habang tayo po ay nabubuhay. At ang gusto ng Panginoon na as a matter of fact, walang paborito ang Diyos. Kasi kung minsan, iniisip natin si Sir Cecil, ayan, pinagpala yan kasi paborito ng Diyos yan.
3: Okay, malakas siya kay Lord.
5: Malakas yan kay Lord. Meron bang ganon? Kaya ba nating quote-unquote, utuin yung Diyos? Unfortunately, hindi. Kasi siya ay faithful, he knows what he's doing. Nobody can dictate God kasi alam niya yung kanyang ginagawa. Pero itong text na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat alam natin ano dapat yung uunahin natin sa ating buhay.
3: Amen.
5: Like, when you wake up in the morning, merong isang commercial, kung na po sabihin kung ano yun, pero yung ano daw yung motivation ba't gumigising ka sa umaga.
3: Yes.
5: Ayan. Yung iba, because they want to work and they need to work. Sabi nga, may mga taong nabubuhay para magtrabaho, hindi nagtatrabaho para mabuhay.
3: Oy, balik.
5: So, tignan mo na yan. Tignan mo na yan. Baka mamaya, para kang machine na ginawa para gumana. Hindi po tayo nabubuhay para magtrabaho. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Okay? So, magkaibang magkaiba po yun. So, dito sinasabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. So, it goes to show, talagang hindi siya second, hindi siya last resort na palagi nating napapanood sa television, sa mga pelikula nung araw na, ay, gagawin namin lahat ng magagawa namin, tapos pagka palpak na, sabihin, naku, sorry, we've done, we've exerted everything, pero ipagpasa Diyos na lang natin. Ayan. So, nakakalungkot kasi yan ang katotohanan. Maraming tao ngayon, they just come to God pagka ubus na lahat nung kaya nila. Hindi
3: last
5: priority.
3: Resort,
5: last resort.
3: Last
5: o minsan nga, ano na eh, parang desperate move na lang. Sige na nga lang kung may magagawa. Tapos sisisihin ng Diyos si Sir Cecil.
3: Yes.
5: Sabi nila, eh akala ko ba makapangyarihan ka, bakit hindi mo napagaling? Akala ko ba makapangyarihan ka, bakit hindi nabuo yung pamilya namin? And so on and so forth. Sabi nga, tandaan natin that when we come to God, the Bible says, Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, imposibleng maluwalhati natin siya. For without faith, it is impossible to please God. Kaya, yung call sa atin to seek first His kingdom. Okay? Ang nangyayari sa atin, una natin hinahanap yung kapakinabangan natin.
3: Mm-hmm.
5: Siguro sabi ng iba, Pastor, magiging ipokrito naman ako kung sasabihin kong, halimbawa, naghanap ako ng trabaho para lang makapagtrabaho, hindi sa kita. Mm-hmm. Siyempre, laging pinag-uusapan, magkano ba yung sweldo dyan?
3: Mm-hmm.
5: May mga tao din naman na magugulat tayo, they really are not into profit, but they offer help. No?
3: Yeah.
5: And at the end, makikita mo, but parang mas nananagana yung tao na yon. Bakit? Kasi on the other side, kung na-appreciate yung kanyang in-extend na help, then pwedeng gamitin ng Panginoon yan as His arm to provide for your needs. Kasi hindi mo inuna yung iyong sarili.
3: Pastor, ba't may naririnig ako, sabi nila, di, people tend to seek the kingdom, but nalilimutan nila yung king.
5: Exactly.
3: May nabasa akong gano'n.
5: Tama po yan.
3: Maganda yun, pinag-isip ako noon.
5: Maganda yan.
3: Ano yun?
5: Kasi sabi nila, seek first His kingdom. Okay. Now, when you seek His kingdom, tatandaan natin, if there's a kingdom, there's a king.
3: Yes.
5: No? Kung walang king, hindi pwedeng tawaging kingdom yan. So, dapat, first of all, lang nasa isip mo, yung king muna before the kingdom.
3: Yes.
5: So, nung sinabing seek first His kingdom, it's a package na dapat, syempre, ikaw ba pupunta sa kingdom tapos hindi mo hanapin una yung king?
3: Yes.
5: Diba? Hanap mo ba? May mga gold ba rito? May mga treasures ba rito sa kingdom? Definitely meron. But the most important person in the kingdom is the king.
3: Amen.
5: At ang maganda rito, si Sir Cecil, the king we are referring to is Jesus. His name is Jesus. And He is not just a king, He is the King of Kings. Ang ibig sabihin nun, maraming kings, pero among all the kings noon, ngayon, at in the future, siya yung nasa top of them all. Grabe, no? Ibig sabihin, ultimate, na pag siya yung inuna natin, everything else will follow. Yung bang, naranasan mo na ba yun si Sir Cecil, yung dahil yung pinakang mataas na tao sa isang lugar ay connected connected ka. Uso yan sa Pilipinas, yung mga padre-padrino, yung mga connection, di ba? Pagka ganun, parang all gates are open to you. Walang haharang, walang ko-question, VIP yung treatment sa'yo.
3: Yes.
5: Okay? So, that's what actually the Bible is telling us when we seek first His kingdom. Ang sabi, all these things will be added unto you. Butin lang hindi sinabi, all the best things. Buti hindi sinabi no, na all the precious things.
3: Yes.
5: Including all, pati pala yung small details. Minsan na-realize ko si Sir Cecil na yung maliit na bagay ay malaki ang pakinabang. Kagaya niyan, galing kami sa biyahe ni Ma'am Elaine. Pag-uwi namin, pila yung isang maleta ko, kabago-bagong maleta. Nawala yung isang gulong.
3: Relate na relate ako dyan.
5: Kasi nung binili namin, sabi pa sa amin nagbebenta, ito maganda yung gulong mo natatanggal. Isang pindot lang na ganyan, natatanggal, sabi. Kaya para pag ayaw niyong gumugulong, natanggalin niyo ng pag-i-stack ninyo, ganyan lang. Eh siguro, doon sa biyahe, alam mo naman, napag-diskitahan siguro ng mga bagger na,
3: yes,
5: uy, natatanggal.
3: Yes.
5: Maring hindi sinasadya. Baka nakalimutang ibalik. O kaya nung ibinalik, hindi nag-lock. May latch yun eh, di ba?
3: May sound pa si Pastor.
5: Kaya nung sinasakay na namin dun sa Grab na sasakay namin, uy, tumutumba. Nawala na. Sabi ko, ano ba yan?
3: May malaking bagay.
5: But anyway, maliit. Isang gulong yan, pero napakalaking bagay.
3: Yes.
5: Anyway, sabi ko, di ba, gulong lang yan. Pag dito sa bahay, may
3: at anak. At least buo yung maleta, dala mo yung maleta.
5: Yes, buo yung maleta.
3: Hindi,
5: tsaka may anak yun na maliit na maleta, na pareho ng gulong. So,
3: okay.
5: Pinilayan ko yung maliit, lagay ko dun sa malaki.
3: Sa malaki.
5: Sabi ko, hindi naman siguro sabay laging gagamitin, hiraman sila ng gulong. Sometimes, we need to have a good perspective.
3: Yes.
5: Kasi yung mga maliliit na bagay, that is part of God's provision. So, we need to seek the glory of the King first.
3: Yan ang mahirap, sabi na marami.
5: Ay, naku, napakahirap.
3: The big challenge is there.
5: Kasi parang ganito yun si Sir Cecil.
3: Yes.
5: When you're in front of the King, you forget about yourself. Kung ano yung gusto ng hari, sabi nga, di ba, may kasabihan, ang utos ng hari, hindi
3: nababali.
5: Yes. Grabe, no?
3: Oo.
5: Ganun pala, napakahirap. Kaya, yung iba, they just say, Jesus is my King. But they don't understand that statement. That statement says, you are in front of the King for the glory of the King.
3: Yes.
5: Di ba, nung araw, yung mga lumang pelikula, Your Majesty. Ganyan yung mga termino, di ba? Pagka nakaharap sa hari, babaw pa sila. Your Majesty. O kaya pag darating siya, His Majesty, King so-and-so, di ba? So in front of Jesus, are we that humble? Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether you eat or you drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. So, kahit pala mga simpleng bagay. Halimbawa, pag-inom ng tubig, merong umiinom ng tubig, namatay. Kasi, nabilao ka.
3: Nabilao.
5: Oh, merong ganun, di ba? Kaya mapagpasalamat tayo kung umiinom tayo, we can drink directly.
3: Yes.
5: Kasi yung iba, patak-patak na lang ang kailangan.
3: Okay, nakastro kailangan.
5: Okay, nakastro kailangan. Mm. Bakit? Kasi yung condition niya, hindi na ganun. Kaya in small things, dito sinasabi na in everything that we do, we give glory sa Kanya na tumawag sa atin. So, priority is napaka-important. Ano ba ang prioridad natin sa buhay? Are we seeking for everything that is in this world? After nung aming team building doon sa Taiwan, before heading home, kausap namin yung owner ng company and they were very thankful sa aming mag-asawa. Sabi nila, salamat po, Pastor, Mr. Milling. Sabi namin, hindi kami po magpapasalamat kasi we've never had a tour in our life. Na bagamat pagod, at kung sa sarili namin, we will probably not do that. No? Kasi nga, una, we don't have the luxury of spending para sa ganong klaseng...
3: Sana lahat ng mga company owners, ganon.
5: Oo nga, no?
3: Oo, di ba?
5: Kaya parang hinanapan lang kami ng dahilan para makasama kami ng tour. Parang ganon yung dating, eh, no?
3: Mm-hmm.
5: But they were very thankful kasi I had 3 sessions. Imagine, magtutur ka buong maghapon, then sa gabi, may session. Parang sabi ko, how can I do that? Yung tired ka na physically.
3: Okay naman sila. I mean,
5: okay naman sila, pero ako ang worry ko nung una, to be honest, kung sinasabi sa wife ko, do I have the energy? Meron pa kaya akong energy to stand up and speak? Mm. Kasi 1 hour of speaking is equivalent to 8 hours of work eh, when you exert your effort talaga doon eh.
3: Yes.
5: So talagang medyo worried ako doon. Mm-hmm. Then, praise the Lord kasi yung first session, I speak about yung time management and they really need that. Mm-hmm. They badly need that yung doon sa company na ito. Then, the next session, I speak about yung mga liabilities doon sa company. Yung mga, ang tawag ko ay weakest link na nakaka-apekto. Isa lang siya, pero maybe akala natin maliit, pero it can be a 50% of the performance of the whole company ang epekto. And then the last one, I concentrate on good communication.
3: That's right.
5: Kasi every session namin, meron kaming activity na ginagawa to reinforce. So kaya, grabe.
3: Mahirap yun na yung ginawa nyo na
5: mahirap
3: yun.
5: Talaga.
3: Oo.
5: Mahirap talaga. Pero sabi ko lang, si Sir Melin, buti na lang 3 sessions lang. Eh, paano kung halimbawa tour tapos like 3-4 hours in one day, mga 3-4 sessions. Palagi ko hindi talaga kaya.
3: Pero ang galing ng company, no? Dahil tama yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasi talaga isinama nila sa team building yung spiritual aspect.
5: At ang maganda nito si Sir Cecil, nung ending part, ito na. Makita mo yung priority. Nasabing ganon, Pastor, actually, hindi naman talaga kami after sa money. Kasi kung pera lang, we have enough. We can even close this company. But because we believe na ginagamit ito ng Panginoon to support His kingdom.
3: Wow.
5: Tutuloy namin.
3: Mm-hmm. Sana all.
5: Yes.
3: Sana all talaga. Wow! Ang galing, ano? At nabigyan din kayong pagkakataong makapamasyal. Anyway, Pastor, tamang-tama yung ano mo, post mo, 7:30 in the morning. Mga kaibigan, mamaya po sa second hour natin, yung aga ng guest natin, napaka-professional, Sister Net Panganiba, nandito na siya. Maganda.
5: Good morning!
3: Good morning po. And the husband, of course, maganda umaga
5: si
3: po.
5: Si Kuya Ding.
3: Kuya, si Brother Ding. Yan. Maganda umaga po. Babalik kami in a while.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
11: Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: 7:36 in the morning. RP Zamboanga, maganda umaga po sa inyo lahat. Tandag, Lawag, Batanes, Borongan, Davao, EQFM Pilipinas or RP Pilipinas, Baguio. Napapakinggan din po tayo ngayon sa Sports Radio 918 and syempre ang Capital 104.3 FM. Yan. At napapanood din tayo sa Channel 3 TV Plus and sa Affordabox Channels 45 to 49. Maganda umaga po sa inyo lahat. Pastor Ray, balik sa'yo.
5: Okay, so tuloy natin yung tinalakay natin kanina. Point number one, set yes. proper priorities. At nakita natin na ang Bible nagsasabi, we need to seek first His kingdom. So ngayon naman, puntahan natin yung second part, seek personal purity. Doon sa talata, pag binasa natin tuloy, ang sabi, we also not just seeking His kingdom, but His righteousness. We need to seek His righteousness. Ibig sabihin, not only are we to be seeking God's control over our lives, but we are also to be seeking God's character within us. Ayan. Yan siguro yung isa sa nakakalimutan ng marami ngayon, yung coming to the Lord and seeking not their own righteousness, but God's righteousness in them. I remember in Proverbs chapter 20, verse 12, ang sabi, the hearing ear, the seeing eye, the Lord hath made even both of them. So, ang sinasabi dito, dun sa ating lumikha, binigyan tayo ng tenga na dapat nakikinig sa Kanya para naintindihan natin yung nais Niya at mata na nakikita natin what God is doing in this world. Kaya lang marami sa atin ngayon bingi sa katotohanan.
3: At bulag.
5: At bulag at sa bulag. Katotohanan. Mm. Bingi dahil God keeps on speaking to us, pero pasok dito lusot sa kabila.
3: Yes.
5: Walang naintindihan.
3: O kaya Pastor, head knowledge lang. Ang daming alam na Bible verses.
5: Isa rin yan. No?
3: Pero nakikita mo sa buhay niya, ibang-iba.
5: Parang ang nangyayari doon si Sir Cecil, display.
3: Display yan.
5: Parang sabihin, ayan, nagbabasa yan. Yeah. Ayan, nakakaintindi yan.
3: Oh.
5: Ayan. Yung iba nga, may collection pa ng Bibles eh.
3: Yeah. No?
5: Ibig sabihin, parang gusto niya yon, pero ang tanong doon, binabasa ba yon?
3: At pinapamuhay niya ba?
5: Pinapamuhay ba yon? Na intindihan niya ba yon?
3: Yes.
5: Sa hinahandle naming Bible study sa company, ang series namin ngayon ni Pastor Ruben ngayong second quarter is about the Word of God. Yung captivated by the Word of God.
3: Wow.
5: So tinuturo namin even doon sa mga employees na yung salita ng Diyos, when we read it, we need to receive it. And when we receive it, sometimes it hurts.
3: Yes.
5: Kasi yung babasahin mo doon, makikita mo yung sarili mo. Ay, hindi para sa akin to, pangkapitbahay namin ito. Di ba? So, since you are the one who read it, who heard it, take it and receive it as yours. Ayan. So, ang gusto ng Panginoon, i-obey natin doon sa Joshua chapter 1 verse 8. Yun ang habili ni Moses kay Joshua. Meditate on it day and night. Ayan.
3: Yes.
5: Tapos, sabing ganun, huwag daw mawawala sa kanyang mga bibig. Ibig sabihin, dapat binabanggit. Tapos, you should walk in it. No?
3: Mm.
5: Ipamuhay, i-apply sa ating buhay. So, when we talk about, here at the second point, we need to seek personal purity. Tatlong bagay po yung gusto kong ibigyan ng diin dito. Number one, we need to desire it. Yung righteousness ng Panginoon ay hindi siya automatic, yun ang sad to say. Akala ng iba, ay, Christian ako. I am now attending this church. It's not an automatic thing because our Christian life, yung salvation automatic, one day, one hour, that moment when you entrusted your life to Jesus, you are saved. Okay? And it is there. Kahit na anong gawin, sabi ng Biblia, no one will separate you from the love of God. Pero, yung changes, yung regeneration, yung righteousness, you need to desire it. No? Sabi nga ng Matthew chapter 5, verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after God's righteousness, for they shall be filled. Ibig sabihin, dapat nagugutom ka. Dapat nauuhaw ka dun sa katuwiran ng Diyos. Yan yung magdadrive sa'yong magbasa ng Bible. Yan yung magdadrive sa'yong mag-meditate. Yan yung magdadrive sa'yong manalangin pa ng gusto at subukang i-apply yung natututunan. Second, we should derive it. Ibig sabihin, we are to seek His righteousness because God is not interested in our righteousness. Yun ang malungkot. Maraming tao, they present themselves sa ibang tao na, I'm good. I'm not doing crimes. I'm not a liability in our government. So, I'm basically good and I'm a righteous person. Pero pag kinumpare natin dun sa righteousness ng Panginoon, wala sa kalingkingan. Yun ang nakakalungkot, no? Si Jesus Christ dun sa Philippians chapter 3 verse 9. Ang sabi dun, and he found him not having mine own righteousness, which of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang ibig sabihin, yung righteousness na meron tayo, hindi po yan galing sa atin kasi yung righteousness natin, walang kwenta. Yung righteousness na dapat meron tayo ay galing sa Kanya. At pangatlo, we should depict it. We ought to live the kingdom. Okay? Yung mga bagay na nasa kaharian ng Panginoon, hindi dito sa mundo na ito. Kasi dito, pinag-uusapan natin pera. Pinag-uusapan natin kaligayahan.
3: Fame.
5: Yeah, fame, power.
3: Yes.
5: Kaya ano nangyayari? It leads to corruption. It leads to conflict. It leads to lying and more every sorts of crimes. Sunod-sunod na yan. Kasi we think of the things of this world, not the kingdom subject. Sabi nga ni Will Rogers, we ought to live in such a way that we would not be ashamed to sell the family parrot to the town gossip. Ito'y ang storya nito. Yung, di ba yung mga parrot natuturoang magsalita?
3: Yes.
5: So, may mga parrot na mimimik niya na yung mga ginagawa, sinasabi doon sa pamilya. Na kung minsan pag may bisita, nabubuking sila. So, ang ginagawa pagka ganun, dinidispatch siya na lang. No? Well, minsan din natin napapansin, tayo rin ang nagpapahamak sa sarili natin. Because at one point, we play like a righteous person, but eventually, para tayong yung parrot na yan na hindi rin natin napipigilan na nabubuking din natin yung sarili natin. Sabi nga,
3: lalabas din ang katotohanan.
5: Ang isda nahuhuli sa bibig. Yan. Tama, lalabas din ang katotohanan one day because our righteousness is far dun sa righteousness ng ating Panginoon. And thirdly, this is our last point for today. Not only that we set our proper priorities, and second, not only that we seek personal purity, but we also see promised prosperity. Yeah.

0: Sabi dun sa verse 19, you lay not up for yourselves treasure here on earth. Ibig ba sabihin niya, Pastor, huwag na mag-invest? Ibig ba sabihin, huwag na magbanko? Hindi naman. Hindi naman. Ibig sabihin niyan, huwag mong gawing permanente yung iyong buhay dito because one day, you will leave. Aalis ka rin. Tapos sabihin mo, ang worry mo nung mamamatay ka na, sino kayang magmamana ng aking mga kayamanan? Diba? So, inipon-ipon mo, hindi mo ginamit, tapos ngayong mamamatay ka na, kasama pa yun sa problema mo sa buhay.
1: Yes.
0: Diba? Yan ang hindi ma-realize ng tao. So, verse 25, ang sabi, therefore I say unto you, take no thought of your life. Anong kakainin? Anong iinumin? Not yet your body. Ano man yung isusuot? Is not life more than food and body that raiment? Itong katawan na ito, temporary. Sabi nga, lahat ng masarap, tignan nyo po ngayon, pinasasarap lahat ng pagkain. Bakit? Eh lahat po yan may ano eh, dalang sakit eh. Pero yung basic na pagkain na produce ng Panginoon sa atin, adulterated na ngayon. Makakita ka ng mga, wow, dun nga sa Taiwan, yung mga pakwan, ganito kalaki oh.
1: Grabe.
0: Oo, kaya pag binato ka nun, tulog ka. Laki ng
1: matamis
0: pakwan,
1: naman.
0: Eh. Matamis naman. Kaya lang, GMO na yun eh. Mm. Diba? Hindi na siya yung normal, yung tunay. Yung mga native na pakwan na hindi GMO, yun yung healthy. Ayan. Parang yung mga manok, makikita ka ganyang kalaking manok, parang, wow, ang laki ng manok. Pero sa totoo lang, hindi na siya okay. Diba?
1: Right, right.
0: So, ito yung magandang paalala sa atin. Ang sinasabi, mas mahalaga tayo kaysa dun sa anumang bagay dito sa mundo na ito. So, pinaalala sa atin ngayong umaga na ito na our Heavenly Father, no, sa verse 32, bago yung verse 33 na focus natin. Ang sabi, your Heavenly Father knows that you have need of all these things. Nag-worry tayo, walang makain, walang mainom, walang madamit, walang matuluyan. God knows all of these things.
1: Yes.
0: And sometimes, if we go after all of those things, then we will fail. But we go after what God told us to focus on, yung kingdom at saka yung kanyang righteousness, pangako ng Panginoon, He will supply all our needs.
1: Amen.
0: Now, to sum it all up, no, to sum it up all up, I am convinced there are four lessons na pwede tayong makuha natin dito. And then we teach to others. And if you're a parent, teach to your children as well. Una, you don't need everything you want.
1: Yes.
0: Tagalugin kaya natin ito. Hindi natin kailangan lahat ng gusto natin.
1: Hindi lahat ng gusto makukuha.
0: Hindi rin lahat ng gusto makukuha. Or siguro,
1: dapat yung kailangan lang.
0: Pwede rin kung you're really well off. Lahat ng gusto mo, pwede mong makuha. Pero, hindi lahat yon ay kailangan mo.
1: Yes.
0: Diba? Halimbawa, merong mga taong super obsessed sa sapatos. Kagaya ni dating Imelda Marcos. San ka terba? Pero, pag tinanong mo siya, ito nasuot mo once lang. Then, naging collection na lang. So, just be content with what you need than what you want. Ako meron akong simpleng rule sa sarili ko dyan, Sister Cecil.
1: Ano?
0: Will I live without it? Halimbawa, meron akong gustong-gusto, no? Gustong-gusto ko. Kaya ko bang mabuhay na wala yan? Pag ang sagot, yes.
1: Hindi na lang.
0: Na lang. Unless gusto ng Diyos and hindi sa sarili kong kakayahan at pagpupursige, He'll provide it for me.
1: Yes.
0: Okay? So, ganun lang. Pagka ang sagot ko, yes, kakalimutan ko na yan. Pero, will I live without this? At ang sagot ay no, then I believe the Lord will provide and I'll keep on praying about it. Para hindi kami nagsasalungat ng kalooban ng Panginoon sa akin. Pangalawa, na lesson sa atin, you don't want everything you need. Tagalogin natin, hindi mo gusto lahat ng iyong kailangan. Halimbawa, may sakit ka. Sabi ng doktor, ito yung diet mo. So, yun yung need mo. Pero ayaw mo yun eh. Walang lasa.
1: Hindi masarap.
0: Hindi masarap. Ayaw mo yun kasi eh hindi yan yung kinakain ng iba eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So you don't want everything that you need. So dapat yung need mo, gawin mong wants mo yan. Mm-hmm. Okay? Kasi need mo yan, so you need to desire for it. Mm-hmm. Yan yun eh. Para mabago yung mentality. Mm-hmm. Mabago yung lifestyle. And finally, third lesson, God doesn't give us everything we want. We need to dapat settle on that. Tagalogin natin, hindi binibigay ng Diyos lahat ng gusto natin. Ang pinangako, everything we need. And all these things will be added. So magkaiba yung need sa want. So kaya dapat masettle tayo, are you asking God for your need or for your wants?
1: Because, pero pwede rin hingi ng... ang
0: pwede want. Naman. Okay. Kaya lang, dapat alam mo na hindi lahat ng wants.
1: Yes, ready ka.
0: Kagaya nun, galing kami ng Thailand. Siyempre, wala bang nangangarap na one day, you go around and see places.
1: Yes.
0: Nag-pray kami. Then it came. Yes. No, na, oy, meron kayong ganito. Salamat sa Diyos, di ba? Mm. So, gusto mo yon, pero inisip ko, I can live without it. Mm. But God wants us to experience that. Mm. So, God gave it to us and be thankful for it. So, salamat sa Panginoon sa opportunity na na-share po ito. Tignan natin ang Diyos, hindi bangko, hindi pala bigasan. Tignan natin siya as the one who is faithful sa kanyang pangako.
1: Maraming salamat, Pastor. God bless you. Let's continue to pray for our country.
0: Yes,
1: sa
0: amen.
1: Sa mga nangyayari ngayon, di ba? Tandaan natin, Jesus, our provider.
0: Yeah. See you again, De Oro. I'm coming para sa Witnessing as a Way of Life Leadership Clinic.
1: Yes, God bless po. God bless your
0: Thank
1: ministry.
0: Thank you very much.
1: Maraming salamat po. Please stand by for the news with Tom Reyes.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 7:57 ang umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita na katakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Martes para sa isang state visit. Ayon sa Malacanang, inimbitahan ng Japanese government ang Pangulo na bumisita sa Japan. Nakatakdang makipagpulong ang punong ehekutibo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Tokyo. Ito'y upang pag-usapan ang hinaharap na direksyon ng Pilipinas at ang pinalakas na strategic partnership ng Japan. Ayon sa palasyo, inaasahan rin ang dalawang leader na magpalitan ng mga pananaw sa mga mahalagang issue, partikular dito ang energy and food security, pati na rin ang maritime security. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa Japanese business leaders at mga miyembro ng Filipino community. Malabon Local Government Unit nagbigay ng pag-asa para sa bagong simula sa 58 persons restored of liberty. May ulat si Ray Ferrell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nabigyan ng panibagong pag-asa at oportunidad sa kabuhayan ang 58 persons restored of liberty sa lungsod ng Malabon. Ito ay sa ilalim ng programang Ugnayang Laya na layong tulungan ang mga dating persons deprived of liberty na muling makabalik at makapagsimula sa kanilang komunidad. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, hindi hadlang ang nakaraan upang magkaroon ng bagong direksyon sa buhay basta't may kagustuhang magbago at magsimulang muli. Bilang bahagi ng programa, sumailalim ang mga benepisyaryo sa Financial Literacy Seminar at tumanggap ng 5,000 pisong livelihood assistance kasama ang family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Pinangunahan ang aktibidad ng City Social Welfare and Development Department katuwang ang World Vision, HLAF at Bureau of Jail Management and Penology, bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Second Chance Program sa Malabon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, mahigit kalahati ng mga Pilipino may formal ng financial account. Ito'y ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lumobo na sa mahigit kalahati ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang may formal na financial account ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS na kinumisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa survey, umabot sa 58% ngayong unang quarter ng 2026 ang account ownership ng mga Pilipino edad 18 pataas. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 51% sa BSP Consumer Finance and Inclusion Survey noong 2025. Ayon sa BSP, nakita ang pagtaas sa lahat ng rehiyon, antas ng kita at educational background. Pinakamaraming umano sa mga may account ay gumagamit ng e-money accounts na nasa 43%, habang 21% naman ang may bank account. Sinabi ni BSP Governor Eli Romulona Jr. na patuloy nilang palalawakin ang access sa financial services upang mas maraming Pilipino ang makaipon, makapamahala ng gastusin at mapabuti ang kanilang kalagayang pinansyal. Kabilang naman sa mga pangunahing dahilan ng kawalan ng account ang kakulangan sa pera, kawalan ng trabaho at kakulangan ng kaalaman sa pagbubukas ng account. Patuloy ring isinusulong ng BSP ang Financial Education Programs at paleng QRPH Plus upang hikayatin ang mas maraming Pilipino na maging bahagi ng formal financial system. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At mga local government units, sinimok na mag-apply para sa climate project funding. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si ABRA Representative JB Bernos sa mga local government units, hindi lamang sa Rehiyon Cordillera, bagkos ay sa buong bansa na mag-apply para sa People Survival Fund. Sa payag ni Bernos, miyembro ng House Committee on Agriculture, sa pamamagitan nito, ay may sasakatuparan ng mga proyektong agrikultural na mas magiging climate resilient. Anya may isang linggo na lamang o hanggang Mayo 29 ang pagtanggap sa mga aplikasyon para sa PSF para sa mga proyekto na makatutulong protektahan ang seguridad sa pagkain ng mga komunidad at mapagtibay ang sektor ng agrikultura sa harap ng lumalalang estado ng klima. Ayon sa Department of Finance, ang People Survival Fund ay isang pambansang financing mechanism na nadisenyo para sa climate adaptation projects na higit pa sa regular na budget capacities ng mga lokal na gobyerno daan upang matugunan nila mga climate-related challenges sa pamamagitan ng targeted interventions. Ang mga LGUs na mapipili ay mapaglalaanan ng pondo para sa iba't ibang mga adaptation projects na kinabilangan ng water resource management, land management, agriculture and fisheries, health infrastructure at proteksyon ng natural at coastal ecosystems. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya,